0: le pontso aba e bala mara ba no e ba diwa
1: eh
0: aba sa e bala ga di turanta le semela o tsana ba re masome a mathano
1: oh yeah
0: masome
1: hey
0: ya ndre turanta
1: yeah yeah
0: ya ndre turanta ene ona a gire ne re beregisa ke thano o ino le ke thano le ke le ranta
1: yeah
0: le beni ya ge
1: yeah
0: ya le zokwa le beni le ke thano le ranta le bondo
1: le bondo
0: yeah
1: hey so, yeah hey ya go fapane man go fapane man
0: ya go fapane gore e fapane le arabano ngwana beno gore o koko ba le bakhale aba yona ba ka putsa ngwana ba re go o telepontho tse ya tse thano mola ba ra 10 rand
1: yeah
0: yeah ya go o telepontho ba e ba taba ba timeditse ngwana yo
1: a ngwana o tla timela go di fela ba ya kwa gala pontho tse thano ba ira 10 rand a ba a wa di ya kwa gala ke go koile monna hey ke tla le isha mra go bana
0: eh a wa rupula ga yona na go ile ya khalela na go ira sa rumiwa bo rena na go e bo mma ba ra ba nruma ba nruma o bile ke na le mengwa e mentsi a o tswane le yana ba no ngwana na le 15 years a re ke lapile
1: a a mana ba botse ba lapile ba dile ba lapile a wa mma ke tla gona ke ya batho
0: a wa nna di noka tsa ga di lapile na go ile re bere ke driwa re bere ke driwa o driwa o driwa ba o tswela wa etsela ne ba bula ka marado go bole tsete le 5 ka mo dikubo ba bula ba nyaka wena ba o sumule ba re wa e go ruma wana montshare
1: yeah.
0: O totiwa go di ba to chata o chata
1: ke go kwela
0: eh
1: ke go kwela
0: a wa pale wa pale lunga pe ke a pa ke a Yesu ga le ga nako je
1: a wa re le bo wa ke ka eno ke sona ke sona
0: o le wa na man of the match
1: hey tra ke right to reach my fellow show reaching to FM le gona le ga botsa kere
2: papa matunzi nna
1: ga papa matunzi ba matunzi le nake ama kang kang ba bana le mengwa ga mika ga biane
2: ei mena ke nne enka o bala la bona ke ba bane
1: mm
2: matunzi a mathomo ke ba di 30 ya September 2002
1: all right
2: and ba bo be di ke ba 2005 ka sa o pola 30
1: eh ke batho ba ke bana ba ona le mathunsi ya mabedi
2: awa ba 6 men of the mess market re kwa ba raro aga
1: e ke ba bara he wena mpotse mo wena bona papa mathunsi taba e ke go le kudu re fetse ka yona la botlhano ona le mathunsi a mathomo ke a batho mo ke
2: 2005
1: 2002 wa ba le ba bangwe ba 2005 wa ba le ba mafelo ke bangwa ga mang
2: ba le ba bangwe ba na le 15 years no
1: wena mona
2: o te go fetse ko man of the match
1: ha wa rena le matlhatse mona kore mathunzi mathunzi e no re kwa ga bra go lwa ga go ba o ditse o na le mathunzi go ba motho mongwe wena o na le lethwin
2: ah ka bo papa o na le mathunzi ka bo koko o na le mathunzi man of the match ke la bela
1: Yeah, ah belo ene ba re tia tia tia.
2: Re ba mphile bo sha ile man.
1: Aw wa ka se re bo sha ile wena.
2: A re bo le ka taba ya ponto.
1: Are go right re fele tse.
2: Wa se bo re kana ko ile e bo tlo tike ponto wa si si ka mai.
1: Eh.
2: Wa bo le la ba tsiba e u to betha mo le tene.
1: Gore go topile ponto santse re ie ka gae ka re tshelte ke ntshintshintshintshi
2: a kre ke a pa mpile ke ntshintshintshi ke le le le
1: yeah
2: le tepa ka tseba fela
1: yeah
2: man of the match u to betha man of the match
1: eh bela ba sa lebella gore o itopile go ba bana ga roga ba o iutswitse
2: ah kana gore ne bana ga roga ba ne le solo go e khumana go ne feta man of the match ga ra aya ra ga chipise ga chipedi feli
1: e ya wa ke chipise chipedi e bo ntu e feli
2: ra tare mena ke tme ke bo phelo
1: ai ke no di kwa gate man ke le boga papa go mathins ba le ke a kwishisha gore go baneng o le wena papa go mathins
2: thank you mena ke tme
1: re tloga re le boga tla ke right di tsheron tsa ka go thobela fm le go tlagatsela africa borwa be tsara na ke shin kwa re tsa iring ya bobedi hey ke la botlhano le khona ga ke le fetlhe go pola dishana ke ka fa o bona ke bolalela nana go etelenyana teleletse e telelenyana gore ripsine ka la botlhano ri yo bolela ri yo shashalaz ka ba re go thabolela go di yo shashalaz Rio Shashalaza ga re bo mara tsabatsana go karolo ya rena hashtag le ntjukira mang dilo gona mo go itukisha baby I'm for real go sheke after 7 etla tla ke Marvin akri tla tla ke Al Green are let's stay together what you want do for love Alexander O'Neill tsere go tla re go tsile go ditlabalela tla na magesho ditoro ntjaka

Nkajona Soul Ballad, easy like Sunday morning. Lady, yeah, ake makale kakwa gona kakwa ba ile ba kgethwa ba tlotlola go tswa gona kakwa go la United States of America ka Alabama go ba mola go Music Hall of Fame ya ba stopa se se kaone sa go tlotlola maga a lesome sa bega pe gape sa rekisha mmino wa sona wa go feta dimilione tse masome supa tlhano 75 million albums lefase ka bophara ene ke se ke boneng se dira ke re gana jwale a noshi ka mmino wa gagwe re re gel a ke makale gona le tsela ye e retsweng ka wena ka baka la mmino wa gago ka baka la khuetse o na leng yona e tse motho ka ngwaga o kgona go dira 300 million dollars gana mo a leng gona o rile ile ga gabo a khwetsa gona le mmila o o retswe go ka yena go lebeletswe khuetse yeo a e dirago mo go baswa le khono maemo a leng gona ka mogo a leng ka gona khuetso ya gagwe ka kakaretso ke ka mo a ileng a feleletsa a rielwa gona le mmila o o retsweng ka yena ka mengwaga ya le mo go yona Diamonds ke le sumi nemitsotso re bile e ringela ya bone re tla ba re tsena ka gare ga banna ba di-class empa pele re tsena ka gare go yona a ke le go potse le gone ke di 14 August 2026 e ke lebelela ebile ke labotlhano ke re gora gore ga botse ba di 15 le gone ba leboga a ke nape ke lemošeng ke National Financial Awareness Day el tsa tle re leng ka re go lona lena ba ileng gore le tlabile le bogwa ka re ga mishimo tlokomela fela ke nokwa ba tsa 15 ba ra gona ba tsa go tseba shelete ba go swara sheleng go tshwana le lena ba go se go ba pa di sheleng go tsana le batho ba di 15 ke yona taba ile na he ba tsa 15 re botse ba ra ba di 22 ba di 25 ba di 30 motlala go ba re go re ke di 25 ba tla ba bona le maema la ona ka tropong le ya shisha gore ke di 30 yo nna yo ai man etela mafelo a dijo wena e o nyoko tseba gore batho ba gotse e se go ka di 15 aowa le tla re botsa o gore taba e ke yone na batho ba di 15 ba re letse ba go tlhokomela shilling jale nna ke duma go botsisa lena gane le re tšhelete matšija ke eng e e dirang gore re sa ba leboleng e e dirang gore tšhelete eno o fela ka lebele ke eng a re sa kgona go šomiša tšhelete goba se sengwe le se sengwe gana jwale se godimodimodimo ke gopela go notse ba bane fela gape tšhelete matšija ge batho e ba mafela kgwedi batho ba ba sa thaba awa gore ebile ge go ka founa motho a founa ka letšatši leo a ke re na le batho ba e leng gore o emela e ba di-date a mpotse ka di 20 gore kgopo ke kgopela gore ka di 25 ge o gola o tle o nkadime 1000 ke na le mathata o emela e ba di-30 and-e nna ke setse ke beakantše ke moka wa tsa keng pefelo e la e dirang gape go kwatsa mola go anamelela lena se se dirang gore re befelo ge kgwedi fela ke eng tšhelete ya matšatši ya goba mogolo wa gana jwale gape ga o setse ya matšatši ya matlhano taba e tlholwa keng a re kweng National Financial Awareness taba ye e no ba go maatlafatsa motho mang le mang gore a re kgoneng go ba le taolo ya maleba ka mašheleng a re sa kgona go laola mašheleng a rena ga botse goreng tšhelete e sa swana le gale mola e leng gore ge re gotse aowa man bo o e goga kgwedi ya ba ya re di 15 di 20 ka mora ga di 20 ya ba gona gore gape re feletse ka motlhagase gape a ke sa kgona go ba mošomo empa gane jwale ge e re di 5 tšhelete e fedile ke sana le ya go tšhela petrol a o sana le ya go iša bana sekolong go diregang ga re sa kgona go laola tšhelete go swana le peleng goba dilo di nameletse ka mokgwa wa go šiša

0: Shine like a bright diamond. Shine bright. Yeah. And millimeter percent. Shine bright. A diamond. Kikoshaya Rihanna. Kilina Layona. He shine bright like a diamond. Eh, bana papa damatso. Papa damatso. Kwedi fedi. Lekele kechi. Le maleke. Amangwe. Yo. Area linking. Baba ngwar linking. Taba irubu nungor naitla direga. 061 71 0 71 0 Way, no more you, Kilo Jake. Give what's up number, and I will sell our salish. All right. No more air in I and sa, Yavasel of Sagalich, your device note 061 715 7100 Baba ngwe le kae le ka nge le le ke re bone eng gore ka nnete ya tsena na tsena ang ka yona re boneng ba di voice note eh aba sello se kwagetse bana sello se fihlile sello se kwagetse ene taba ye ka rawa ye sentse lukishiwe eh je le ke re le ka go lukisha re tla bona gore na a re le tse ka yona o romela fela a ke re la bana batho ba se ba thomoletse na skir le letse ene ke tlo ba go letsa a ke tlo swara megala re romela fela WhatsApp voice note messages le tshe ke la botlhano shop online for grocery day shop online for grocery day aker ke le tshe le nka gare go lona national financial awareness day ke botse tshe botse na ditshelete tsa rena megolo a ke boleleng ka megolo lena ke nositsebe bo rakgwebo patlana gore taba e bona ya batlhagele ya go nne re wa tsa keng o gole a ke re le ya ikgodisa gape tšhelete ya gona e 5 days matsatsi a matlhano ke mantšhi kudu e ka ba ke ka lebaka la gore ga re sa beeletsa ga re sa ba le ga re sa tseya nako go ithuta ka masheleng ga re sa beakanya goba go beakanyetsa bokamoso goba mohlomongwe re palela ke go laola dikoloto tsa rena ga re sa kgona go laola dikoloto ga re sa kgona go beakanyetsa bokamoso ga re sa tseya nako go ithuta go le go beakanya ka masheleng a rena ga re sana gape kwa morago bo motho ba ebe le saving goals kwa dibankeng mohlomongwe a go sana batho ba go ba le nako ya rena ya go re ruta ka taba ya go bea masheleng go ba go boloka masheleng go ba go beeletsa ke ra ya go nore tšhelete e tsene tlhana-tlhana do a go sane selo ka bankeng ka o go tse ka di 15 a kere e re di 20 o lla go sana le ba di 30 ba ba sa emetse mogolo ka mogotse taba ye e dirwa keng a re sana dilo tse ntlha tse ke di botsešeng tshobela FM ka mošate
1: hello le kae
0: re gone le kae
1: ona ra le
0: age
1: ne ke nyaka go botsisa ke nyaka go botsisa eng ka re
0: intimate a ke re tsene mo yeng ja le intimate ta ba gona
1: eh ke nyaka go botsisa gore ke nyaka parking WhatsApp number ye reng
0: oh ye ke fetse go e bolela
1: eh
0: ke rile ke 061 715 a ke na pekeno e bolela le ba ileng gore ba pala ke go ifihlella ke rile ga ke tsie megandla o la bona le dira le go senya ke maga le senya taba ila la ithathamolla 061 715 7100 715 7100 ke 061 o thumile ka yona ke nomoro ya rena ya WhatsApp e le keng re boneng gore na le tla gona go tsena ka yona gona fa lena ka ona mogwano ka mshato wa tsebo le boithabise ke morleng gona ke a leboga ke WhatsApp number ya go sela go sagaletse fela re a leboga ka mshato a ile seni
2: nda
0: ah we
2: ore
0: re hone ro botsangewo
2: a nere o a tsheja maga ja ina dzila isa bereka
0: a wa mara gabotse go tla jang gore re sabereka lena khaletse khaletse ka moka chelete be ishuma re re gona go bia go njalo re pala go bia
2: dilo di a dura
0: dilo di a dura
2: a o wa bia a o di ya hore ka kunyana
0: a o wa bana
2: a wa dilo di a dura ma
0: o botsatsa ke gore lo di a dura
2: nda
0: ke go kwele Judas.
2: Nda.
0: Ah we ro le boesa nga thulamela. Thobela FM mo shate. Go sele.
3: O tlo.
0: Eh mane ripsi.
3: Ke ke.
0: Re go nele kae batho?
3: A o aron.
0: Eh.
3: Ya tsene tsone a ne jale ha na o bie ha ka o ruwe be ile o tlhaetsa jo dinyakang ma thoma o e. That is why. Repalelo ka baka la hore dilo di a tura
0: nna watsa ke iputshe jwa o a staba ya gore a re sa gona go shumisa tshelete go ba go laola masheleng
3: ona re ka gona mara jale dilo di a tura
0: dilo di a tura
3: o ta gona o dilo o tlhoka dilo tse dingwe ka mogae mme o re o beile tshelete
0: ae watsa o tlo nentsha
3: jale ke hand to mouth
0: apa isa isa khatlisha taba ya arsa gona go bia arsa gona go beletsa arsa gona go loka masheleng a rena ko re arsa gona le go le go laola dikoloto
3: a wa nne ke
0: yo ya ke le kwele man rips o go sele ka mshate go sagaletse
4: o sele mama
0: eh le gona
4: a wa mna to bona mba gorena
0: a o tlhokege mba thong
4: tsunga ga masimula
0: eh barke ma
4: Nchunga masimula.
0: Nchunga we hle nka re ke mathoma lena ke leke. Awa, ke le kolobe di tshe se shate le ya mo ge tshe shate.
4: Ai, ma gore na go buima ani ba le ga ina gore lo mo
0: ikona. Mola, tu tleng maloba be re gona lena go be ya nyana tsokanyana o re re ke boloke. O le dikoloto o gona go dilaola gape gana jwala go sana ya go laolega.
4: Mogoko.
0: Eh.
4: Dilo di a turwa.
0: Kilo je re phelang ka tsona a di sa gona ga di a dure.
4: Ene ga mmere go ngaba sa o kletsa.
0: Gape ke khotse je mosadi e mong a re ke na le mongwa ga metlhano ba sang kokeletse 5 years.
4: O bole o itele go dilo tse go le rotse.
0: Dilo di a tura ka mmere go ngaba sa gore gore ga botse beng mishume re na ba sa rena ga nela ge.
4: O ima mma gore le ene o ka se bole.
0: Ya. Tsonga we. Ke moka.
4: Moga bana ba gola le dikolo di kudi tong le ngwe ya tuba
0: yo dikolo fisi e banda
4: u bui mama ke go bui ke le gulu kudi mara ke go le boga mma gore na
0: ke a le boga hle batho ba ka moga masemola ge se ya le moya se di fihlelela le na re le boga ntabe re iphapatele matsogo ka mshate ke go sele
5: go sile go sagaletse SKB
0: ar loche
5: le bulala le molike film mo mpa ka tutuza Michael ga ya mle pa mama
0: ke go kwa ga botse
5: Sets ke di dilo di a tura tshebanna.
0: Mara lena hleng jwa le mara gore ngi di sala olege dilo khale malo ba gane be di sa dure.
5: A re di a go gore re tshepetse di naga tsa ka ntle kudubano. Ge ge go tshakatshakane ka mogobo Donald Trump le bona tshe ba ba okedi tshe michelo
0: wa.
5: Ba di go tshe ke ka mogodi leng gore di rutuela ka gona ka gore ba ile ngwe gore ba le ka gore ba romele di go ka ntle le bona. Ba oketsa di price tsa bona bona jeng tsena go ba oketsa di michelo a bona bona a re a kwa SKB
0: a bona
5: le selone
0: a go sale bose man a wa go sale bose
5: a go sale bose wa di wa SKB go botlhoko jwang gore o bereke o sale le selo ga kgwedi fela ka banking
0: bona o gola le khono ka la bohlano a ke re ge re la bobedi la boraro beketlang a o sana selo moleng
5: a o sana selo ene go not ala ke mo ka le di pala balo ke mo ka di a thoma malotsi ke mo ka lona a gola mo mmeleng wa
0: gago
5: ke bi wa tsiba gore go na le chalete o re le ga o ya sopho wa go ja o sa lumi selo o re maranka jang nka reka go re sa nyaki selo ka re chalete go
0: wa tsa ga folela ga pe moleke gana jwa le ka re a itsela gona o dumale le fela le fela
5: tangibe
0: yo moleke ga po ka ro bona ba wa tsa ga re le le tsheka si ipone se sengwe sa ka go tsana ka di shopo lena a go sa le bose gore ke a sega empa ke a tsara mmeno ke ra sega di chile a go sa le bose matjaji a mahlano ke a manchinchinchinchi a ke bolela nka ona le re go reng ba sa ro okeletse ke go le msadi o mongare na ibile wa tsa ke nagana le gore gane nka tlogela mmereko ka tepereka go ka ba ka ona lena ba re tshuseng ba ipereke baipereki we re tshuseng le mohlomongwe lena le kaone lena chelete ya swarega mo gorena chelete a isa swarega ba re ke ka le bakala re dilo di a dura na jwale ke re e seng gore mohlomongwe re duma dilo tshentshi kwa khale a ke re ra tseba ke re go sna mabenkela manchinchi ya chele tsa go reka online a ke re be di segona ke re matsetse a watsantongwe lengwe shimo reka online a se tsona lena di re jela chelete kwa khale kwa ke re mabenkele a manchinchi ya go ya di molong re sa fete be ya se gone a se gone lena ke ka mo ke boletseng ka taba ya gore mohlomongwe ke rena re sa gone go laola masheleng le dikoloto tsa rena re pala go di laola re dira dikoloto e re fetsa mo batho ba tonya ka tshelete tsa bona ke mo ka re ya bakwatela gape re kwatela le batho ba re ba kolotang ka lebaka la gore a o kgone a go sa kgonega o hwetse ke palela ke go ne o busetsa motho 300 a ke ba le 3000 awa a ke ba le 3000 go 30000 300 rand e pala ke dirile sekoloto botata keng tšhelete e sa swarega tšhelete e sa ba gona kgopelo ja ba bararo ba mafelelo thobela FM ka mošate go sele awe alright ke a bona bontšhi le a letša mo go 061 715 7100 a se a go letša ke a ke re le ke di WhatsApp ke re ge o pala ke go romela voice note la hlela molaetsa mo go yona wa WhatsApp ke tlo no bala ke tlo ivala a ke bona e bile gore na go shetse gona le ba ile gore ba la hletsena a ke re le letse o romela message wa WhatsApp go ba wa romela WhatsApp ke moka o romela ke a tseba gore line le tlo re ke ntshi ya pala empa ka mo ke kgopela gore re no tsiang fela melaetsa ke moka ge ba a ke tsebe mohlomongwe e ya pala na e ya pala all right ba mafelelo ka mshate go sele
6: le kae
0: re bona le kae mamza
6: okay
0: hey
6: o re mo tonya ka fo
0: ke a kwa mamza
6: o re mo tonya
0: e o a a re a tonya tsho re go le ba re lena le kudu ka mo ga o teng ba re le kudu ka mo tshwane ya yo ke a pero lo tshedi ngwe tshekankang
6: ya a pero o tshedi ai ai ka tsitsa wa le la mamatsa wa botlho
0: ah lena ya
6: o tshe go potsa go ima ra hola re khona go na ka tshedi
0: e
6: nne tshedi
0: ke ka tsela ka tsela le re go tlhagang mamso a ke nye e re palelang go ila ola ga botse motlhomong
6: ke se ka ndo bina melle o na melle
0: ya ngwe le ngwe ina melle go
6: mabone ha o reka mabone ke lo bona mabone o reka a 100 a 200
0: ayo
6: o di wandi yini ke rata
0: ntse kore ye bile ya mabone le sky thom mabone ke fela ke re lena gane jole ke bona o ka re batho ba sa o tleleng ba kaone ba go namela dinamela tsa botlhe o ka re di sa le kaone mabone petrol yo ke lo tsa go fetsa tšhelete tse o ka malapeng a batho
6: ke bua le go gore ka re sa ke motho la o feta mo la le wa mama mo thamodini
0: a a
6: na o mo ipitseng o re le ka pelo re tse ba thamodini go fitla go tsang go teng
0: yo
6: ho ho ke tla ya ho bona ke re na na di le ga le ba ke le ke mathata
0: yo mamzo
6: ba re ka bua ba ha yo nna ko ma ko ma tsi tsa ka le fatse ka ba ka thotsa ka go
0: itse gape ke re ke re lena a go ka one re thoteng re reng magae mo ileng gore a re tlopatela tshelte tshe di ntshintshitse
6: o bona go motho wa mmale ga tseng go nna e tle ke ra go bala
0: ha ira go bala bana mamso re go bala
6: e re o itse ke go di la ba rape so that is next sponsor ka sponsor ka go buisa e re
0: o itse ke tse ya
6: nna ka tse go go la tshepang wa wa malatsi go varamba ke tsholo sa rape so ke ngwana jeri
0: ke
6: tla ka ja mai flora rape ka santa ka go gola di makatsa wa rata
0: ka di 16 yes ka di 17 ka mo shipulo go gola mampele ga lena ka re lena le bala bobedi ka di 18
6: a ba ka tswa ka kala go be di tsara o ne motho
0: a ba
6: ka ka manta ka manta o ne motho
0: empa
6: re re thomi re go ba re fika go go di 136 re fika le go lena kwa
0: rapetsa man da rapetsa man ke August re le boga
6: mamsa
0: ka re mo shate wa tsamo le bitsa bitsa ke tsa wa mo felelo mo mogaleng ka mo shate a ile seni
7: a ile seni a tsumo
0: yebo chef chef
7: eh wa re mfela
0: e go se ile mona go sagaletse lena le tsoga jwang pay for e ring ka mowe
7: ah ka mo tibisa ka muri a boya ka
0: mo ah e ke go ile ba re di boa le boa gape
7: bar le le lo no gara o tla ba ngolo gara ke tshwetse ka montle ke bona gara a ona maru
0: eh jale mo suka re bar le iko ba iko fitishisha aretse
7: ba ra u ke o totona
0: eh a wa ke tla ilebelela mohlomo di kana ba di fetogile di pegotse ke ya gerja bo emo bya bos
7: a wa mana a ire qolele re kwile ma
0: a re kwile re kwile
7: eh ga ka mo polo ka no ba no ana mso
0: go a tlo go a tshela ya tshela
7: a wa bana a wa bana
0: ntsa tshela
7: No, also when we talk about sharing, ke take one more shop and jerry hole money. Are shallan marao got it trolley? Outfita mole chili mole. But it's canna, but it's canna, but it's canna. Utawana motu. Answer jerry one net, jerry challenge.
0: Yeah, yeah.
7: That's the appeal. Answer jerry sincera, jerry agricultural
0: challenge.
7: Well, as a motum one, who manever 12, 4, 5.
0: Yeah.
7: What about our chattel, ill mole, if it at eggy sorry?
0: Ke re ka mabenkeleng ba ka e hlatsela taba e gore ditrolli tse ba di gomishang ka letsatsi batho ba be ba re ba tlotse go fihla boka dipala ke ba ba kae
7: ka ne tsi ri ba hirile batho ba tsama ba ntse ba ritse ba re pet shopi ba re pet shop ba ri je ba ri boetse go gore cell phone go
0: eish
7: ba bona ra wa pala mo le ka setla pelo
0: a go direge
7: Kore, blasti yana je pei fela 1000 u human di fitla go 1000 ga sepo.
0: Ke re ga o ka bona
7: ntse. Ya. O taba go pala sleep bor na ke. Nge go pala bana sleepi. A first scan na ga botse.
0: Ge o ka bona plastic je o di feta, wa tsa o kwa o gotsa o leboga o sa tsheporo o gonne di go reka plastic je tharo ka 1000.
7: Eish, I was go mona go buiva ke cost of living is too high.
0: Ya. Ya. Ya. Ka net. A ya go sala boss.
7: Ke go bala ba thata ka moka molongwa re dzimane ba bana ba se o segomo
0: okay
7: ka re nga tsheksa bo ya
0: eh ka net
7: yeah ke ri tsietsi Lawrence le shega ke ke mo ke nyana na ke monno
0: all right
7: le bana ba le msadi wa gagwe ke wini le shega ke mwana mokoba ka molongwa re tsana mole gaufi le tebo
0: re a leboga
7: ya ke re le ka moka ba dumele mana ba ba be right
0: ai a batsoga ibile ba fihlele ke sele mang ke a go leboga Jeff
7: Ya u berigiru ke ba tshe something agere a testa ke ba tshe something mola go tsa se kwana
0: mo All right oh she to la she relevo eh
7: ke bo komikana ntse ke di komikana
0: ah wa ke gona thank you le sera re le boga hle lena ka gara mshate wa tsebele bo interview la bona gore ya shuma shwe Jeff re o la hletse o ke dumela gore ba re testing a wa shwe ke yona 0860002452 ke no to papa na sishi ka mshate go sele le gona re gona le kae
8: ya wa ke go
0: a ibe ngkhotse bat
8: ke molao mane tsa ga mshega sa mane toa
0: check as kai
8: check out from manetwana it's a talk
0: all right hey relevo ga sele mo ese o ga sele fihlela ka fao
8: ya ke le bo ga mushumo ka monno ke mo ka mo
0: oh ke go bona ka nothem
8: ya
0: are le bo
8: ge
0: eh
8: go go tle ma ba no ka rona le flu ka rawa go potsona le flu o wa ropa o ga sa ka botu
0: ene be kere ke a ikuta ke kwa gale ene mari ba ba gona le ba ba nkwele mara wa le ka ona mpongwele
8: mm to ga ka o ile le share re mere go ntre go ka wena re go tsena ke sa tsaka ala
0: mo a o ba tsondra le bogahle wa tsebile ba ga tsebe e o botse ka masa
8: se se go potjo dilo di a dura
0: dilo di a dura
8: dilo di a dura le bile rena re lo ka raga di mine ka monna tsamo e wa dura go potjo
0: sa le rena re le na batho ba ga di mine nhleng ka re ba mo epong ba dipsina ba ja ga botse
8: a rena ka mo di mine di a dura re le bua ga e ka re ka box ka malana re re ka bonolo mara mo malana ma bedi hech
0: di a bua di a bua
8: e dilo di a dura o ka khona ra pelo re le bere ke la di rente re bere ke la
0: motlagase wa tsakeng
8: ga o gotse o ka ra wa gora
0: ke bana
8: ya
0: ba dikoloi ke kole ba re le kudu ba ra wa tshelta gona pppp petrol le
8: nore ka dikoloi ka tsadela no se mo a gona le ntwe ba re go bitsa gore ke skofo go hike every day ba nka catch every day
0: ya diabo e sa ma diabo a se a isa diele ya gore a re gonola bola masheleng a re gono swara masheleng
8: ai masheleng ona re ka tsori a tsori e mmane go botsa
0: ke go koela wa tseba sa mma
8: a ke tsware ba tswa le di tsela ke gone go go fitela ba bang a ke tsware frenge tsho gela ka mola check up ka mola tsoga e merkong ka modikwa ka ka marula ke tsho le mmane ka ka chen khawe kwa ga moloi ke tsofele le mamogolo ka diphale ka siwe ke ra tsoge ya tsoge go fele Isaac Molai Maleta check up ba mane twana tsobe
0: ke leboga ina le o Daniel check us ka mo check us ka fa re leboga ka mshate o tswe le boithabiso ya ere ke boneng ba go dira testing a ke tsore na ya dira gana empire ke bone ba eleng gore ba lahletse ka mo ba re gotsong KV 66 ke ona ke re sa itsere a ke tsoshe bana ba di class ba renke ya mihlareng Taxi Association ke John Fanyana Kotlolo go bus go bo mafagane le ntse kana mathileng bana ba go swara bana medi ga botse batho ba o gopo ditheto ke tseo di a batshwanela ke Charles Monyela a ba lebogisang e bile a batsosha ka gara ga le botlhano la bona la bana ba di class le ba sadwa di class ka mo mehlareng ZB ke o leboga samma nete ke gore la botlhano ke la bona are ba ixenge meralalong hashtag re ya meralalong joale le bana ba di class ke leboga lena taba ye ke a tseba gore e kgwatha mang le mang taba ye ya gore ke moghe ke bolela tshe ke gore le hone ke National Financial Awareness Month ke National Financial Awareness Day le go di ka moka go se kgatlhele gore o ka re ga mushomo ofe ba re tshelta ga isabiega ga re sa gone go be go boloka tshelete ga re sa gone go bueletsa jole putse go rena e ka ba ka kwa di bankeng bona gape kwa morragwa ke e ka ba mengwa ge ma sume pedi ya go feta ba shume ba ka di bankeng be ba gona gore ba fase ba re ruta ka go bueletsa ba re ruta ka go boloka masheleng na ba sana le nako eo go ba ke taba ya gore tshelete le gala isa le gona ba rialo ba re gaisana velo go ba rena ke rena re sa kgoneng go bueletsa go sasa planning for the future re tla bueletsa ka tshelete e jet 5 days mogolo o tsaya 5 days gape le dikoloto a re sa kgona go dilaola batho ba ba sa boledišana ka montle lena batho ga re sa boledišana a ke re ya kolotana re ya kolotana ge o re ore o beile o santse o lefele monketele moke a re sa kgona le go thušana kwa morago be re tseba gore re a thušana ka tšhelete gane jale a re sa kgona ge moagišana a ka re a tlile a kwa kelela ka eng goba mogwera a re a tlile goba ngwanešo a kwa kerekere o kgone o ntšha re wena tšea o tla šala o tepatolola 500 a go sa kgonega a re sa kgona go thušana ke kwele gore ngwana a tlo balego ya sekolong tšea 300 sheo mo patela a e sa kgona ba re tšhelete a e sana velo beng mošomo ba re a le sa re okeletsa ebile a ke se ka re ba re a le sa re okeletsa a ke le rena re na le mengwaga ya go fete meka e re sa okeletse eno ola ke kweleng mosadi a lela ka gore o na le 5 years a le mošomong o motee a ba mo okeletsa a se ena nnoši a le sa kgona gore okeletsa bothata ke eng beng balaodi ba rena re tsebišeng goreng le sa kgona gore go oketsanyana le ka 100 randa
9: Mozambique Zimbabwe. Le wena Botswana. Tswela pele go re theletsa ka www.tobelfm.co.za. Gammogo le ka app ya SABC.
10: Mama gape o ka sedi gore bolela ko wena wa ngala batla ka mokeng
11: ke tla reng john ke tla reng
10: o ka reng
11: wa motshepa sekhuza sela sa gago
10: e bana go thoma neng mmale go ile sekhuza sa ka ka bagala mmale go ke sekhuza sa gago
11: ke tla reng go
10: no go botsisha fela gore na why mmale go a bolela polelo e sona pele wa ngala
11: o botsisha nna dilo tsana tshe john o botsisha nna because o tshepa manaba wena
10: ah
11: o tshepa manaba
10: Why bizarre yena ka bolela taba iso?
11: Wa batsepa.
10: And bona e nngwe ya go ntshwenya le go feta. Ke ge a bolela taba ya gore ngwana wa rena bona le gona go le gola go se ka lelengwa.
11: Enye.
12: Tsheke tsa go se go biela bona le tsa ba hlakung e psine ka tsona ka go tara pele ga ira se swai. Got to eat. Go se go biela bona le.
0: Ke ne lo ino ipuchena ye.
13: Gore
0: gore eng motho a tse ba re na o dira tsa di dirang ka ntla pega se thosa se ska ka ka. Yeah. Beautiful girls Sean Kingston ona pilori shemegaleng #meranalo ke ba nna ba di class. Le ba sa di class.

0: if ever ke be ke letse tsaba go gola ka gare ga beke ye re ya lekete ka kamokagalena ba le golago e ya le gole le gole Wafcon e jalapile ya khatlampana le yona ya khatlampana Wafcon are ikhantsheng ka setlhopa sa rena le rena sa banyana banyana KG go ba ke ba maga
1: Molela tokologo ibile le molao di pharaparo wa maloba ka ntorong ya president Reverend Frank Chikane o lla ka lekala la boshotsi sila bo sechaba ba le mbotlana ba go feta masumenne ka tlase ga sekema sa tjola pele ka practice year ka ntlana na ga Bakersfort ka Limpopo ba palelwa ke go lema Unisa le lekala la basadi la Sawit ba swere dipolelishano malebana le taba tsa go ama basadi Kgweding ya basadi tabagolo ya rena mesong e ke gore setlhopha sa naga sa banyana banyana se fenya naga ya Nigeria ka nnotsepedi go ete gomme naga ya Nigeria e tswela mathoma historing ka ge leeto la bona la go leba nageng ya Brazil dipapading tša mogopo wa lefase di fitlhile mafelelong ntšha maikutlo ka phenyo ye ka mokgwa wa WhatsApp goba Facebook re lebeletse kgolo ya basadi ka mone kontinenteng ya Afrika ke e bina ke ya go leboga
0: taba yeo re e leboga jang wena re a e leboga
1: a re e leboge
0: mafelo a bekešia a re tsweleng pele go thaga dipapadi tse
1: tsaka
0: Afrika
1: mafelo a beke a disamakra
0: yes buseletse
1: a se mafelo a beke a disama
0: aowa
1: ke di 15 tša agostose
0: oh
1: Exapush.
0: Hey, ¿qué on?
1: Hey. No, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: Nine ka president mo Africa go ra gore ke fetse GBV le re dira ga dira ba sa di le bana GBV sometimes it sha gore monna o isha mo sa di skolong gore mo sa di etla a bona ka ba re doctor ba pilot ba bile a se fa tlo mo sa skolong mo sa di a tlhala monna ka kholego e kholo kholego e we e tlo tshara fela ba o taisa ba sa di le bo masterata ka dia ba ba sa rata
4: motho a taisa o Show basadi, shante akriye koto eshuru.
2: Dalemiso, ifisha ufisha. Mushubulo, ufita labo tano.
5: Otoakaya utilela, otoakaya usilela mwiso.
2: Tovele FM, moshato watsubole witabisho. Moshato watsubole witabisho.
6: Naga nagape. Clientele Legal, irulaganche ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletso go mathata a selegae bosinyi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatsa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa Clientele Legal o ona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo le tshetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya karetsa tefo ya bail go fitla go 5000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masomepedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General give us PA di moletso go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona di pelo online. Go dirishwa di tifetso tsa tloelo.
7: a ona le masimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
8: mongala lone ne FM palapala FM le thobela FM ka tshumishano le boka mosofa mas academy di mema ba soba ba sina go meshumo go tsanela lana la youth in farming le o le thabishago
7: go tloga le khona go fhlela le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go emibedi go mo bontshe le ruola ga go masimo ga go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang etimo e le bohlokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o sonetse go kgethwa
8: via video ya gago TikTok go mo theke mongala lona ne FM palapala FM le thobela FM le boka mosofa mas academy ka go shumisha hashtag youth in farming
7: le go tla ba tlhodi go tsori tshintse tharo gape le boka mosofa mas academy le tla kgetha ba gathati mabae leng re batla go tsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tatimo go editse tsela
8: se ke sebaka sa gao sa go godisa tsebo gago ya timo go tlhabolla bogone bja gago le go fetola kgatlhego ya gago ba moshume wa go iphidisha youth in farming program
9: growing the farmers of tomorrow
10: kwa gala bokaone ka la botlhano ka masa mo go thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso

0: batheletši ba thobela FM le khono ke la bohlano beke e fedile re ka gara ga kgwedi ya basadi le dumedisa ke muruti ra phahle malesela wa kereke ya Anglican Matlala Parish moletši gara moshwane e tlambana be shung re ke re kweng gore buka ya Johannes tema ya bobedi temana ya boraro e reng gore na ya re gebe ine e hlaetse ma u Jesu a re go yena ga ba sana veine le ke lentšula morena a modimo a le shigofatse ba theletse ba thobela FM re bolela ka lenyalo re bolela ka mokete wa pele o Jesu Kriste le magele ba ruti wa ba ileng ba ya go ona ba memilwe go ya monyanyeng go meretse ba ga botse gore lenyalo le kete kwa ka dijo le dino ge Jesu a ile lenyalong kua ka na ya Galilea be ile ile ya fela batho ge dijo go ba dino ba se ba di humane monyanyeng wa gago le dimpho ba ka sekebe ba go fa ba tlo re rena e se raja ba tlo tsama ba go bolela gampe gomme mma go Jesu Kriste a kwa botlhoko bjale ka mosadi a lebelela seemo sa ditaba a ra morwa wa gage ka ge a tseba gore morwa wa gage ke modimo ka bosebele a re ga ba sana beine batheletši ba thobela FM beine ya ke bolelang ka yona ke lerato ka gare ga lenyalo mmao a tswela a humana bana ba sa tlo ba sa kwana ka gare ga lapa a re ga ba sana beine mo go senang beine ga go na le thabo le a ba bona batho ba ba sorasorang dibeine bana bešong ba ba le lemyemyelo la go se fele bjale bana šiba ga ba sana beine batheletši ba thobe FM mo lenyalong go nyakega maikemišetšo monna le mosadi ge le gahlane le mathata Jesu Kriste o gona etša Maria le re go bona le re ga ba sana beine bobedi bja lena botša modimo le re beine e fedile gomme morena modimo o tla le tšhelela beine a ka se palele ke go fetola seemo seo le leng ka gare ga sona gobaneng o kgonne yena go fetola metsi a ba beine e bose na wena bothata bjo bja gago e ka be e leng yo bo ka go palelwa morwa wa modimo yo a kgonne go fetola metsi ya ba beine ba re ya ba beine ya bose mosara marapo a kwa bose batho ka moka ba a kwa bose le wena ka gare ga mathata a o leng ka go ona ge o ka botsa Jesu Kriste Jesus wa mmotsa wa re mongaka nna monna ola o mphile go yena šo le kgone o mpha bothata beine ya ka le yena e fedile ga go sa le bose ka motseng mongwe o tsoga a ya kua monga ya kua goba mepeteng re a furaranana ka gare ga lenyalo ke yena ngaka ya go le alafa ge beine ya lena e fedile la mmotsa la re re fe beine ye nngwe ya bose o tlo lefa e senang gore le ye go ba kgotse le re beine e fedile mokgotsi o tlo fela go botsiša re e e kae beine ela ora e fela e yepe ke mo ebileng mafelelong le tlo feletšana le le motlhalo empa ge o ka botsa Jesu Kriste gatlhana le mathata Kriste o gona lebelela yena mo fe mathata a lena a ka se palelwe ke go rarolla mathata a lena ge tsela ya lenyalo e le boima ngwanaka ge tsela ya lenyalo e le boima mma waka ge tsela ya lenyalo e le boima makoti waka ke rarolla ke Jesu Kriste yena yo a kgonneng go fetotša metsi ya ba beine le seke la mo felela pelo nako ya gage e tla go fihla a rarolla mathata a lena le seke la latlhela toulo mosadi ge o imetswe lenyalong kgwedi ye ke ya basadi ke re go wena ke re botša Jesu rarollela ke yena Psalme ya 120 e re ke tlhatlhošetša matlho a ka dithabeng mo tlhakodišo ya ka e tlo tswang gona ee tlhakodišo ya lena e tlo tswa go morena modimo yena modira le godimo le lefase ka Jesu Kriste morena wa rena amen.
1: Amen and amen. Re na pile re kitimela go mashilo mtlole o re fa ditaba tsa mathomo. Ke bona ge re fihle mafelong a leneo ipsine ka maneno ka ka ka mshante. Go tsho gona tao ga di a ke go tlogela gape matsegong a gadi ya di tshini le gadi ya bana reng le maneno ka ka mshante. Shalom, shalom, shalom. Mamdlule.

0: o duma dilo tsa batho ke go botsa shiwa
1: hey what's like again
0: ya ba re di toro di gona ba nnete ke go botsa ga ntse ge yena pleasure ja manyalo a yo opela go ngwe ke lebaka la gore mo lo rile e ba ne ka nnete ya dira gore pleasure ba tla nyala a opele lenyalong ke ge diegile beno tswela pelo lore di toro tse ka nnete di gona go ba nnete di gona go fetoga ya ba ntse o bona ng ya ba ntse o tswarang na wena o lora go diang mesong ye iga
1: ke nagana go yo batlhola tlhakolele ka mo modibolle ka mola
0: ke o loraegi o loraenge ga nibiane
1: o ha sebake sa gabiale
0: oro oro oro ke ni se o se lora
1: ke wala ga ramolete monna ke re
0: ayaya
1: ke tsia ke sidika dika o na ntwe ke loraenge ka one ga biale a se tshwe ke lore ntwe o tse
0: Sija, I'm going to go to the hospital.
1: Let's carry a wild one. Let's come with the charge and order where we need it.
0: Oscar Zanche, Erik, Cadnet, Toro Yaka, I am red.
1: Interpretation, Narcus, Calora, Guela, Caramel,
0: I am red. That's one of the Bacara Palamuna, or Lorama Shelling, when our wood, Ujaki, Sidika, Dick, Caran, Lucidica,
1: and I give you Lora Gomia,
0: Dombia,
1: Chama, I'm going to go to the house.
0: re lebelle ka matlhakore ka moka e ka ba ile motho wa kagae o di ile llo tse dingwe tsa o shisha go tshwana le ba batlhano re ba bona ba re ba utswe di fatsanaga tsa batho ba humana ke camera motho wa pere a le ka mo next door la ka ga mathathora tse ba ra o ke ngwana bo le thabo beno botsi shokore ge llo tsa mkhuto di shetse di tswele phatlalatsa na le bolela ka yona ka gaena le re go bana la e tswang di Facebook ba tfatla ba bolela llo tse ile gore motho mo ba le gopisa go ba re di eng hm mutshele jung kontlo ngo ntlhalosetse go ba wena ga e tshwidi e ga pelong ba o ka re le di eng o shetse o e ka gae o ka reng go rena ba ka gae gore eh la bona ga di jwa re di ya jwa le di ya jwa e bile a le le kwa patinyele be le ri le ya ya ka ali bona ba tswang ba ja ke ditlong ba hunyela abanya ko go tswela ka ntle abanya ko go bonwa abanya ke selo mana ngi nyokono tseba gore ge ditlong ntwa o jisha ditlong ntwa ile gore ngwana o le ga se di kwena le phatlalatsa ka lebaka la gore re apara mathata o kuma na ile monna di le lotse o pia ba roga nna msadi
1: eh lo tswana le yena
0: a wa ntjo ona raska dia jole na ona mosadi ona mmone
1: o nge wa tswa ke
0: o thoma ba para le mathata le gore nga gole lwena a gole gole lwena e upiya ka lebaka la gore motho ona le kamano ya lerato go ba ya butise si ya ragadi jole jole o die go diega lang ge go le jwale
1: tlogela molaetsa ga tisho 0630288050
2: ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase go baneng go bane batho ba bantši ba go batswa ke tshumiso mpe ya mohlagase go thoma ka di dirišwa moratiwa ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega ke nako bjale ya gore o di lokiše ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša aowaowa selotape ga se karabo le gona o tlogele go imetša di-extensione a ke re o tlhoile ditrake tša go tlala kudu ka gore dikotsi bjale o re mo imetša diplaka dula o bolokegile le tlišetšwa ke Eskom.
3: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
4: Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo
5: ye ke ditalemeso e ke tsebang dumelang ka mo le Joy le Eagle le lolo ka mo ye ke yona ditalemeso e ke tsebang mo le ta Israel ha robale ke tsuile ke fofa modimo a dikobo ke le batho ba dirang mara ba ke le rata ke Jan Baloyi

0: nke re kwe batheletsi mo gore na ba re
1: tsabela tsabela ka gaso le tjeli ika yo na sala wa trend my little sister a trend sa ke boyfriend
2: eh
1: a tlo botsi ene a bontsha le face so yo that time ne re tshabalo se tedi data on cause o tsena WhatsApp o tsena Facebook o kraya ba go hlabile ka pic ya ga ga na ba tseba hore ye ke ngwana ga eso mara ba non sentle ba re ke ngwana ga eno motho
2: ba buti a
1: ba re yes ke ngwana ga eso mara kora ke tsebe ne ba no try gore ba re light gore ba e bone dilo tse di so is yo sale like ga ba go thathanyana re tsaba lo no se tedi data on o tsa yo I once ka tsena Facebook or ka tsena WhatsApp go kreya pic go kreya ba ntlhabile ka pic inbox yo yo so yena sala diseta gore wa e cancela Facebook a tjo ka gara yona almost wa ga le dikgwedi or 2 years I don't know mara sala a tjo mo Facebook se ba ka se stelele mara that day ya go trenda ka gona azanga I feel like azanga a hlaka ntlong the whole day ne antsa ano zula mo strateng so le rena re bilele le ona matla gore ai re no tswa re ska ba ra jula ka ntlong cause mongwa yona le yena ai be a sa jula ka ntlong e mara sa lo aba like yo says
2: ke pichor ba tswa di ba re eng ona mo
3: ye ke di tale meso e ke tse bang dumelang dumelang dumelang ka mo le joyle igale lolo ka mo
4: le thabo le iga le se se ja ka mo dumelang dumelang tsole na la tswa tabe iwe ke tabe go lujwa wa tswa nna nkile ka re ke sa golanyana ke na le boma I'm sure boma 80 ven je she ke tlalefile
2: aga
4: wa tswa ko ga ira huma wa ra humana accident ke nala papa ke re na humana accident accident ya bola ya motho wa ko ga ira mo file lift motho la tlokofala ya ba dipolelo ya ba dipolelo papa ka beke ya ne iwe are a gopetse lena a gopela lift ka re go lebetsa leo a lebala sithunya ka mokoloing ya motho ne a mogopetse lift ene le motho wa mosadi
2: eh
4: wa tsaya ba taba ye mo ye golo ka khumana re ja ke dithong go le yola ile motho a ine be ke bula ile motho motho se tshwa bolokwa papa o lebetse sithunya ka mo go le ya motho a go pitse lift wa tsaba tabela ya tala ya tala ya tala wa tsaka khumana mo nageng o duma gore papa ka o tloetse sithunya ka mo go le ya e bula ile motho wa tsaba keng ka khumana re kwele botlhoko re tshuile re ya le ke di khong motsele o palala le go sepela motseleng wa tsaba tabaiwe e edilo tsa mphuthu mmelo wa tsa dikadirega o botlhokofang o botlhokofang e bile nna ka khumana bile ke ja ke di khong ke re mara wa papa le betsitunya nka be a tlhokometse dilo tsa hae ka muwe a loketse ka bekeng ife ba tswere bag eish ke go pala ba tlhoka yin
2: ke le rata ke go kwe re go rata ruri
5: Tobela batho ba ka ka mo khashong.
2: Re lo tshitse.
5: Na go khopela ba batho ga ina. Re tsiba ntle le lang ka yona ba batho ba Jesu rena re bile ga o sunyana le yona. E lo re eng ka re ke ya lo go tsanya na hore. Nkile wa ba le taba ele ya hore o nela ngwana mo wa morwedi wa kwa robeteng le stepfather sa hae se se nyeng mmae. O fitela e bile e ba mo di politician onje di mo TV gore ba confessile ka moka monna o le ngwana gore bona ba ratana me o ba fetse bile a ntshiwa ka lapeng a wela ya le nna re batse ba ka nnete re batse ba ka nnete ba go ba Aisha ne ba rena ba mo no pena le bona ba renga bona batho ba go so eba ma Aisha di thong everyone so ere ber lebelela ho wa mme o le re o di lebala penla e ka bagala ngwana o gaola pelo ntshabo gaola pelo too much then ere lebelela ngwana o re fa picture engwe ya hore a se a tswa le o ba a ke tlo leng go shisha na ma ai ai ai ai ba monate e fetse ya affecta le rena ba di ba mo re botsotse batho ba go rara ka mo go ba phelang ka ona wa bona o pala le ke tsene le ngo go lela le batho re ei na ke job le ke so le so le so ba re o a o kwa bongwana no la o tsela go mmae monna wa bona re
0: ai
5: go ke tloka ina ke le bo
0: e re le bo
6: se se le thabo
2: tsabelo
6: ika le tamisheng ka mogashong la tsebalo tsa muta o edgadi ya hala or the dadi ya hala o mongwa ka hesho awa nna ke no hunyela ka nna ka haye dibekenyana tse mmalwa ka baka la hore he o feta or uya mabenkeleng o tlo kira o ka re batho ba bolela ka o mongwa ka motho wa eno wa dileng lotsela tsa muta o la o sa tshwanelang o gra lwana sa iphini mo tlhalwanyong gore o tsena hano ka re motho batho bo botlhoba ba bolela ka dilotsi di jahetseng ka o mongwa eno o no nna gore o no dula tele ka mo ha e lotsi di tlo feta ona ntwe sa fete le bolela le family tlo ba ka ma sa sa majatla ja go she go lopopola tshane tanko
7: dumela le thabo le iga
2: a thabe
7: le batile tse ba thola fm ba di tlalemiso batho ba he ape nna beke o fete seng neng ke rile ke commenta mo posting engwe mo Facebook motho a dire gape lena ba ga matlala re a letseba le tetse all over kore ke bolaise tse ke khet matlala ene nna fantsi sa matlala ke sa bona
2: ke sa bona ya
7: kore ya se fantsi se re bolaise je lo tshe tla o trenda he a se di lo ke batho ba re
2: realitseba ba realitseba
0: ya no hey atsale swari
2: ke le mo batheletsi ka go latlhela maikutlo bona le maitemogelo ka nete o mongwe o rile ke ditlalomesoketse ba ke dumelana le wena ke yona ye ka la botlhano he ka la botlhano
0: yo re ke James Kumbuzo re a leboga le ka bokauletse

you want. Ha, mkwanazi ya re ke tlo e retriever. E tla bua, ke gathala gore ke view wants ena e tla bua. E tla bua, rena re tla gona go e humana view wants yona eo. E re ke a bo shipa go di mo gatlho go re ko gore nna tsa lefase di fetukile ge di tla kae. Ba se le motlhole re tsapisitse gore wa bua.

0: 98.3 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
1: A ke moshate wa tsebo le boithabiso ka nnete ka sepopa go sona semtile tshe re tseni twi ka gare ga karolo ya rena ya disafisha. 500 million ke le masheleng a ile goreng ba mmusho ba ntshitse gore ba thushe dispaza shop. Mahemeheme ke a mantshi a ile goreng a je shi diwela a ile goreng a tsweletse ka kavelo ya masheleng a go ya go batho. Mola ile gore ba bang ba re a ile go batho ba ile goreng e bile ba swane mola ba bangwe ba re a ile go batho ba tswa ka ntle bangwe ba re awa a ile go batho ba ile gore ba setse ba ena le dikgobe bile dikgobe tsa bana di direlo tshubile le mmusho sebaka se setelele re na le yena Masefoka Dikgale ile go yena modula studio wa committee ya parliament ya tlhabollo ya dikgwebo potlana re lo tshitse Masefoka le gona
2: re lo tshwanetse Masefako
1: Masefako
2: re lo tshwere gona
1: re tsogile
2: re le go
1: motho mongwe re thome ka go notlhalosetsa ba thieletse gore na committee ya lena morero mogolo wa yona e kofi
2: committee ya lena morero mogolo wa yona go go lebelela tsetsa bo rago botlana ba banyane gore ba gone go isa dikgopelo ka rena ba department ba tata gore na ka committee ba gopela tshelete ene ba go petse tsho metse rena re ya ba dumelela gore ba ka e humana ra ba fa yona
1: mhm
2: re sa ntse sho ba sa tsho bole di shetse cha gore be le rena le di program tsa go tsana le tshele tshele tshe mothala wa no wa di spaza shop o le hore nke pa go ya le tshe le na le ka apply ga le ka apply di tshele tshe mara ga le apply re nya ka di 1 2 3 tsa di nya go tsa gone sa ntse gore ba di ishe bona ga di ya ba di submitile ba qualify ba ta kumana tshelete gore ga no thusa re go tsa bona
1: re setse go ena le mahemeheme a mantsi ga go etla go masheleng a le a tshweleng a 500 million ge re lebeletse taba ya di spaza shop tse be re di lebeletse tse dingwe tsa mahemeheme a go gore masheleng a ka ba filwe batho ba ile gore nga se ma Afrika Borwa mola ka letlhakoneng le lengwe e le gore e bile ba le batho ba ile gore ba ena le dikgwebo e bile ba di ya dikgwebo tse dikgolo fa setse ba gonne go humana jona masheleng a na go ya ka lena le utullutseng la boraro ge be le lebeletse temane le seka seka ke eng e tse ile gore le setse le dutullutse ka tabai
2: e re go le bo go mane se ke ke le bo go e be a botse gore ke maheme ke mabarbare bona le di masipala tse dingwe mola ga o tsenja go tsana le bo purulene ke se mothala ka yona le tshedi mo tshepedi ba ile gore mba ile ba bona le lotsa bona di tsapela ga botse ba gopela office ya public protector re re ba ganya ke shishitse ditaba tse tsa gore o ka re go na le felona tsuko mo batho ba senya department ya rena le ina kudukudu minister wa intelligence pele gore o funda batho ba le ba rena ba baeng ba di foreign nationals then public protector ga a glory tshetsa ba le ba re le go dira research ba public over the next issue ba public protector ba fetse ba tsa ditaba tsa bona ba di botsa ba department ya le ka laboraro ba department ba ta gore na ka re le rena re le go di kwa ra re e da le re go tsheng ka ditaba tse ke di mpe la e bona ya le ba ta ka ba fika mo ba re bo tsara ditaba tse la ra go mana gore reporter public protector a ina mo humaning ba re e motho tswa Somalia o filo tshelete ntshi ke department gore a gone go rana di spaza shop tsa gagwe ka mo ka mona ga nyarna South Africa ntweng ka e bolelang gore re ne le bothata ngwane sho ya gore batho ba rena a ba tshepaga le ba South Africa ba ta moshate ba ya ba gopela setsha moshate wa ba fa setsha ba toga ba ba di application and then ba thoma gore no rena re nyoko ba bora go potlana ba banyane a se molato gore ba nyako ithusa ba baile le bana ba bangwe ba bo bona ba ba fa mebereko then ga ba fetsa ba koma dipampiri ka moka ga tsona eno se re go buima matsetsi ya gore go ka re o yo submita di pampiri tsa gago o yo gopela masipala gore o fe di trokelo tsa gore o rane spaza shop sa gago ba kumana gore wa di submita ka moka a o ifumane license le ba re go kumana di license tsene tsho ba di trokelo tsa gore ba ka rana spaza shop ba fetse ba o gopela tshelete department ya ba fa tshelete ga ba fa tshelete bana ba re rena ka hore re a ke tsebore ke ta re nyoko di ja re dutjina banya banya ka motho o mongwe ba tsiba ngore o jwa ka ntle motho o lana ba ba shumisha ba gore o ba itisha ka pele ga gagwe mola le gore ba le bana ba ba tsiya business ba mo fa yona gore yena e rane
1: wa mphatsa ka o gotla mo be ke nya ka re tsena gona ka taba ya batho ba ile gore ka e re utswa le ka le menlela la sisimane ba tla re ke frantic motho o kitia o ka re kgwebo ke ya gagwe e upia se ya gagwe nna re bona taba o ka re gotse go ba ke ile gore nge ya ke tlhoba boroko ge re lebeletse di spaza shop tse ile gore di gona ka mogai
2: o ya ka mogwa o re phelang ka gona mo magaeng le bona le go ya ka dinyakisiso go ba di findings ka sekgwete di humaneng ke batho ba rena ba set for the agency ba humane le gore e gona taba e ene ke e ntshi ye nngwe ba humana gore motho o di o dula fashara ba re tsheletseka ba tlo e lokala ka account no e rile nna ke apply ke tseke mathafe go ba mphile tšheletse ana motho wa modimo ore ke ta bula ka morago ana ore ke ta tšea ka diang nna ka re ba bangwe re mola ana mo ga bo rena le mphopho mo ka giane re humana gore motho wa batho ba mothusitse ka tšhelete o ruile difogo tse 10 ore wa direkša mara wa bona gore o bisi ka moraka ka magagaga o wa ganto ya gagore e be e botse jole ke ntlo tse dingwe tse e le gore ba setlhwa ba di humana yemo gabedi ba ehumana ba humana ene ya franci ba humana e yentši gore ge ba checka ba humana gore no ka moaraka se yoke le tšhelete gape re lokela tšhelete a kry-e ba yo checka di-spaza shopo tša lena aba le tsebiši ka gore le kata la diamathaitai ee ba di o tswelela goa ka diaterese tseo ba fileng tsona ge ba fitlha ba humana gore gape shopo a se ya mmasefako shopo ke ya motho o mongwe o le leina la gare ba llang ke go le bitsa ba go tswela ka ntle mara dipampiri ke tsa mmasefako le difoune ke tsa mmasefako le stand number ke sa mmasefako so ntho eile ge e diraga ka mokgwano re humana gore ke bobe rena re di-member tsa portfolio committee re encourage batho ba setsa gore ga ba humana batho ba dirile fronting ka mokgwano kare ke dilo tse e leng goreng a di molaong aowa ba e ba bolutase ba tshwarise batho ba ka gore leina go senyega la department go senyega le la ba itileng mmušo pele gore a ba ditso
3: age ke nnete ba ga dikgale motho a ka botsiša gore ana motlho mongwe ke dikgato tse di feng tseo ba ba south goba ke re Small Enterprise Development and Financial Agency e tlo go tseelwa tsona motlho mongwe ge e sa latele molao
2: ba tla tshwanela ke go latela molangwaneso ka baka la gore ga ba sa o latele ba tseba gore thupo ya gona e botlhoko ke a re mafelelo motlho a feleletseo a para overall e orange ene nka se di uduma nka se dumela gore ko di feleletsa ke apara overall e orange ka batho ba go tlhoka tsebe rena maele a re ba fang ona kore ge le humana dilo tse di so ba botseng batho ba sekele ba fithela gore ka mokgwano ebile re a kitima re o lebolela case ka e bone ke maele a re ba fang ona ande re duma gore ba ye ba šomiše
1: awa a re itlogeleng gona mo ke nagana gore kwagetse re ikwešišitše gopela le re tshinyetseng khuru ka kua go kgoši ka mošate ka ga dikgale re re tameng
2: awa ke a leboga maybela mafelelo le tsileng tšhabela ko gore bana bešo a ba be faithful ba be le nnete ba apply tšhelete ke ntši gona ga gane bele e sa le gona ya thaidu dispesiwa ka moka ga yona go ba go ntšhiwa ka moka ka gore ba sa nyaka di-requirements ba sa nyaka batho ba meter di-requirements ba apply dilo tsa bona di sepele ka tshwanelo ba ba fe ditšhelete tseo gore ba tle ba kgone go tswela pele ba support-a mmušo ka gore o taba wa berekela la ebone
1: a gona nnete ya go feta eo a re tlogeleng go thieletsa mahemohemo wena emelela o ketiele llo tja gago lokiša pampiri lokiša seo senyakang o kgone go bona gore go a kgonegana e tla o bolele wena o bolela tja gago o se reng gore ke kwele ka nnete re a leboga mošate

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga le join le Iga Arlo Cheng. Magareng a tšeo di kaletselwago e reng ya seswai go Thobela FM ke tša gore go letetswe gore motlhatša motlhankediphediši wa kgoro ya maphodisa a masepala wa Kurulen yo fegilwego Julius Mukhwanazi le batho ba bangwe ba bahlano ba tswele pele ka kgopelo ya bona ya beila ka gore ntse ke masterata wa Brakpan le Khono. Bafaladi bao ba senago mangwalo a go ba ka monageng ba go feta 30 ba swerwe nakong ya lesolo la maphodisa ka Eldorado Park borwa bja Johannesburg. Lapa la Borolin Leseng wa mengwaga 30 tsela le nyaka dikarabo morago gore a bolawa tiragalong e go thuntša ka Rege Park botlhabela bja Johannesburg ka la botlhano la beke ya go feta. Ditaba ka botlhano ke tša iri ya seswai go Thobela FM. Sija o re swaretše tša dipapadi ke a leboga.
0: Oui, c'est le verre papa dit retrouver l'FM, les filles qui s'y jamais les gens.

0: Okay, it's more of a double HP.
1: Music and light.
0: It's what we're not more questioning. You know, we're going to be able to see the imagination. Kyo nelo rofilona. Pela mo pela mo zoro filo magumba ka ke katia leman nali leman.
1: Eric bono goro nali manfa. Onali PKZ.
0: Yeah. Ke tsona se ile gore o file tsona gona mo thobela FM. Wa tsama ke sa tsho o bala ntjo ngwe ye ile gore e dire lo re pelwa ka yeme ga nya ga nyane.
1: Eh.
0: Ya ye manyana. E bora ditaba News 24 ba shetse ba ntshitse pego ye ngwe ye ile gore nge tsweletse. Misong ya le gone ba bolela gore gona le lefelo le ile gore nge mmusho wa rena wa lefa wa le lefela 6.8 million kgwedi ka kgwedi eupia. Basali shumishi le felo le ba le ka kwa Pitori mo ile goreng ba le bitsa Telkom Towers a mo ile goreng e ge ba le ba thoma go le nyaka e be ile ba le beletse gore e tlo ba le felo la sepodisa ba no nga ba le go bontsha o kare ba no tswela pele ba le fela mo le ile goreng a go diwe selo e bile a gona batho mo le felong leo
1: ehe e bile ba bolela gore yona Telkom Tower ye e sala e rekwa ka ngwa gola wa ketepedi le sometshela ke ka bole ba 700 million
0: eupia sa o makatsa kudu gore ba re le go reka le felong eupia ba sa tswela pele go ba go gongwe ba irishitse mo ile goreng ba le fela le gana mowe ba le fela masheleng a go lekana 40 million ka kgwedi eupia ba kile lefelo la 700 million se se ntšhang ke boraditaba ba ba bolela go taba gore lefelo le a gona selo se se diegang

0: kopiwa kgwedi ka kgwedi go patelwa 6.8 million. Tsebaga botse gore ke nna le wena re lefela motheletse ga ile re fela tax o tsebega botse gore re lefela lotsetse pedi 6.8 ya kgwedi ka kgwedi e ile gore le felo le wa le di uselo ibile a shumishiwe ra fetse ra patla ra lefela le 40 million ya kgwedi ka kgwedi ya mobala
1: ya rent jwale ba botla ba bontsha gore lefelo le gore le skebe la dula go bala shumishwa ke ka lebaka la mathata a kereng safety health and safety kere le pelo ana mo weng le polokego jwale ba ba tshile ka ngwagola wa ke tipedi masome pedi nne 2024 ka February ke ge ba itswa ka gare gana gana mo ago o ka lebaka la lephelo le le seng kaone le polokego ye seng kaone gona mo uwe sale ba gona mo uwe
0: ngompotse mo ge ile gore o bone gore tabela a e shome e ba e reka ke na le monnete ba gore lwena go yo reka ntlo wa ya wa e seka seka wa lebelela wa nyakisha gona e me ka tselife bjano ba e rekile go ira gore se wa se a diwa go ba sedile okay arre ba rekile bjano re mo ba rekile putse go re ba dia ba rotjela pele ba patela 6 million ka lefelo le ile goreng a le 10
1: ba tswa go re na ibile ba bontsha
0: gore ka ba sa rekisha gape go ba lukisha tse ile goreng a dia loka gore ba tlogelela 40 million ka kgwedi ba e ka kua go 6.8 million 40 million yere le felanda ba rapa le fela gape le
1: 6.8 million ya lefelo le ile goreng sa tjoka ba headquarters ya police
0: se se dia gore re bone gore mmuso wa rena o na le tšhelete a o tse bo re o shubise jwang tšhelete mola ile gore mbadudi ba Afrika borwa ba tlhaka a bana ditshwanelo tša go ba thusa gore dilo di dia ditsela batho ba lla ka tsona re sana le batho ba o tlhoka metlhagase metse sa le mathata dilo tše o tse bo gore ke tšela ba di bitšang gore ke ditshwanelo le tokelo tša motho o mongwe le mongwe wa modudi wa ka mono Afrika borwa a swanelang go ba le tsona beno re sa palela le ketse e seng tšela tša maemo a godimo ae tša mathomo tše e le gore motho o mongwe le mongwe o tshwanela ko go loba le tsona di sa re palela eupia ditaba ya gore re na le di 40 le di 6.8 le di 40 million tše di lefelwang re sa wa bathomo
1: ya a lefela lekgetho ko gore ka nnete wa tswae ke Afrika borwa re fela ke re tlhakana le tsona
0: tša mokutu
1: ya tša o makatša ka Afrika borwa ka fife
0: o na le ntse ngwae sepele
1: motho a bole e tšea ditaba ka
0: sedifeng ke tšenke bora ditaba ba ke kwele eng e ntshwara ka mogomongwane ke la botlhano ntse ke sa nyaka o tlhakatlhakana man
1: o seka tlhakatlhakana wa ka o seka tlhakatlhakana
0: watswa e kwesa botlhoko re nna le wena ona nna ba re 25% ya tax go ntse ngwe lengwe re mošomo mongwe le mongwe re odi a sa re ke tšhelete kaka
1: Yeah.
0: Ka 25% ke mošomo mo kaka industry ya rena ye re le mo go yona re ntšha 25% go ndo shoma 25% ya sepe
1: watswa gore na jwale dilo tsa mokhutlo mo jwale o le mo Afrika borwa swantse o ka ema ka maoto o ipotsiše gore ana wa kana mo o diragala eng ka ge ile gore o na le maloka o na le tokelo ya o ka botsiša tse ile gore o bona o ka re ga disepele ga botse kuri bile go shoma tšhelete ile gore ke a le kgetho gona mo

0: That's the way love go. That's the way love is. Ten city. Ke bona ba go fa go shela.
1: Wa gopola mara go shela.
0: Botse.
1: E bile le zola le una thuka re ba kile ba dira seseng ka yona. E wa gopola.
0: A se
1: ke ke. Kumbu na guwe.
0: Nomza na guwe.
1: A ke di botse botja. Yes. Yes.
0: Yeah. Oh, by some put on a yeah. Zola ke mono oncha go xa tshedintswa ona le lotse le gore mo di dira beno re tlotla re kwa gore yona yeme ka se popa go se fe beno o e bone
1: una tile yena ke kwele ka gore wa kitima mo o na le mabo a phatlalatsa o ya thoa wa sepela jwale e bile ba re ke bone mo ngangwa di le mona go Facebook are motho o ka re o ja le rolenyana jwale aba ikarabela are ba ra unati go na le seswantsho se seng sa gagwe ba dira ba mo apesha ba apeshi ba gagwe jwale ya ba o ka re wa teka yo mongwe wa balatedi a ngwala gona mola sengwale se se botse mara fela unati a ikarabela ka morago a re watswa keng ke be ke tlhompha balatedi ke ipotsa gore ke bona ba ka lebe ba ka re tseyang ba re bea godimo ge setse re le ka gare ga dilo tsa mokhuto mo jwale re tshwere ka mo le ka mo jwale ga se taba tse e le goreng ga di thabisa. Alright, ga ona le ka bothata.
0: Ya ke tse di dirang go kgokaganyo ja le yago benong kgabia le ke mo ile gore re tlo ba re boledišana le Zanele a ke tsebe gore motheletsi wa Thobela FM o shetša kole na ge e le gore a se okwe e re re dire ka mokgwa o gore o tlo o tsebe gore botshabose go diega eng.
2: Baobedi ba mmino wa gospel ba buile gape ke ra gospel diva ye e swarago ngwaga ka ngwaga ke rekeng ya moruti strike manganyi ka la 15 agostose go tsena ke mahala gomme o tlo ipsina ka mmino wa diopedi tše tusonel mabatho ragwale takishi kuviru kgaogelo kekana zanela mashabane rhapsody praise sound le pateke le mabuza go tswa swaziland lenyaga tiragalo ye ya lempopo gospel diva e dirwa go gopola zanele mbogazi lefelo la tiragalo ke Farm Life 191 Pesi 5 tseleng ya go lebaga mašašane moaparo ke bošweu gomme o tsoke ka mmalo mobinki a re be mmogo kerekeng ya moruti strike manganyi mokibelo wona wo go la Pesi 5 repsene ka gospel diva ya setlha sa botlhano Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: ke mošate wa tsebo le boithabišo ka nnete ka sebopego sona.

0: akere.
1: Yeah.
0: Wa apara wa chepa gore gwa ba le di photoshoot gwa ba busy. So 9 o'clock exactly ra thoma tomorrow. Gana kwa farm life 19135 Mashashane Road.
1: Dikwagetse zanele go kwagala go tlo ba bose basadi batla ba tlhakane wa tseba keng makeup dilo tse ka moka go tla ba go gatlisa ka nnete ka boshweu le touch of pink re go leboga re re ka nnete ebe mathlatse le matlhonolo concert ye e gethilwe a sepele ga botse
0: ka leboga go bolela le lena a re bona neng go sasa go ba theletse thank you
1: re lebogile moshate
2: Reka hona via le kwa Boxer, matjatji a manefela. Kota maya magolo ama 30 ka 54.99. Best cook French goba chicken paloni 2 kg ka 44.99. Dintjola ka itse pedi fela moreki ka uti. Reka hona via le kwa Boxer.
3: La Duma Hardware e kitika basadi ka dikarolo tse botlhokwa. Jeo ba di khathago go ageng setšhaba sa rena. Hoetsa modern large ceiling light go thoma ka 129.90. 6 meters IPR roofing sheet ka 279.95. Le 100 liter solar geyser ka 4999.90. Ditaba tsebu tse. La Duma Hardware e bula lebenkele le leswa kwa Elkwatini ka Mpumalanga ka 20 August. Hoetsa tshedimoso go di khokaganyo tsela ya go tsa rena. La Duma. Be safe and score. Bahula, udi chamanga holo, udi tla lemiso.
4: 086 0244 2 0638 0638 0504 Aga, wena wa ka dumela we sho.
5: Le ka e khosiese.
4: A ena ena rentse.
5: Ena ke lo riemitso.
4: Eh, ka ile twa tiwa halo. A go dala ka botsatsa ke a leboga.
5: Eh. Pere ke go di tshaba thoba bararo a ke.
4: Dira jwalo.
5: Kwa mathomo ke le rato ramalena ka kwa high tech ra thanda ke ngwana cousin ya ka o feta 26 years mamotha. And then wa bobedi ke Lisa Metlapi ke ma Frank ka kwa so wa sho feta 47 years. Wa mafelelo ke khotso malebana ke ngwana wa mogadi wa rangwane o ba fetse 19 years mabana gana ke wa bathoka ke re ba o le ba o le ba go disha ke mogadi malebana ke a leboga ke
4: etse re le bogile mogadi malebana ba go le ba go le thobela FM mafelelo a be ke re a go disha tumela
6: eh igawe go se mpushanye le le tsawo le kae
4: monyi mmu
6: ereng ka ke le malo me malomo wa ola lena ke malomo Johnson nya ke chairperson ke former chairperson ya se tshego branch Kaiser Chiefs wa ola o ola le matsua puti wa montsha ka kwa so ri petrole ke feletse ka Mau Frank me tlhapi ka se wa ke Jeanet Mishia a le ka mo wa mapontho ba ke tike botse ke a le bo
4: a re mo shate re le bogile ba ke tike a ke re tla ke ke bone mo tshu tobele FM dumela tle
7: Alo iga le kae?
4: E re go nare ka botshale.
7: Re le bolela le mo songa Joseph mo mo sestela ga khubu. Ke rata go tsha mo ga wa ka yena ke Johannes di sigo masonga yena sa tsa 31 years. O go tshe ke tata go Joseph masonga mo sestela ga khubu. Ke ya le go
4: a ge mo shate. Tobele FM dumela tle. Re a locha.
7: O tshe sen.
4: A ge le kae?
8: Mo mmu ka ke nete thwi ke le tabish ka polo go tlhobotsa ke e ka be le kwele re di o ba re bona phoka shika re wele ya le e thoma wa gani jwa le re sa tsebe gore na o tla ya pele go tla ba jwa go tla sa jwa ere ke ka mafateng a matelele a mahlwa go latswa ke phala ka mabung a mafefe re go lela ke yena tata go tshaba ke kgoshi mafefe wa bobedi magara a meditere ya ke di mo o a gona le go nna ka kwa ga e mafefe ke re a ipa tsebe nona a ke tekele tsela go tata go tshaba tata go tshaba sa mafefe o tsato mogo
4: ke mo sha te ka nete dumela tle ko wena wa bukai e tla ba ke tla ke totopa wena kana pa ka topo mo wa mafele dumela wisho
9: tsogana le kae go tshisa
4: e re gone
9: rona luna la khone mo tsela ka mo malpetleke
4: ehe
9: ke kopela go di sha mare jansane go ke leta sane go ke maishano wa ka wa gola mogekolo ke ra a gola le Rita Ramutla a le ka mathibela phase 2 ba gola batho ba uwe
4: ke re ba gola ke nete ke nete ba gola ba gola mafelo a beke wa mafelo show thobela FM re a lo tshatle
9: di gari ka ne le le joy le si jaba le di le lolos
4: ke
9: le botseng le di sara
4: e re ro kwa gabotse
9: nna ke bona ke tlhofa ka mo airport ka mo tsori keke ke me ke ikhetheo we a hola ke ya ya mwana wa khumotso Felicia ya makona mahua ba itse ba taka so fofane ke bona ke tlhofa mo airport ka mo
4: are ba le te ka are re le bogile ba gola ba gola ba ipsire ka tjetji la bo aga that is good we should tias kupisa re a sepela re re shumile ka nete go ditlamiso tsa Thobela FM go thoma ka iri la botshelela go fitla ka iri ya botsenyane ra re tlogela gona mo rshiela Bank CD ba waga
1: ka nete bile la botlhano le le botse mo tsheletsa Thobela FM re thomile le tjatji ga botse ke tshepa gore le tla tjola pele le le ga botse go wena le nna le wena le wena le wena le wena aibe mafelo a beke a mabotse go tlhela re kopana ka moshupologo itlhokomele mo yang gona itlhokomele go tsheka moka a tshe ile gore ngo di dira re sa keteka kgwedi ya basadi ka sebopego sona se re re moshate lo re inwa matlo ile go yena motjoletsi wa lenaneo re ya leboga moshate.

0: major league birthday ya Shoprite. Gomme re keteka ka go subsidize ditheko tsa ditholetswa tsa motheo. Ka dintlola ka tebelo ka 2 kg ya swikiri ya brown ya salad ka $44.99. Le di 500 gram di fogo ba di fetche pedi tsa spaghetti go ba macaroni a right brand ka R25 fela. Dintlola ka tse di gotjala go fitla ka laboraro la di 19 tsa Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
1: Mzanzi, okwele. Delicious Festival ifihlile ke re ka boswa ke re ka tshimishano le SABC ka le bakala mata a SABC re go tlisetsa mmino dijo fishene ke re le sejo sa go ikgetha sa go thabisha le na ba letedi ba Afrika borwa ka bophara e ba le rena ka le some go fita ka le some te go di nya porele ngwa ga ke tepedi masome pedi shupa go la khaya la mi Grand Prix Circuit.
2: Basadi bao ba aparago le sego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.
3: Sedibeng sa metsa mokgako, sediba seo e re nwang go sona re sa bakišang, wa betha iri ya senyane mesong re rwala metomo le metšega. Ya ba semphetheko go fete re lebile sedibeng, sediba sa metsao a sa pšhege. Se ke sediba sa metsa moswananoši, a ke metsa wa newago ka tsebe wa tlala tsebo le tshedimošo ka tlhogong ya motheeletši. Dumela mašupi, dumela kgoši maša, nka lebala jo mpharephare moreji a tau yena motsweletši.
2: Breadwinner le Timmy Thomas go sedibeng. Multiple FM.

0: You can press re tore na re nkeke ka o sia e o wa khulufetsa e o khulufetsa gore wa mpona ke itse ke italo ke to go rata wa go ile wa ka nka se go tlogele bile nka se go tlhanamele e a go no ba jwalo press a go no ba jwalo e re nya ka ile bialo ino o dula ntseng e no ba bialo e
1: a mara mantu mara mantu a ke re bale ke mahala buti
0: e
1: ba bala ba o budibu o idirile
0: Hey.
1: Manje ke mahala re no topa topa nkeke ka o sia baby nkeke ka o furalla baby hey ke tla dula ke rutshile wena manje ke mahala ona manje le dilo tsa re ka ba ba mana re tloela kuru are mudimuntushi
0: oh mudimuntushi e be
1: le ona ke mudimuntushi mara ipe ke
0: mudimuntushi e be lo robolela nnete
1: ipe ke manje ma botsa ka aga aga
0: are Are re le tamisha batheletse go tlhomola ka bale le gona nne tere le bogare le bogatheletse le nansa le boetse ke sa lena le khono ke la botlhano e ya wa beke ye e kitimile le go feta ke kwele e kitima ka gara ga diphefo tse le gore bile ka gara ga tsona le khono ke le tsome nne kgwedi ke kgwedi ya phatong wa ka ke tepedi masumi pedi tsela nne nne mpitse maiselo wa masha mpitse karata sa sa re sepela le motheletse wa rene ke na phare phare ke mogadi wa matlebe ya morodi ya tau ke na tlokometseng sidi ba tsetsa metsi ya mogako re le boge mamtluli re le boga ditaba tse ira senyane Stopa se ditale mesora le leboga bana beshu e lipsine ka mafella be ke re tla kopana ka moshopologo aga shili le tsatsi
1: lena taka yo na o tonya sika
0: re na dikokana ara di bo ara le bona ara le bona go botsa nnete
1: ke tsogile ke kokotela tata phatlhane ke re tata phatlhane tla o tlhalose gore na ke taba tse bo di bolela tse o rile wa re e ka setonye go duma ra ntoshi Ntwe e thomile ka bo iri ya botshelela o seripaga re go tsa go iri ya botshelela. Lena we. A bona ara. Na o tonya se kae batho ba modimo.
0: Ke nka re ke ka mo provincial Limpopo fela ka re ke lele tse ka kwa Gauteng. Ke lele tse ka kwa Gauteng ba ra wa go ruthetse nyana go kaonana.
1: A bo le ka mongae. Ka mongae a bo lena ka mo tlhabira ba ruthetse. Ka re mo ne re apere di gamperi re apere di
0: roko. Mo polo ka ne go riagang.
1: Mo polo ka ne ga ne re jileng ya ga ka bana. Hai mana ba rasa di kona ba ba bogale le go fitishisha jwa le gona ke ka fa o bona maema a boswa le ka mogwano kgwedi ya Agostose se tlhabirwa ke kgwedi nyane nngwe se yona e tla ka mathaithanya na mangwe a ke sa khwishishing
0: re le ka gara kgwedi ya basadi e pshia ka le tlhakore le leng re ya makala gadi go eta e ditse gore basadi ba bantshinyana ba wetse ka nkgong ee pele re a botsisa gorena lebaka ke lefe e basadi ba ga borena lebaka ke lefe diparaparo di a re laetsa gore basadi ba bantsi ba nwa madila lebaka ke lefe na le imelwa keng e basadi ba gešo
1: ba re basadi ba malwa ba dipalo tsa go tsebalega ba re ka abarae pedi batho ba ba banela dinotse nne ee ba ka ba nole magapa a mane magapa keng lebotlolo mabotlolo a mane mo di awarantse pedi ge ba lekola ba lebelele dišiša taba ye fele re sa le kgweding ya basadi re o tloga re ikwa re iputsiša gore na basadi ba name gore le eng re wela ka gare ga nkgo ka sona sebopego sana se ba re bolelang ka gona ebile magageso ebile ga one se botse ka ga sona taka ga yona taba e ka lebaka la gore go nne le ka mokgwa e leng gore e a tloga e re ama mola ka mokgwa o re naganelang ka gona re sa le batho ba basadi jale ditaba ke tsona tse weng basadiwe e kwagetse lemogegile gore ae le go ka iphumola melomo matlho ano o re tele a bontšha gore awa wena o ne le nto nngwe
0: fele mosadi a beile kgotho mo pele ga gagwe ba botlola la matalana ko kore ha
1: ebile a kgopela manga a bona le timi
0: a re one ehe mane mo timi a ntheka le one ai basadi we awa
1: ome madila magagešo modiri wa ona a re le le yena ipere go khumanegile gore go ba le ka mogwelong gore go ama batho ka tsela ye go ba naganang ka gona ge go ba se nonwa madila gomme re ka bona re bona go tlaišana re ka ba re bona dilo tse di dintsi tse e leng gore di tsamaišana le ditlaiso tse dintsi tse di leng gona mo nageng gone jale ka lebaka la ona madila ao jale a re tsebo gore na tlhabirwa re ka re dirang jwang maikarabelo a tlhokega magagešo ka re re ka sirelesang a re tsebo rena molato keng upia mara maikarabelo a tlhokega upia re a tshwenyega gebe motho a kana kudu mhlomong ebile le motho wa mosadi gopola gore gona go tla gape le dilo tsa go etsa bo di-down syndrome ge e le rona o imile ke ra ngwana o tlo mmelega o kabe a kabelwaga ka seemo se go thweng ke down syndrome o mongwe a kabelwaga ka seemo se se rileng ka lebaka la gonwa madila ga gago o le mo mmeleng
0: age pele ya reng go kopana le mosekaseko tsa ikonomi re ya go shetsa gore na e ka ba e le gore dipalopalo re di kwe le malobeng fale tsa tlhokego ya mošomo re re na e ka ba e le gore keng se e le gore se ka dirwa re ya go bolele le mosekaseko tsa ikonomi tate Stephen Mantso a tla re tse kgopi mapi le tshwana se
2: Kenyo ewe le ngwe e thoma ka toro. Metale o mongwe le o mongwe wa nega ka negelo. Mofenyi yo mongwe le yo mongwe o gwetsa lefelo la gago historing. Ka Sondaga sa la 23 Phato 2026, Afrika Borwa e kopana go keteka banna le basadi ba o phisego, maikemisetso le bokgoni bja bona bo tlhotlheleditse go setšhaba. E ba le rena go the 19th South African Sport Awards tseo di fiwago ka boikgantsho ke kgoro ya dipapadi, bogabo le setso. Ka tirišano le SASCOC le SABC, morero wa ngwaga o crowned by greatness go tlhompha bao ba fitlheletsego maemo a godimo kudu a bokgoni dipapading. The 19th South African Sport Awards e tla phatlalatswa thui go SABC 1 go tloga ka seripagare go tswa go iri ya bosupa mathapama ka Sondaga sa 23 Phato thui go tswa Sun City Super Bowl hashtag izinja ze game.
1: Zanzi litela Powerball jackpot draws la botlhano le o ka ba le sebaka sa go ithupela masheleng a Powerball jackpot ao a akanyeditswe go feta 92 million ao ke masheleng a ka re go wena we go fetola bophelo ba gago le semetseng bogela draw twi la botlhano le ka iri ya senyane mantšhiwa go SABC 2 o ka ba ra di milione o moso wa Afrika Borwa. Ee, ke ra wena. The National Lottery, more plays, more chances, more millions. Baraloki ba swanetse go ba le mengwaga e le some seswai go ba go feta. Raloka ka maikarabelo. The National Lottery e sepetšwa ke Sizekhaya.
3: Merero ya ikonomi e go sekibeng. Karolwana ye e go rarolela tša ikonomi ka mo nageng le lefaseng ka bophara. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: Ke nnete re tsene go tsa ikonomi re ya go sekaseka maemo a ikonomi re ya go kopana le tate Stephen Mantso re shetse dipalopalo tse e le gore di tsweletse re bone kotareng ya mathomo ba le ba statse sei ba re botsa gore tlhokego ya mešomo re eme go diperesente tse 32 fegolana supa gomme ya re kotareng ya bobedi re ya namelela ya rotoga ya ema go diperesente tse 33 fegelwana tshela re a iputsiša gore na ke eng se se ka dirwago gore taba ye e fedišwe tlhoko ya mešomo e fedišwe na re kopana le tate Stephen Mantso. Tate Mantso, re le amogela go Thobela FM. Re tamisa
4: Thobela
0: na go ka dirwang tate Mantso go fokotsa taba ye ya tlhokego ya mešomo?
4: Ntho ya mathomo e leng gore re santse gore re e tsebe ke gore environment ya dikgwebo ka mo Aforika Borwa go dira business ga e nape e le e kaone kudu. Dikgwebo di a tšhaba e ka ba ka letlhakoreng la gore la mathomo go na le bosenyi ka mo nageng. Ya bobedi ke gore di-cost di rate ya godimo re ka ba re gopola gore di-cost tsa go tshwana le tsela tsa makhura di ile tsa ya godimo nakong e telele. Gape-gape interest rate ya rona e godimo inflation ya rona e godimo bjale dilo tse yone tse re di balance ke tse e leng gore di dia gore babeeletsi ba e leng beng dikgwebo ba bone gore ba ka bona dinaga tse dingwe kae re ka ba re bona gore ge re lebeletse dinaga tsa Aforika di bontšha go tlhabologa and-e ge di bontšha go tlhabologa ba lwa le dilo tse ke mmelang ka tsona di naga ka Africa di tsene fase di lwa le botsini ka nageng ya bona gore dikgwebo di kgone go dia business di tsene fase ba le ka go lwa le taba ya gore di-interest rate tsa bona di se ka ya godimo le gore currency ya bona e stable bjale dilo tsona tsere di ka diega ka bona dikgwebo di kgona go boya ka nageng ya Africa Borwa tsa tsweletsa mešomo gape-gape le o ka oketswa babeeletsi ka mo nageng ya Africa Borwa re santse re go tsebe gore di se re se bitsang gore ke critical skills tse re beng le tsona di mo letlhakoreng le lefe le gona e re tsosolosa dikgwebo ka mo Aforika Borwa go tshwanetse gore mmuso o tsenele lefatshe go thusa beng dikgwebo ba e leng ba Aforika Borwa gore ba ka kgona go fitlhelela lebaka le e leng gore ba godisa dikgwebo tsa bona mo e leng gore di kgona go tlhola mešomo bjale ke dilo tse e leng gore di santse di dire se re santse re setsele kogore mmuso a e sa le poleke e leng gore mošomo ya tlholega le ona ka fatshe ga kgatelelo re kgona go bona ngwaga le ngwaga ba fokotsa tšhelete ba e bitsa budget cut ba fokotsa tšhelete lebaka la ona e le gore le bona ba ka fatshe ga kgatelelo ka letlhakoreng la šomiso ya mašhini.
0: Tate Mantso, bontsi ba batho ba ba bolela ba re badudi ba go tswa dinageng tsa ka ntle ba re tseela mešomo re bone badudi ba go tswa dinageng tsa ka ntle ba gomela magaeng a ga bo bona bontsi bja bona nna re ka se bone go e ba le koketsego ya batho ba e le gore ba ka thwalwa ebile ka letlhakore le leng tate Mantso re sheditse taba ya mphiwa fela wa diranta tse magolo a mararo masometlhano 350 ba rena e ka ba tšhelete o ge re ka emisa re a tlhola mešomo ka matlhakore a mangwe e ka se šome na
4: ya mathomo ke gore taba ya badudi ba go tswa ka dinageng tsa ka ntle ke nnete ke o bona mo e leng gore go ba le phetogo ganyana ganyana mare re ka ba re gopola gore ge re bala population ya Aforika Borwa re bala unemployment re bala le bona badudi ba ba tswang ka ntle ba registerileng formally ka mo nageng ya Aforika Borwa jale ba ba tsamaile ke ba e leng gore ikonomi be e sa ba recognize bjale gora gore ga bjale re ka tla ra bona go e ba letlholego ya mešomo mara a re boleleng nnete re bone ba le ba mmuso ba ntšha di-statistics tša gore ba ngwadisitse batho ba bakae ba e leng gore ba gopetse gore ba thusiwe go tswa ka mo nageng go boelela dinageng tsa gabo bona a e fitlhele 100,000 e kgona go bontsha gore nomore e leng gore e ka tlholega ya mešomo a ke bone le 50,000 ya batho e ka fitlha go tswa go ba e leng gore ba decidele gore ba tswe ka mo nageng ya Aforika Borwa bjale e ka ba le percentenyana e tsenyana go ba ka tlasa ka percent mo e leng gore go ba le tlhabololo mara e re gore go na le di-solution ge re bala ka statistics se se tsweletseke ba mmuso dinaga tse dintšhi tsa Aforika dinaga tse dintšhi tsa lefatshe re ba lebelela ntho e re bitsang gore ke relief distress relief ba napa ba lebelela batho ba e leng gore ba tswa sekolong ba ithutela se sengwe ba palelwa ko go kry-a mešomo ka baka la kgatelelo ya ikonomi ka dinageng keo ba bafa di-grants ke ka mokgwa e leng gore di-social relief grants di be di le ka gona go tloga morago naga ya Aforika Borwa e tsere decision ya gore motho o mongwe le mongwe a sa berekeng wa ka godimo ga mengwaga e lesome seswai a ka kry-a yona grant e re bolelang ka yona e ya social relief grant bjale re kgona go bona re e naka re kgalola mathata kaa jale mo re ditseng gona naga ya Aforika Borwa e fa 40% ya batho ba ba dulang ka mo Aforika Borwa grant e bala ya batho ba baolo bana le yona e social grant le ke dingwe tse e leng gore re gona gorare 60% ya population ke yona e leng gore e lwela gore e tsene ka gare ga mešomo mo la 40% e kry-a this yona tšhelete e re bolelang ka yona e ya di-social relief bjale go tloga go le bothata ka mo nageng ya Aforika Borwa a e kgonege bjale ka gore ba setse ba creatile bothata se e leng gore se tshwanetse gore se diege mo ke gore go tlhodiwe lebaka le le kaone la gore dicompany di kgone go dia dikgwebo.

0: gore na e ka be le gore na ba dirang foundation ya bona e bile ka mogwane re tla be re thega re re e gole e gole malama motlhabirwa o boletse o tlhalosa o re SABC e ke tika mengwaga e masome a senyane
1: masome a senyane
0: ge be le motho a phele ba tla re SABC khale le gona magagesho khale le gona re ka le bakala hore go re le mashola a thobela FM a tshwileng a ileng gore ba tshwile mabapi le taba tse tse botse tsa mengwaga e masome a senyane tsa SABC ntse re fa batho setšhaba re isa ditirelo tse di botse setšhaba re sedimoša batho ge dilo di sepetse ga botse re tlo rata gore re tle re bolele le Miss Pro le Zexi ba ka kua ba ile ka kua le ba kgomo ba re gone le taba tse dingwe tse go kwa Maishiba Disabled Center se ka re bolela re re SABC mo mengwageng e masome a mane go se ne se sengwe se se dirang ntle le go thabisa batho le go sedimoša batho jwale le kgono le re sale leanong lana lela ke ka fa gore tabe re le botswa gore na ka kua Maishiba Disabled Center le ba kgomo na go tlabe go direga eng tsatsi la le kgono gomme re ka tlaratlara ba le Miss Pro goba Zexi ra kwa gore na e ka ba le rona ba re seswa ka eng gona ka mola makashidune le rena se ka ba la shoota le ga tete gone jwale re boetse re ya go bolo fa di ga se le pheko la rena se tsere tlhalositse gore re na le ba centera ye e bitswang gore le rato le khutso disability center go mere kwa gore na e ka ba keng e golo e leng re ba nama ba idira centering ya bona
1: re ya go jetse ba ka se re ba amogele re kwa ka centera ye ya bona gore e ka ba ile gore e dira eng re no kwa gore e tlhokomela bana ba ile gore ke ba bagolofadi lina la bona le ntshabetse gadi
0: yo a wi butia ka go miki yena se sisambo se sisambo ke mong wa lerato and kucho disability center rena le bona mo mogaleng ga byale
1: a re ma sambo re la mogela go thobela FM ra le tamisha
2: e ya wa le nna ke a mogela ke a la mogetsi go le go tlhokile disability ke ana se di sambo ke ana manager ya la rata le kutse di sabini ke skills development
1: na re ma re ma re la mogela re tlhalosetse ka center ewe e dirang ga botse
2: center e ya rena e thomile ka 2010 mo motseng wa Matata keng ka fa tsaka ntuna mkhulwane le masinga and then mo centering ya rena re be re shumela ka mo thurumi ya mamkhulwane mogopetse go shumela ka gona gomme mosadi wa modimo a re amogela mo e leng gore re ile ra tsamaya re kgopedisa masenkana dilo ka moka then ra ba ra fitlha mo e leng gore re fitlha go mogaladi then mathute a re kgopela container then mathute a re gore na rena lena lene sene go mira re tsena rena le sona e fela se me tsene a gore na rena ba tswa khale re ba diang ya ka masharana le direngi fence ka yona go mira thoma ra ya rena na tsara re dira fence a re ka se di ja le ka se le container a wa deni ke ga gore fa container ye o mira ba re ke ba ka mogare ga container ka masharana a rena re le bana le ba ba tsha mola go di fence ntamaro tshise awa batho ba mdimo ba re fara ba ra gona mo centering ya rena re tsa batho ba ba tlhang ka bogolo fadi ba nengwa ga e 6 go ya go dino and then ba ba 6 ba nengwa ga e 6 ka mo centering ya rena ke re ba bitsa re di stimulation and then ba go le ba ke di protective ba ba ba nyane mo centering ya rena ra ka le ba rutse go ngwala mabitso a bona ra busa ra ba shidulla then ba no bina ba opela ba ra ba rutse ka bophilo go tlile ditshotsa mmeli a wa bana ba modimo ba khala ra bi le ba draw ba ba protective re khona go ba le bona ra le mane bona merogwana gore re tle re khona go ba gore ba kgone go sheba ka mo centering le gore dinaga mabapi di fela di reka-reka and then di tsena le tsena ka centering gape-gape ba di ba dia di

0: kolo yana ka ditratana ka mo centering ba ba ba buisa ba ba dwoya bene ri ile ra khopela di same di donation tsa michini ba ri file michini go gona ri tlo thomang go roka bene ri mo ba ri tlhokela sa rena gore di nile le go bia di pita ba be ba gona go vetla maybe ba gona le go dira le go weldela ba ba di tlhokela ka mo gare ga le ba ka ikhutso
1: mao bana ba le ba tlokometseng ka fawe ke bana ba le gore ba ne le bogolo fa di ba mohutamang
0: bana ba ba leng ka motho ba ne epilepsy ba bang ba intellectual ba di ntse rile ra ba le bona and then ba mara bebe se ba bantsi ka bagolo ba ne ba thuya le bagantsi ba nyaka mo e leng gore go ne mo ba robalang gona jalo rena le ba etla motshegare fela then ba batsia ba ba isa mo e leng gore ba robala gona rena a fetele ba le plake gabotse re ne container e fela re ne moago mogolo o e leng gore se re tsamaya re kgothedisa ba bora di-business ba re donatera ra kgona go yaga moago wa gona o ne di-8 rooms then re kapetse di-room tse pedi re shota go tswela pele re tlhoka sa rena re sa re ra kgothedisa go ba gona kang gore thusa ba re fa matsengkana le dikapa le dilata gore re kgona go tswela pele gore bagolafadi bao ba bangwe bao ba nyakago moo ba ka gore ba le gona ba tle ba humane barobalo
1: ke moka mmasambo le ba tlhokomela go fitlha ka mengwage mekae e nabile ba ya kae ka moraga fao
0: okay ba tla mo centering re tsena ka bo 8 then ka bo 2 ba tšhaiša ba ya malapeng a bo bona
1: ke ra gona ke ra gore letea ba go thoma ka mengwaga e tshelelago mengwaga yaya mma mengwaga yaya e namile ba ile go feleletsa kae ka gore ba tla ba gotse
0: mengwaga yaya then rena go ya ka rena ge nkabe e se botlhodi bo ba rena e santse e re ge ba fitlha ka motšhi ge bentse mengwaga e ntse ya re ba rute meberekwana e ya matsogo gore ba tle ba kgona go itirela le bona ba kgona go a kere go tshwana le go roka ge e le gore go tla ba le ba ba kgonang go roka ba kgona gore le bona ba ye go roka mo ba tlabeng ba roka gona ba kgona go rekisa
1: bele ke a kwa le bolela gore le tlhoka sela le sela go batheletse ba e le gore ba re theleditse motlhomo ba rata go ka tsentšha letsogo mo centering ya lena e namile ba le hwetsa kae bjang
0: ba dirang
1: ba le hwetsa kae bjang go ba theletse ba e le gore ba karata go ka tsentšha letsogo ka gore ke kwa le re le a tlhaelela mola le mola
0: ba tla re hwetsa mo mapata keng sebitiela di-contact number jaaka ke 072 6230325 and then ba e leng gore ba tlabe ba na le tse ba ka re tsentšhetsang tsona mo bankeng re šomisa banka ya Netbank
1: a re bitseng dinomoro tse le amma ditlabakelo ka moka tša gore na ba ka le tsentšhetsa tšhelete kae ba tla dikgwetsa go tswa go lena a re busetseng dinomoro tsele
0: oke zero ta sa cell phone ya kere
1: a re ma
0: ke 072 6230325
1: aga masambo re a lebogatlhema
0: di na le WhatsApp tsona dinomoro tse ke lefang tsona
1: re a lebogatlhema masambo tswelang pele ka mošomo ka fawe tlhokomelang bagolofadi ba gabo rena re a lebogatlhema
0: one ge batho ba neng ba tlhatlhamelelang mekutwana ya bona ba rulelang ka di-time ba re ge ba bona ge e le gore ba ka re thusa ba re thuse ka masengkana ona a marathonale ba thibathiwa mašoma
1: na ge re a lebogamang
0: Thank you.
2: Re a leboga mesotso e mebedi felang go ya go yone e rela e re ya lesome. Re a leboga Shedubeng Ditaba go tswa kwa foundation ya Lerato le Khutso gomme ba re thusang ka mogolo ka gonang ka gona. Re a leboga Masambo ba re tshuanyanaesa le go ikgwetse tharing ke nagana gore ke boletse tsone. Gomme re a tshapa letlo khumana thuso kudu go batheletse ba thobela FM ka gore ba tloga bane le go thusa e le ruri. Metsotso o ke mebedi felang go ya gona e reela e re yale some gopolo re ka e reela some re tlo kwa ditaba ga re tloga fa o magagaso tlabe re tswela pele ka tse re neng le tsona re tsena karolwane e botse ya rena ya tsa tikologo tsatsi la lekgono aowa re rata go kwa se wena o ikwelang mabapi le maemo a boso. Rata go kwa se wena o ikwelang mabapi le maemo a boso re boletse re ya tlhamera ra wa mo polokwane mo wa tseba gore keng a re tsebe gore na go nkwele ka ntle go jwang ka lebaka la gore re bona go ne le letjatji nna le tlhabirwa ga re tsena mo go be go sene letjatji ibe ka mokana ga rena ga re sepela ka re re ya shankela jwa le ka lebaka la gore re kwa ka re thapile mara re sa thapa ke gopela ke ga ke tsena mo ke botsa basadi ba ba le mmola ke ra tseba gore keng ke nyaka ya kwa ntlwane nyela ya ka go ennyane ela mara ke a ke a lakalela ke a lakalela ge ke isa dilo tsetsa ka go di move le ke isa tse dingwe le fase jwa le. Hei, e kare, kare, nka se gone go emela go tloga mo ka lebaka la gore go a tonya. Jwale tla ba re bolela ka maemo a boso, gomme re tshabile le tsatse phatlhane o nthometse molaetsa tlano ka gorena ka nnete-nnete ke yona na upia marabesetse a boletse gore aowa a se ele a boraro a boletseng ka yona re sa le ka gare ga yana ela ya bobedi ela ke ra called front batho ba modimo go tla tonya go a tonya ebile ba bolela gore a gostose ye e ka re e tlano go dula e le fela jwale ka fa magageso a re tlhatlhakantšheng re bona gore na re ka se gone go tšhabela go tonya go feleletjang go ba mohlomong o felesetsa ona Maria a re tswang ka marega a o re tswa go ka gare ga ona gabele e re ke ya lesome ke nako ya gore re ya go bommamdluli re kwa ditaba.

0: tsa SABC ye o ikemeng o e sa tsego le tlhakolo
1: magareng a tsona e reng ya bolosomete Timmy Tom o akaretswa tsa gore moetapele wa bohlatsi o commission ya Madlanga advocate Adila Hasim o šišintše gore commission e šomiša dikutullo tsa yona kamanong le rakgwebo wa ka North West Suleiman Karim o tho bohlatsing bjo ena go nabjo ga bjalo molato kgatlhanong le leloko la National Colored Congress la Palamente Ferial Adams o šutišitšwe o tswa kgorontsha kwa magistrata wa Pinetown o ya go ya selete letšatšing la lesometee la kgweding ya o e tlago professor wa University ya Free State Sithulego Matebesi o re Afrika Borwa e lokelwa ke bo lebelela pele gomme se sole mmušo mabapi le dihlotlo tšeo di lebagane go le badudi ke Stanford Mahlo Thobela FM ditaba ka botlalo ke tša ile ya bolesometee
2: Thobela FM
3: Thobela FM
2: mošate o tsebo le boithabišo
4: Tjaji le afa sebola.
5: Sonta reng sona se, khole ke le tjaji, kopana le nna afa sebola. Ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya. O ka rlona ya rena ya, e maophile.
6: Khume yana tla ba bolela ka lekhumo la mosadi.
7: Lekhumo la mosadi, ga ido ba bomotsi, di a pala tja go tura, kolo ya mama e bai.
6: Khule nyalo laka, Bishop Jonas Masuta, o tla ba re ke neng mosadi ya tshwanjara a wa. Le gonu ga go shume
8: Rulukile gore ore le hono a gwaloka go ka seloke ka metla
4: le ke le tjaji sontaga mesong iri ya boraro go fela ga ira botsenela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabišo
9: re gone bele botheletsi ka gore le tsebišitse gore bašwale ya thobela FM a tswile ba ile ka kwalo ba kgomo centereng ya bagolofadi ya maišibe re kopana le Miss Pro Miss Pro
10: dumelang ba gagešo re ke chese batla se ke le tsamaise team le Bright le dumaise le motsweletši ka mo le tsoge le gabotse I am going to go to the FM. Disable center rona ka fa le bua go mo zone A fa re gafile go tla go ba karolo gona biale go kushisa dilo ka moka le go kushisa ditlotlo tse ile gore center ra ye e temogela tsona re tswela pele ge re tswela pele rena go kitika SABC tshobela tsame rona ka fa go mega biale re tlo boledishana le Mme Maria segololo iwe ile gore ka nete yena e tloga e le mohlokomedi wa legae leki re le mmogo lona e tloga e le motlhokomedi gape wa bana ba e leng gore ba gona fa re bolela ka bana ba e leng gore ga se ba itekanele re ke se baka sen ke go tsamaise Mama Thobela le kae
11: ona le kae
10: re tswela pele go kete ka rena bjale ka SABC rena bjale ka Thobela FM re tloga re bone go le kaone gore re tle re tlhole lena letsatsing lena le kwa bjang ka ketelo ya Thobela FM le gona
11: ka ketelo ya Thobela FM ke tlo kwa ke le motho go di re tshabile le rena le tshaba sa le boa go mo gora wa si ba le go no re amogela ba Thobela FM nke le botse nga nyane gore na sentara ya lena e hlomile neng le gona ke mang kudu kudu ka fa ka morero o mo feng
12: Sentara ya rena e tlhomile ka 2003 ka e tlhoma ke yana the late Sabrina Chen e le ka ge ya ba anela rato la bona ba mkutu ga e sala e tlhoma
10: ee le tswela pele fa go bontšha gore le a tlhokomela le tlhokomela bana bao ba sa itekanelago gomme putšho ke gore ana le tlhokomela bana ba bofokodi ba mohutamang le gona le kgwetsa thušo ya mohutamang go netefatsa gore ana le tloga le di fitlhelela dinyakwa ka moka tša sentlara ya lena
12: dinyakwa ka moka tša sentlara a re di humane mara bana ba modimo ba bang ba leka o ya le ka mokgwa e le gore ge ba sala ba etla o tsana le nna le go ne le tle bona mo le bona nna go ka so thang lo tsama le bula mejako ba tsona o re tshisa ka mo go ile gore se tla go re tshota re a tshwetsa
10: motho mongwe nka botsa mo gore na ke thuso ya mohuta mang e leng gore lena jale ka bahlokomedi ba sentara ye le a e soka ge re be re tsena mo mesonge le re tsentšhitše la re tsenya le re ntšhafatsa gore le ile la ba la feletsa le re kopantšha le bana ba bangwe ba e leng gore ba ka tlase ga tlhokomelo ya lena gomme ka tebelelo ya matlho re bone mo gongwe go bontšha gabotse gore go na le seemo sa go se kgatlhise ke thuso ya mohuta mang e leng gore le a e tlhoka ya e leng gore motlho mongwe batšheletse ba e leng gore ba le tšheleditse le kgono ba ka kgona go tsenya letsogo e le gona go thušana le lena gore le tswetse pele le go tlhokomela bana ba ka moka
12: thuso e re nyakago ke gore o tshwana le ganya le bana ba ba fetse dijo le go tshwana le dipente gore ka molao ge ba robetse go kgatlhise go ya le ka mokgwa go leng ka gona kore ditso tse dintsi tse ntla go be e le gore ka mo re a disotha ke tsona tseo le tsona dijo tseo le bana ba bona ba nne le ka go thata mo le bage re tsena re kgone go batla pitsa tshwanne ditoilete ja rena di tsamaya ga botse le tse dintsi re kuka metsi ka matso
10: aha
12: re ise ka perform after mo re a trenyolo ke yena mme re go robereka
10: aha ga ke ba kere ke lebeletse mo ke bone o ka re basadi le a balega man ke bone basadi ba babedi fela gomme ke a ipitsha gore ka re go sea sa go tshwana le sona se go na le basadi ba bangwe ba e leng gore ba gona ba e leng gore ba tloga ba na le go ka kgona go thušana le lena kudu-kudu ka bona bana ba
12: basadi ba batlang ore nako e ngwe gono ba ba dithapediso ba sa le ba dikereke ba notatsatsi le batle go tla ba re ra e thaopa bekenyane teng go nna re mobereka re le babedi ke nna le bofatshe go malome le nna le basadi re thušana go apea e be re kwe ka mokare ya thušana
10: aga bjale batšheletse ba tšheleditse batšheletse ba rena ba magontse ba tloga ba tšheleditse ga bjale ge nna le wena re go ledišana jwalo batswadi ba bana ba basadi ka moka ka gare tswela pele go keteka kgwedi ya basadi ga se ya tswa ifela re ka gare go yona ke molaetso mo feng mo e leng gore o ka rata go fitlhetsa go bona kudu-kudu go ba e leng gore le bona ba beile bana ba go tshwana le ba ka magaeng motlho mongwe ba šia go ba ntshitsa ka ntle goba motlho mongwe bano bona ba na le mabaka a bona ke a tshepa o ka rata goreng go bona go netefatsa gore bana ba ba kwetsa tlhokomelo ya maleba tlhokomelo e tlilego tlhokomelo le legae le le tlhokilego
12: nna ke re go batswadi ka moka ke re basadi ka moka bo mma go bana ntshang bana ka gare ga malapa le meberekong bana ba tle sekolo sa maesiba mo e leng gore santse ba ba tlhokomele go ya le ka mokgwa e le gore le nna ke motswadi e le gore ke be ke nee nae ke bone ka nna botlhala ke e baka ona mogomo gore ngwana a tswa o dula ka ntshwa ga lebati o mo isa mo batho ba le go ntse ba gona a kgona go bona ba bangwe jwa le ka ena
10: aga thuso ga re feleletsa fela ruma nna le wena thuso e leng gore o ka rata gore batšheletse ba ka thuša ka yona ba e leng gore ba tšheleditse ga bjale le ka tshabela eng mo centereng
12: mo centere ya rena se re ka se tshabelago re ka tshabela ko gore ba ka kgonago go donata go tshwana le dijo le meago ya rena e tlagetse ba kgone go tlo ka thuša go tlo e renovata
10: aga
12: ntse re ka leboga go
10: bjale batšheletse ba e leng gore le bona ba na le kganyo ya go tla go thuša ba le humana bjang motlho mongwe le ka fana ka dinomoro tsa lena tsa mogala
12: dinomoro tsa mogala di gona ke 082 072 5740
10: di bušheletseng gape
12: 082 072 5740 ke mo nna re fetšagalang gona ke ba ntlokile ba tla fetsa le ka malome le tsona ke 064 671 7940
10: aga
12: le ngwe ba tla fetsa go baka
10: mogatsi aga a re tloga re lebogile kudu nako e le re file go yona Bright Timmy Thomas le mogadi ka fao re tloga re lebogile nako e le re fileng yona bagagešo ba tšheletse a ba tsentšheng letsa go netefatsa gore batho ba go tshwana le ba bana ba e leng gore ba phela ka tlase ga mabaka so ba khumana tlhokomelo ba khumana legae la go sweka ba khumana dijo ba futhumala bagagešo re a leboga ke tse e leng gore re le tshwaretse tsona go tswelela gona ka fa centereng le boakgomo mošate
3: Mushate, Miss Pro, re a leboga e le ruri. Gopola gore e sa ke mengwaga e masomea senyane. E se bisi e o fa ditaba. E bile e fetola maphelo a batho.
13: Bo resa. E bile re le tsebise batheletse gore ka kua ga mothapo wa direga tsatsing la lekgono, kgoro ya thabollo ya magae, social development maemong a bosetšhaba ba lebile gona ka kua ga mothapo gomme mokoni o ile gona ka kua o sepedishana le motsweletsi wa gagwe
3: ga molepo
13: hey
3: ena
13: bile batheletse gona ka kua ga molepo ka kua ke mo ile gore mokoni o ile gona ka kua ba kgoro ya maemo ya tlhabollo ya magae ka maemong a bosetšhaba ba ile bile gona ka kua bo mma Dina Pule ke ena tona o tla ba le gona gona ka kua ke ka fao mokoni o ile gona ka mowe o re sepedisana le o ratile ke kana gomme nako efe kapa efe tlabe re tshelela gona ka kua ebile re le tsebiša gape gore tabagolo e tlabe gašwa gona ka kua go tshaba ka ya lesomepedi go feta ka iri ya pedi
3: oa rereša tlhabirwa lefelo ke gona ka kua setlhale Happy Fighters Sports Ground ka kua ga mamatsa village gona ka kua ga molepo a rie magagešo e yang a rieng phalalang phalalang phalalang ka lebaka la gore o tla se re se ratang botona ba kgoro ye o tlhabirwa o sa tsofetsang go e bolela e botse eo ya gore thuša ya go retela ka mašhelengšheleng a mantšinyana apa di-grant di tswa gona ka moka gomme ba tlabe ba le gona gona ka kwale ba bangwe go nele tse dingwe tša lena tse e leng gore di le ga kantšhitše le rata gore le o botšiša ka ga tsona se segologolo rwala pukana ya gago ya boitsebišo o ye gona gona ka kua rwala pukana ya gago ya boitsebišo o ye gona gona ka kua gomme go ya ka pepetlana e re e tshwereng tlhabirwa e bolela le taba ya gore le bale ba ka kua dikgoro tše mmalwa tlabe di le gona tša mmušo go akaretša le ka kua tsela kgoro ya tša selegae jale ge le ro nyaka o tlo tšea pasa e nngwe goba motlhomo nyaka o botšiša se sengwe ithwaleng magagešo le eng gona ka kwale ke nagana gore ke kopano e botse e leng gore go a tlhoka ga gore batho ba ye gona ka kwale batamelang nako e fitlhile ke a tshepa setse ba fitlhile gore tle le kgone go golega

0: Mshaza ba ra ene khorase tlhabira o sere bothata ka mogudi yo botsa botsa ba ga re thusha ka re ba thusha ba nthusi tse ba re a re re tshiwane sa leng e khwara e khwela thari se tshaba mabunele le ramutla motswala wa re le kwele ba re a ke ngwana yo a sa le go khwela thari ba le butika mo go shella wa tsa o gona bo motho re bothata bo rukeng le ka go ntlhalosetsa nna ke thelitse dun dun dun dun dun ya moropa
1: wa tsa o gone le go sha male ka ona ka mogolo
0: no e ya pela butike
1: tu es pa no no let you go now you go Inos memory.
0: Mutuje. Ko she o pere ke ba. Mutuje. Mutuje mo tsa ka lela ka ke ka botse.
2: Ka re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko. Kone go tshoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditshelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntshishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tshelete pele go di iritse 24. O ka shirletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Ntshabogare bia gago bjalo ka siapi le spa. Go tsa pokoletse ya go fitla go 80% ka di shumisho tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Go reka di tjoletsa tsa go swana le 1 kg spa french garlic chili go ba chicken poloni ka 29.99. O boloka 12 rand. Go ba 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakana ya tee ka di spa rewards. Di teko tse di thoma ka di 11 go fitla di 23 August. Ge stoko se sa le gona ga spa fela. Go na le dipielo.
4: Pase pila ka dinao go tshela mmila ka marega go ka ba kotse kudu kudu kudu go di highway ga se mafelo a go sepela ka lebaka shumisha maro ao a diretse go ba sepela ka dinao le mafelo a maleba ao a diretse go tshela le ge go ka go tsea sebaka ga go tsela ye kopana ye o ifita go bophelo bya gago hlalefa o ikete ape o tshele mo go bolokegilego molaetsa o le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa.

0: mosi ena re le ratso la pelo ya ko le ratso la pelo ya ka lena le ba ratu ba dipelo tsa rena le ba tlhaletsana no la se dibe bonke dube go around ba re na ke ja gore batho ba tsa ba ba bolele ka nna ba fitla ba fitla ba ntshegisha a
1: E ga ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa simolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae businyi le taba tsa mushumo borramolao ba rena ba emetse go thega di iritse masome pedi nne ka letjatji gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tshelete ya bail ya 5000 rand tsenela le hono SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General, ke the SPA di moletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
2: Se. Ke se di beng. Ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Mo shato wa tsebo le boithabiso.
3: Hore ba re metso ke ye masome pedi te go tswa irinya le some te ba tlhira bolela re bolishana ka taba tsa manyalo fa re tsene ka gara karolo ya rena ya tsa manyalo ke la botlhano tsa tinda le khono pele re rata go katseba na ke tere ngase ai na ke tere so gore ba bang ba batho ge ba nyalana ka ere ba tsena ka gara ga lenyalo gore ba bolela ka tsela e gore go ba bo se pele ga le tsena ka gara lenyalo no ba bo se no ba share sebe e upsha ka mara ga lenyalo e re le fetse go nyalana go thutilo di a fetoga dilo di a fetoga go saba go swana le pele lenyalana na se se tlholokeng e se tlholoke eng rata go ka tseba go tswa go lena gore na ke tereso na go ba Kuna tswa mothung. Kuna tswa bathung. Eh bona banyalani beng ka bo bona. Nomoro ke 0600002452
0: 0600002452. 0600002452. Ere ke bitse mothele tshwe ena wa mathomo shu. Tsena ke thobela.
4: Team Tom le Bredu na re lotse bana ba mohala.
3: Na re lotse.
0: Ra lotse but mathu.
4: Re ka bo ripana ke re ya e ta le hore botsotsa dino re ka ka bontshi wa batho e batho ba hore ka ara le nyolo e batho ba hore o no re motho e se tshile nyana na hore o sa ikopetsa so mo twele o tsenela ha biyale mara e thoma bya le tsene ka ara le nyalo go wa le seletsa ba bantshi bo ntshoma ba no le seletsa ba ke thumthomo ke monna re go re o ka re botsotsa ka re motho o se tshoka o se tsha a no ipotsa re ke stoidi toe ke ga le ke ntori e le bala ba hore motho tsha ntse no phela ka ra rato le bona ka le ba baswa ga se tsha khafetse
3: na ga re le koile
4: botsa bana ga bana ke le ba ka modu ba le dumela le pretwe
0: ra le boga ra le boga but martin se hona ha mosha tsho bela fm re a locha
5: hello le kai
0: re bona le kai ma
5: re bona le bona le dingwe ba le mo tshimpisa
3: la ge re la mogetse
0: se se dineo re a mogela ma
5: Ao wa nna tabe ba bolelang a ke dumela le lona se se tlo le molimiti. Na mo khala ka ka metse ka 2024. After 15 years are we together. Le today re tsa phela bo phelo ba girlfriend and boyfriend. Oh. Mo nna ke first birthday every day it's a new day it's a loving day and even le ruta le ngwana rena how to love your wife or your partner.
0: Yeah.
5: Mwana rena ke tie ho ba le ho bona ka mara family ena le lerato. A ke dumela re mora ha le nyalo di le di a tshentsha ke a hana nna le nyalo ka le enjoy ya be ke ena ka September ka di 7 tsa be ke tshwara 2 years ke le mo le nyalo.
3: Ala ala di
0: nyalo.
5: Ke na le 15 years ke le sesi ke le sesi wa buti ntate ba loyi mara ke na le 2 years ke le mosadi wa ntate ba loyi.
3: Na re le bo assist dineo.
5: So I do you do the monate se spread le malimitsi.
0: Re kwa botse se se dinao e bile nna nna ke a o tshepa ka baka la gore ke ga o senyana le batho ba ileng gore ba ipsinwa go tshwana le wena. Ke a dumela gore ntwe e bulelang gone e bile re a leboga ka baka la gore ba le ke bo muya se ya ga ba iphitla ba le. Mara wena o tlile wa re ntwe e bulelang e gona re a leboga tshwarana mbotse le tate ba loyi. Re re nya ka re le di jwale.
5: Kwa majeke ba bitsa ntate ba loyi mang.
0: I'm not going to be able to do it. Bohani baga macheke baga baloi dilo di go sepela ga botse
3: e kwa
0: moshato se bela FM Relocha
6: Rala Bretele le Tim Thomas
3: are rata mi sha mabrete pa
6: ga nkhaya
3: re gona ra lena khaya
6: ya ke tsaka mo tsiso ke tsate ma tension
3: ne are re la mogetse khaya
6: ya ba ke di dimela gore le yana le di tsa o pele
0: I'm going to go to the 28th.
6: Evergreen Musa champagne ramasu mola ke le mafias.
3: Le re le bo.
0: Eh, buti Evergreen Muruti.
6: Mara na waka. Mm. Ba itsunda ke ga tla mo hutela mbe le Thomas. Mm. Ke go le ka mahlakore a mabiri, a bangwa tso re ra ke ine ba mekgwa motho re motho ke mo khampu to mangwa e bona.
3: Mm.
6: And first no breathing. A bona ga motho o go ritse sel a se nete, ngwe le ga tsana na ke. Ra tlala la gore o go ritse sel a se nya ka go jwale. Tsare tsara e da. A esa ba ga tla mo khutula ya bona.
0: Are.
6: Eh, ya le so. Ene ba motho, tere tene ba motho re o yena phela ya bila ya bona.
3: Eh, ka nnete moruti. Re le boga moruti.
6: Thank you.
0: Re le boga moruti, re tloga re le boga. Motho tshe mong shona mshate thobela FM ra locha.
5: Mashako le sabirwa.
0: Tate dia.
3: Eh, re tamisha. Re tsogile ra lena.
5: Awa, re tsogile ke bo.
3: Aga.
5: Na ager na beke na me
0: nare
5: na go ya ka nna ke taba ke pedi ya gore go be le logo sekwana ga botse ya mathomo ke taba gore o ka go tsentsa sa tswalega ya bobedi re le ma le kharebe le lo sekwana le le ba di a rne di na kwa tsheli khere thoma re bala bana re palla ko go ria paje ka bo phelo ba re gore ke ne a buela go tsogo to thoma e bala kutwana tsenne go kontwana tsenne gore le bana ba oketsega jalo o tikeng jalo ke mo go sa ke o thale fatse gore ga botse ke gola boka o sa ntse ke bere tshe boka gore bo pleswa ke bankile
3: aha
5: le dinwa ka tsena e be ke di le kana go phia ga o se ba di ala kana e se ba di afeta ke
3: tare re le kwele tate dia
0: re le kwele papa re le kwele xi di weng ditaba maga shume se se ke masome perisi so ifela ngo tsha go area le sometse tlhabira re tswela pele le yona go ba re
3: re tswela pele re tswela pele
0: a re re jamtse ha mme re khauselo ya go di ntlhagolo tsa ditaba
7: I'm going to go to the house. Ga ile go romale lengwana o rata maka o santse go ro change ga ile gore o rato ke ra o bolela taba tsa go skwaga le mo batho go santse go ro change ka gore ka moke ka gara ga lenyalo go nyakega dilo tsa go hloeka bana beso
3: age tate komane re le kwene ka mswane chipsi ena le wena re tla go bona
0: are re re re leboga gonne le re a go dintlhagolo tsa ditaba go phuti

0: sa kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tlego le tlhakolo
1: ke a leboga thobela ANC ya mogetse taodiso ya mtshae o e fa go lekala le wese gola metlhelena o dira dinyakišišo tumelelo ya go nyakiša taolompe e kamanang le tendera ya ditirelo tsa tšhireletso masepaleng wa Nice. Komišene ya madanga e re e tla bula molato wa bosenyi kgatlhanong le rakgwebo wa ka North West Suleiman Kerim ka bole lengwe dikepe tse lesometlhano di tlhakodišitswe ka letamang la Vaal ke Stanford Marshall Thobela FM ditlhaba ka botlalo ke tša iri ya bolesomepedi.
2: A re re tloga re leboga re a leboga phuti re a leboga metsotso ke masome mararo fela ga botse ke ye masomepedi senyane go ya go eri ya lesomepedi tlhabirwa re ya kwale anako a re kwang re fitlhile gona ke go promi ake
3: re fitlhile ka mo lebago mo re ile ka kwa lebago mo re kopana le promi miss pro re go tamiša re go tamiša ngwane šo madume a fela
4: a le tla nkwana ba ga gaetse le tla nkwana gape ke bolela le lena jwale la tseba keng re a bina re a tantsa ka sentareng go botse bana ba borena ba gona fa wa tseba re keng re tloga re fišheletsa le go bontsha gore lena bogole ga se lepheko ke tse e leng gore ka nnete re netefatsa gore di a kwagala seale moyeng ga bjale re tlo ketibela gona fa re boledišana fa le motlhokomedi mogolo wa centara ye go kwa ka nnete maikemisetso a e leng gore ka nnete ba na le ona ka centara ya yona yeke re leng go yona le tsatsing la lekgono re bolela fa le tsatse tshwenye e re ke se sebakang sa ke go tsamise thobela
5: moashi nna ke mafori tshwene gomme ka sareko ke lekhumo
4: aga re a leboga re leboga sereto se e leng gore ka nnete re nyaka go sekwa ga jale ka bolepana fela ke go rana le ka kgona gore re tlhalosetsa go ba gona gore botsaganyane fela go rana maikemisetso a e leng gore lena le ona ka centara ke a mafeng le gona le ikemiseditseng ka yona go ya pele go fitlha go tloga ga jale
5: lefelo le ke lefelo leo di thusa go bana ba wose go ba itekanela bao e leng gore di-centara tse dingwe ga di kgone go ba accommodate rena re kgona go ba accommodate gomme lefelo le le sale le thoma ke kgaekedi aka jale re le fetsa pele ka go dira gore go be le di-activity tsa gore bana ba baseke ba bona o kare ge e se ba itekanela modimo o ba latlhile gomme re ba tlisetsa lerato re ba tlisetsa dijo re ba tlisetsa batlhokomedi re ba tlisetsa Thobela FM mmino ka mo backgrounding o akwagala ke a lebo
4: aga ka nnete go golofadi ka nnete e tloga e se lepheko go na le tse dingwe tse e leng gore re tloga re di bone re etemogetse tsona le tse e leng gore le re tlhalosedite tsona ka centara e ye nngwe ya ditlhotlho tse e leng gore re tloga le boletse ka yona ke taba ya motlhagase ke taba ya motlhagase re kwiša gore go tshwetse go a tonya diphefo le tsona sedi a na ke tse di feng tse e leng gore ka nnete lena le ka thabela gore ge Thobela FM e sepela fa e be e le gore badudi mmogo ka lena batho ba go tswelela gona fa motseng ona o mo centara ye o ikagileng bona ba tseba ka tsona ditlhotlho tseo le gona ba kgona go tsenya letsogo
5: be re duma gore selo fa go be le metse le shawara and then batho ba ba dula go fa ke batho ba e leng gore ba rata gore ba sekišiwe ba nkge botse bjale a re na shawara ya gase ge re ka kgwetsa shawara ya gase badudi ba ka motho ba phela le batswadi ba bone ba tlo ba bona ba fetsa ba sekile ba nkga gabotse taba yeo ka re thabisa gagolo
4: aga a bona bread ne Timmy Thomas mogadi a ke tsebo tseba ebile ke lakatsa o ka renkebele le gona fa gape sale wa bona motho wa bina godimo ga wheelchair le thago le e leng gore le tswelela fa le togale re mmakaditse kudu seo se kry-a se ipontsha gabotse go raoa le tsatsi la lekgono le segonolofaditswe ba ga gaetse ke tse e leng gore ka nnete na re le tshwaretse tsona go tswelela gona ka mo centereng le kwa kgomo ka zone a gomme re re e tlhwang ka botse le rena re sa le gona re tla itshina le bana ba borena bogolofadi ka nnete ga ya tshwanela gore ebe lepheko ne thobela
2: ke ngwanaka o ikwela tlhabirwa
3: ke ikwe nna
2: ka bakanya ka go emelela
3: la botlhano tshile e kwa wena.

0: Dental Hygiene Soap. Di fokobedi fitse pedi ka 28 rand. O boloka 8 rand. Ditheko tse di botsagala o fitla ka di 23 August. Resto go se sa logona. Respa fela. Go ne le dipielo.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: So ere ke ma sepe pedi tefela go ya gona ere yela ere ya le sepe pedi go lenyana ka kwa re tswang tshe re tla le sitse ga o senyana ke mori yago ke melaetsa go tlhabirwa muruti se sibola
3: my fantastic
2: my me mwaner bra ya ka ya shole shole
3: kanda kanda my mother's DJ
2: yeah urile ko botse urile ko botse ore wa se re ke nkoshe o tlhabirwa nya ka go ke black but now that she's gone.
3: Oh!
2: Now that she's gone.
3: Yay!
2: Is it very good?
3: I'm a pede kropole. Dulutel. It is true. No, yeah, ke ona Mr. Fantastic.
2: Awe re a go ga butsi. Ke mlo tsana mo nna. O bona te mlo di wela tla mme.
3: Ah,
2: o bona te ga guru.
3: Ka mo re tsuku tsuku tsuku tsuku ku ku ku ku ku ku tu tu tu tu.
2: Ah,
3: wa ikwa. Eh. Ah, Mr. Fantastic go tseba mmino ke a matsa.
2: Ra le boga. Ba motheletse o tlo tsena mmisong ya le khona ke. Ya go sasa.
3: Boshe go kanta kanta. Le khone ke la botlhana ke.
2: Ke la botlhana.
3: Bo sheo ke ba le ba
2: Amogela mokibelo. Ha sa amogela mokibelo.
3: Ah, o wa amogela sonta.
2: Na go la ke fela ke khumana.
3: A kere wa amogela sonta.
2: Oh.
3: Sonta ga selo sa amogela ka masanke. Le khone le bo sheo. Le ribish. Ke yena. A kere go itswa DJ Oka. Go tsana yena. O tla mo kwa wena. Tla mo kwa. Di bua go bua. Mhm. Bona ra sepela ngwanetsu.
2: Botse metsotso e re ke ye le sebe se swa ifela ngwe gone e re yela e re ya le so me pedi. Go me re tlo katakata magage sho rutara le ka mahlakong e ba petse mabana ke re hlabira.
3: Mhm. E bile re ba tsebisa ba theletse re le tsebisa le boelela gore tabagolo e tla ga swa ka kua ga molepo ka kua. Re no ra gore ba dudi ba ga molepo ba tamelang etse ke ka ile felo o tla ntlholela ka mo.
2: Ke tla o tlholela ngwana bo mma re bonele ditaba tsa go tlhapa mahlo di ditaba tse di tse di leng tsa mannete. Ke ka kua ikwa. Ya. Ela ke tshwere ya morago ra go shiona. Ba re lefelo ke ka kua bo shega tribal offices ke ka kua mo shate. Tla ke bone re be ke tshwere tsona. Ke ka kua sehlale Happy Fighters Sports Ground.
3: Ja re.
2: Mamatsa. Village Ramolepo.
3: Mhm.
2: Jwale ba dudu ba gona ka kaube. E yang. Le o kwa ditaba tse leng gore di ke nana re dira ma ka moka ka moka ka ke tsepa re la pala lengwe le lengwe le ka mogwe leng gore sa sa ya tsena ka gare
3: aga e bile ke a kgatlhega ka bakala gore ke kole o bolela taba e botlhoko le di gorotse e fapaneng go akaretsa le ba gore ya merere ya selegae Home Affairs le bona batla ba le gona gona ka mola inong lo batamela le tla di dikwa gabotse tona daena pula o tla ba le tona daena pule o tla ba le gona gona ka fawe yang ka mo ba dudi lo kwa ditaba tse botlhoko tse le gore di a rama o bolala nnete ga gone lapa le le gore sasa itsene
2: a itsene ka mo
3: ga ka rata sasa ke mo a gone mo ke tlhokega go ka mmalapeng tona
2: go me e kholo e leng gona magagesho go pula gore o tlo o gone o khumana tirelo engwe lengwe e nya kang o swantse o tshware pukwana ya boitsebisho o ka ba o nya ka o tseba ka se o thwenke child support grant child support grant o ne le se seng go thabi tlhabirwa ba re ke top up go ne le foster child grant go na le care dependency grant o ne le disability grant o ne le older persons grant mo Africa borwa re ne le mokhutana ya di grant e le sumetse mo e lo ra se o ketsege jwale a rieng re re tsebe ba ba makamalapeng a mangwe le ne le se sengwe se swantse le setsebe le ne le batho ba le ba thushang di khoro tsa sasa di ka gona go tsena ba thusha se o le se dirang ka re ke taba e botse mara a le tsebe wele tsa bukona ga go boitsebisho o ye o ko rena o ka se gone go thusha gana
3: ko re di grant tsa rena nya ke dilo le kana le maleme a rena a se mmushwa ka mo Afrika borwa
2: e bile ke rena re noshi re bala le bo Finland wa tseba le bo Australia le bo kae kae ba ile ngore ba bane le mafelo a makaone ba tlhokometse batho ba ba golofadi le ba tshofe
3: e bile ka mo Afrika borwa ke rena re noshi ge ke sa foshe gore bana ba rena ba gola
2: re a ya botjwa
3: o tseba bana ba nna ga e ba gola
2: tabura
3: ma
2: ke no go re sepedi
3: ya re sepedi ga di ba tle tshe re le bogare le boga tle tshe le na re sepedi re ya matsetseng a mabedi matsetse a maikhutso re le boga motšoli tshe re ke na parepare gore ya lo tabagolo ya batamela ba tle tshe go thoma ka ri ya sepedi se lepsa so tshe le dia mathlakurelo di tsala lokile ma ba ne bela le di le tsome tharo le gone ke la le tsome nne le tsetse ka mokatsa
4: ke na go ela ya go tla wa tla wa ipsina ka mabose ya mahlakungwa re go bia ka ntshedi tshe gaolo ya bokete tshe nne magolo pedi masome nne senyane gaolo go bia ka ntshalo go ngwalo ke rathabeng mike modiba motsweletse michining ke amogetse bodibe motsweletse le motlhagisha moyeng ke moleboge love the lady madira motsweletse le motlhagisha moyeng moleboge love the lady madira motsweletse morolo Isaac Siloma Shila Ipsine Kaliteng Jakhaolo Ye Yale Kono Yabo Kete Chenne Makholo Pedi Mwasamil Nesanyane 4249
5: Me Monika A Elfutli Ya Hantla Hakholo Hape Hona Jwa Nong Kira Ki Batla Osetla Di Klaghi
4: Lelo ra
5: le ka ntusa mme.
4: Ne re ngitlile mo ka go botsa ka re nna tsa go se ka di tlhare tsona ngwana ka. A ke ditsene.
5: Tsona mme Monica.
4: A u apara na se go bona jo go tlhola.
5: A pe ke bela wa ke ba shimana ba le ba ntusang ha ba atla ka ofela. A be ba mpolai sa msebetsi na.
4: A wa nena ke nna go tlhoki itshwenya ngwana ka re go sa sa ke nna go tlhoka ke ditle alfiotsi. Shiti ke lenga kana ke re ke tsiba di tlhare go seng ntoki tsiba.
5: A ke nna. Go lenga ka nyana ya fake.
4: A ke re wa bona. Ke tshaba tsona tse uwe.
5: All right mme wa ka. Jole mme uno uno tlile kang ore go etse tie
4: o ka di a tie ke tlishitse ke makale fiwe sa reng wa kole ka biza
5: tlile mo se me a ile makao o tshore taba tsa o di fedile
4: na hore mo di thoma ka hore ke makale wena wena wena maliko a o sa go re ke re alfiosi o reng
5: mme we ku wena o reng alfiosi ke maka a alfiosi so ha ile makao tshora isa na mogola mo stabate
4: Ai ape go ya ka Alfius mo go gona taba bona a ke ikwishishin.
5: O re sa la
4: Alfius. O re biza o re mabathu.
5: Yo mme Monica. Ga wana le taba tsa ntate Alfius o tlo sheka motswadi. He?
4: Ape o re biza re bona le mogwa magareng ga mabathu le o ka re le petole.
5: Aha.
4: Eh.
5: Wa o yetsa mogwate.
4: Abare ba ratana
5: mme Monica wena o shebile mabathu nana re mabathu ke ntwa go ratana mme
4: le nne ke mlebeletse a ke bone le motho wa go ratana
5: ah
4: ke jo makatswa ke polelo tse di bolelwa
5: funa mme Monica le tlo sheka
4: ke reng mara
5: na o bona ha ile nna
4: eh
5: a se ka utlwa
4: mara nna ke tlile ke gane tsa Alfius ka Alfius yeo a e kgona ga le mabathu a se mo khuta go ratana

0: kwa kerekeng ha o wa ona bothata ba phaka koloi ba e bia botsi tata mojela wa tswelela ibile ku rivile ha o fetse baka ni less than 5 minutes tata mojela sa tsho fihla batho ma ba yepa ba re le saka ba yepa
1: ba yepa kana
0: ka mroga ga mission go kerekeng
1: wena o dutse ka e kana ka koloi
0: ke ka koloi nge ba lebeletse bona ba mpone tsela ba yepa ba re le saka jwale nna ma motho ke tlo go ntate mojela re ampotsa gore ba ba epela eng ka ra saka yela
1: motshitshi mwanaka ke khopela re tabe o tjomo go yona e re nna mpapa o tla re go tla papa go mojela o tla re go tla ke tla mmotsisa re na be ba yepa go diragalang le ge le ra ke tsona go thoma ka e mara e tlogelele nna taba engwana
0: a o go ribile ke nana gore le ska tshwenyega nna ke tla tsa maka ya ka yo yepa o ri re bone gore ke
1: tshitshi ska ba ba leka o nya ka go yepa
0: a o re ke bone gore ke
1: nka nga humana e le dino ga tsa go foufa tsa wa se lo sa bona
0: a o e bile nna go bolela nnete ke dilo tshepedi ena se noga
1: a se noga ke
0: itse ta ke chelete go ba ke motho

0: aparago le sego ka gare ga go imelwa basadi ba o ballago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
2: la botlhano le wo re mosorego mosadi o nna le dikefa tša go fopafopana tša dirwelego e fela o motseba bjale ka pastor flora mmantšha maila e tla o ke gore go taba ya ka le mangkuku baby leeto la gagwe ke le mohuta mang
3: ke gotse jwale ka ngwana o mongwe le o mongwe ka ba le mabadi bophelong lebadi la bodidi lebadi la go rejectiwa today ke šomiša tsona mabadi ao gore ke tlhotlholetse batho ba bangwe
4: bana ba rena ba nyala ba nyala le dikebeka mara a se ka ra e buang gampene e seng bana ba rena maikebeka tšea di sa ya baneng di ya bakgekolomao yana le rena
1: ka moka di hwetse go tloga ka ire pele go tla ka ire boraro mo sagare mo go Thobela FM mo tshata wa tsebo le boithabišo
5: ba tsipa ba pas ba tsipa
0: go go sa di bongwa ga se ke

0: Dog, Tebzane. Dumela mo challenge ka moka ba thobela FM ya lekgotla gatsho la Afrika Borwa ba bangwe ba tla ba makala ba rabana. Ke re Dr. Tebzane ba mmiletsa e. Go bjalo magagešo ke ene a dutseng ka kwa studio a tlhokometse gore tsotlhe di kgone go sepela ka tshwanelo. Setse re molemogile gore aowa nnete ge re ka bja ena le ba bangwe ka nnete ga ona ka mokgwa re ka seemo yeng. Dumelang bathelete ba rena ba thobela FM ya lekgotlagatsho la Aforika Borwa. Nna ke nna Dr. Moloko Mashamaite, ke gapa lenaneo le le o ratile Gracious Kekana. Ke ngwana Kekana o tswa ka kua sebitiela ga kua matebeleng a go leta le batho ba le ba madi a shele ke la botlhano magagešo. Bjale tla ke le botseng ka baka lang re nole ko ke re Tebzane, Tebzane. Ke ka baka la gore re tswile ka kwa meagong ya kgatsho thekenoloji ya re dumelela bagešo gore re kgone go gaša mananeo re le mo re leng gona. Wa tseba atile mo kile ra re sepela mo tseleng ya lephefo ya N1 kare a gape le yane mo re kano ya mara a gaša ba re ee wa kgoneya atileje mamotla re mo Mamatsha ga Molepo ka mmasepaleng wa seletse wa Capricorn. Gomme mmasepala o wa Capricorn o re le mebasepala ya go bonala bo Polokwane. Mmasepala wa Polokwane o wela ka fasa mmasepala wo go molemole ka moka tsona le ka kwa bo Blueberg di wela ka fasa Capricorn. Gomme re mo mamotla mo setlhale Happy Fighters ke lepatelo la kgwele ya maoto la mo ga Molepo Mamatsha. Itla ke le botseng re biditswe folo mo botsebotse re biditswe ke kgoro ya tlhabollo ya leago e o e eteletsego pele ke the honorable motlhomphegi tona ya kgoro ye Diana Pule. Ma motha o tlile ga keno ga borena magagešo ka sebele gore nke re tere mmone le ena a re bone re be re mmotse dipotsiso mo o kgoneyang gore nankane o e ka keno gane o kule eng o dia eng ka gore maloba ke mmone a le ka kua Xebega ka kua yo a diša mmoyeng mo dikgokaganeng tsa rena jalo yago ke mologadi wa rena wa ka metlha magagešo mologadi dumela le wena gomme ka kua letlhakore lela wa dirang gore a bofantšhe dithapo tse re kgone go ya moyeng ke morwasathe ke rorisang rorisanta se sathege ke ena ke ben le yena mo ta ke le botseng magagešo ke na le mosadi o mongwe o ke tswang kgolekgolekgolekgolekgole le ena ka mo e ke tswa le ena kgole mane o tseba manane wa tabakgolo o sepete le rena khutlong tse nne tsa lefasa ra feta Pitoria ra bona ra re e batho ba shitang keno ta ke le botseng batheletse re na le Tebogo. Tebogo Chipi ke ena ke nang le ena ka mono studio gape o Tebogo ke moleledi wa kgoro ya ne e re tlileng ka yona magagešo ke seboleledi sa SASSA South African Social Security ka mono province ya rena Limpopo o apere o ka raya kare ile helicoptera Tebogo dumela mme
1: thobela malome ke a le dumediša ke dumediše le bagaši ba thobela FM kgole le gausi mo ba re theleditseng ba le gona
0: ea re a leboga re a leboga ke gale ke boletse le wena o kore o dumedisa bagaši ba thobela FM o sa re o dumedisa batheledi ba thobela
1: batheledike bagaši
0: o tlile bagaši e fela ga gona molato ngwaneso re tlile ngwe lekgono tikologo e ke tikologo ya gageno a ona mo sa o tsebego mo ke tsebe gore na o tano fetoga go fita ka kua bo Durban go fita bo Cape Town go fita bo kaekae e fela rena re na le wena momo mo mpotse Tebogo keng se segologologologolo se se dirago mo lepatelong le today ebile le kgone ebile re biditse batho ba tlile wa tseba ke a bona ba tlile ba kwele molaetsa wa lena ba tlile mane ke ka baka lang le re tlisitse mo
1: re a leboga mamotlhale re ka mo go la setlhale Happy Fighters mo e leng gore re tlile le tona ya tša leago mme Diana Pule gape re tsamaya le CEO wa rena wa SASSA ntate Themba Matlou re tsamaya gape le mokgotla phetiši wa tša leago ka mo provinceng ya gešo mme Florence Razilani ra tsamaya le moetapele wa rena wa Limpopo rena re ba bitša di regional executive managers mme Mapula Constance Pierre. Lebaka legolo ke lefe lebaka legolo ke gore SASSA e tlišitše ditirelo bathong rena re le ba SASSA re lemogile gore batho ba mo ga setlhale ba mo ga Mamatsha ga Molepo ba kholele kantoro ya rena mo eleng gore bontshi ba bona ba swanela go gore bana mele dinamelwa gore ba gone go gwetja di tirelo tse rena re leng basasa re fanang ka tsona ra ba ra re ge re lebelela ra bona ile gore gona le batho ba bantshi ba eleng gore re setse re ba kgethile gore ba iponaga tse ka dikantoro ntsha rena ba tlo di anthwela re bitjang review ela eleng gore e
0: ya o khontsisha gore o sa phela
1: o sa phela na o sa phela na ana o sa le matshwaneding na akere ba bangwe ba sa phela maraba matshwaneding
0: e ne le re motho a matshwaneding le raeng
1: re ra gore re go file sasa ya rena o sa bereke o sa shume ka mile ka mara wa kgwedi tse tharo wa khwetsa moshumo
0: ba khumana le togwana
1: go se tle ka sasa o re botsa ra o ape nna sasa nna ke a shuma jwale ke na le letseno na mile e re o lebelela re o lebelela mo mafaratlhatlheng ra o khwetsa ra o bona ke re re berekisana le di company tse dintsa go admisha tshelete SARS jwale jwale ra o lebelela ra o bona ra ra e motho nga ne e se tsha patela SARS ape motho a tshwanela
0: go patela
1: e ra ro u ja botse motho ako na mile ra ra o bitsa ra e e tla motho re bontshe re botse botse u ja botse go kae u ja eng
0: Jale ga le mmidi motho wa fita ra wa e ke yo khumana skoroponya na sana se le namile le rena le re awa e re rena re tshe ya rena
1: e re re khutsa e skoropo se fela o tla boya e ka hore ani jale skoropo se dia hore wena o ska ba matswaneding
0: sa se bo o bolela tsa mengwe e botlhoka kudu wa re le bone hore batho ba mo mamatsa ba kgone le dikantoro tsa lena a ke kgone hore ke batho ba mamatsa fela a ke fe motlhala motlho mongwe ko o blowback a kua Snabarwana ka kua o ra gore batho ba kua Snabarwana ba gausi le dikantoro tsa lena ka moka
1: aowa le sololo la rena la Acrop le theta province le naga ka bophara a se fela ka Limpopo le theta naga ka bophara e dio ba gore mo gongwe re tla be re sa tsamaye le tona le molekgotla phethiso mo gongwe re no ba e le rena re tsamaya motlho o mongwe le REM wa rena regional executive manager wa rena mara le sololo la Acrop le next week re tla be re le gona ka molago la sekhukhune jwale re batho ba e leng gore beke le beke re a tswa ra lebelela mo eleng gore
0: o re le nyaka o nete fatsa o dilo tsa lena di
1: sepela ga
0: o o na le molelwana o mongwe lena gore you pay
1: the right grant to the right recipient at the right time
0: njalo o ya a le nyaka o ntsha tshelete ka moga a phese le rumele motho e le gore ka khumana a gola ka matsoa ka moka bile le a mangwa a gola le ka maoto ke ka baga le o lenya ka o nete fatsa dilotse ke tsore na mina le ka o gaphela batho ka ntle le nya ka gore batho ba dire dilo ngwa go ba according to the book
1: go re
0: di sepela ga botse
1: ke se leng rena re nya ka o bona se direga e bile le solo le la rena la go bitsa batho gore ba tle ba iponagatse a se re nya ka go frustrate ba amoge di ba mbiwa fela batho ba le ke batho ba rena nna re a barata re ja ka bona re mong re shuma bona jale re a barata re ido ba gore re nyaka go no khontishisha gore o ska khwetsa o mong re motswalletse kante a sa khwetsi masheleng masheleng a fiwa o leng mponyela motho a ihone
0: se se bo tsa ona lengwe in tshushitseng ye ke sa tsebe ona le ya direga le ka molthakolo la lena na mo ene goreng lena le le sasa ka mkhwano o ne khumana le beile batho ba go kwa dikantorong e le bona ba diang jo bongwe ya bommanager ya gore tšhelete e tshwanetse go ya go mašamaite e name motho mongwe e sepele ka fase ya tafola e feleletse tšea ko mongwana ka mofi ntlo e ya kgone
1: be kgonega mola moragonyana
0: alo wena
1: mola moragonyana a kere letla gopola gore di-technology be se tshwetlha lefe botsanyana ande tse dintšhi be re di dia ka letsogo jale ke kgona go ngwadiša ka ba ka dira ntho ngwe le ngwe manual mara re rile o lemoga gore o batho ba ba dia ka mogo rena ra kaonafatsa thekenoloji ya rena gane jwale a e kgonege o tla mo wena a dira kgopelo ela ya feta mo nna ya feta mo mongwe ya ba ya yo amogela ko mongwe wa botlhano ya ba gona re re wena o moamogedi wa mphiwa fela kore ka moka e feta di-stage tse e leng gore ba etsa ba e check
0: ke o lekwa ga botse setebo wa tsa ke kgatha kore ke bolela le wena o leng lekgola o tswa pitše dilo tse wa di tseba motho sho o khumana mphiwa fela o tlokofala le kgono na mile mphiwa fela ola ko ona o eme goba motlho mongwe o na le o mongwe a ba mo golela a ka ne go gola kgwedi tse tshela lena le sa tsebe
1: awa home affairs e yo re de certificate ya re pa na mbile re o tshwere mphiwa fela ola o ka
0: sa. That certificate e tshwanetse ba
1: e ka yotswa. E ka yotswa mamotla la kere mamotla kere o tlokofetse mamotla go sasa ba o direla that certificate. Nambile home affairs ya re bontsha e mo go rena.
0: Nge ire lebelela motho sho.
1: A wa in tlo lighta le bonle le khibidi. Ya re bontsha hore le ya panya panya. Nambile e re tlo patela e panya panya jwale e a ifetse. Ka gore already home affairs e loadile death certificate. Jwale machachi ya system tsa rena di connected to tsa home affairs le tsa SARS in real time. E in real time ra hore e ba phantsha ka mola le rena ra phantshetjo. E ba phantsha ka kwale le rena ra phantshetjo.
0: Go lokile system e re le bakela bya loko sala ka sobo se ka ke twa di iphina le wena. Re khopela Dr. Then, Dr. Then. Ngere je papa jo shiwe ta re re buya. Taba tsa mosadi o di buse ra gona o tla pele le yena.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Ntjaba khori baga go beluka sa pay le spa. Watch 80% off ka di shimotsa new fresh kitchen essentials.

0: A six pack, yeah, the 100 gram Danone New Today yogurt, give you the future pedica 30 rand, or bulka 10 rand, the tagoje, the watchagalo fitaka the 23 August, Rastogos Salon, Raspa Fell, Rune Lidi Pielo.
1: Eita, Reba Nega, we go Tavido Sanalina, Osinama Luigi, Unalema Follow Follow, Enra Imina Jew, Chile, Jasa of Farmer Shola Melema, Tamahontemo Africa, Ora, Hotram Moranje Masumipi. Imina juu, ego fa di vitamin, di minerali, le amino acid, hore melo gao, udule o shuma gabo otze. Oka topa mashele nga kwa dika kwe di, o stichisa gao sa mamrato sa sialmoya. Lejeja 012-546-8937, hova 072-595-0198.
2: Tobela FM, mshate watubani weitabisho. Redi tabadisa afisha, tabakulu ya di seka seka. Re go tlisetsa tsona di sa tuka mollo. Tobele FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
3: Ke nnete magagešo re di sekaseka di sa fiša ka sona seoposo ke mangwe a ba tseba gore le kgono batheletse ka moka ba e le gore ba theletsa Thobela FM a le kgotlagaso la Aforika Borwa ga ba tsisitša ditaba ba le ka magaeng a bona ba le ka dikantorong tša bona ba le maetong a bona rado ba tsisitša tsona thui ka nnete ka batho ba maleba batho ba nnete ba o tseba ditaba tše ka nnete batheletse lekgwetsa ke boleledišana mo le sesitebogo chipi ke moleledi wa sasa ka mono provinceng ya rena ya Limpopo o boletse taba tše dikgolo tše
4: Ministera o tlile go bolela le batho ba. Go mme batho ba ba tlo fiwa le sebaka sa gore ba
3: botsise diputsiso.
4: Ba be ba re boletse. Ba pe e kgolo kudu. Gore ba tshwanetse gore ba re boletse mo ministera ba re ministera batho ba ba ga go ba. A ba re tshware botse go ba re tshwara botse. Ke re ba bang ba tlo boletse ba bang ba tlo retha. Ba bang ba tlo botsisa.
3: Eh. Watswa ke gata ke tabengwe e ke ikwileng ka ditsebetsa ka thui gore Minister ke ke motheletse maloba ke be go otlela ga e ka ke motheledi tsa bolela gore o tswa ga e ka ga e ka ntlo mo e motshwentseng kudu ke mabadi ya e motshwentseng kudu kudu minister ka gore ba le ga e ka ka xebega ka kwa botlhabela bya bodikela le bo botlhabela bya kapa a re gona le batho ba bang ba tsoga mesong ke ba tshwantse go kumana tshelete tsa bona tsa sasa ba tswa ka iri ya pele se se 1 o'clock but lotu waka 6 o'clock ya matapama kuba kudure ka ingur mala mtu wa fitile mwala tante kumane mtu wa fela waka kwe adule ufita laka ka 6 o'clock ya matapama babe bare na baro chelote ya waiyo
4: a ke tsebo gore ke efeng motho mong ka gore a kere rena a re sa go di shaba thole tsebeng rena matjatji a gape re fakela di chalet ka gare ga di banka rena a re sa na di PowerPoint re fakela ka gare di banka gape ke re ke le botse gore jole technology ke ka gore mola morawonyana batho ba ibile ba lla ba re ere ya na kwa di PowerPoint o re khwetsa bang khwetsa 30 rand jole na gana motho a go a sa tsebe le hore kae mara o tlile ana e uefela jola ga ni jola ke re tse ntsha ka panke bona wa ntsha statement o go ga statement wa bona gore chelete ya gago ija keng ka e jwang jole ira gore batho ba uwe ene ke rata o dia boipiletse go batho ba borena gore chelete ya gago e re re tsena ka di 3 a o re ka di 3 o tshwanetse gore o kitimele ka mola di panke le sa batho ba baye ba bangwe wena o ka noela ka di 5 le ka nenneng
3: e gore o ska ka o khala ntiki
4: ene gape re lemogile gore ka tjaji la go gola lana le re le beileng ra re di 3 ge ba tlala ka kwa metšini ba gwetse batho ba bantši ba o nyaka go ba rukhutha ma batho ba o nyaka go ba fora batho ba o nyaka go ba tšela ditšhelete tsa bona ka botsotsi motho a ne o bona ko kwa e fitlha ko motšhining a ye ka pela lokele karata a gotagote motšhini a nyaka go jabetša motsofe wa rena
3: mpotsise tebo o letsetsa bengwe ya gore matsetsi a tšhelete tsene ka bankeng ya batsofe ba rena goba batho ba humana o mpiwa fela o ba e humana ka bankeng e le gore peleng o bontšhi ke gore motho ba re a tse ba tshwanetse go khumana boka ba re a ra re ka e bala ba rawa ape tšhelete e shota ka 30 rand goba go bo o diele eng
4: ee tšatši le lengwe e ba e le gore motho o mongwe ke taba ya gore motho o o rile a dutse ka gae mo mongwe a mongwadiša a ke re batho ba
3: baeng
4: gape re na le bothata bo bontlhotlo e kgološe batho ba ba sepela ka malapeng ba tsena ka malapeng ba botsa bokoko wa rena ba re sa sa e re e nyaka o lookeletša mphiwa fela ene ba bolele tšhelete nnyane ba nore sa sa enyaka o lookeletša mphiwa fela ka 10 rand mara gore e le okeletše tlišang re ngwaleng a e okeletše motho ofe kapa ofe lena re le re fa pukana ya lena ya boitsebišo ra lengwala mo gore lena le a dumela gore sa sa e le okeletše mola e le gore sa sa ge e okeletša motho mašheleng a e nyake selo mo mothoo jale ke batho bona bao ba go tshwenya namile ge o ya ko motšhining o re ba tseba gore ba tshwanetse gore ba tšee fela 10% a ke re sa sa e dumela fela gore ge e le gore o ingwadiše ditše tša go bolokiwa tša dipolokano goba whatever insurance o tshwanetse gore ba tšee fela 10% so ba tla ba e lebeletše go ya gona ka mokgono ba tšea letseno lala le lena gore a ba nyake gore sa sa e tle
3: o tsa ke ntlabe ke bokobokobokobo ka baka la ya kgonega gore motho a ka e dira bakgekola ba rena ba sa kgona go bala motho o mongwe o modietsana ka mo gae tšhelete ya shota yena a
4: tseye
3: ao batho ba modie
4: a be a saene a ke re badi o dia di-plus a ba kgone le go saena a ba ngwale botse a be a no ngwala plasa a tswe mo ditabeni ambile motho motsofadi wa batho ga a ya ka mola o amakala gore tšhelete nkane e se e feleng
3: gore mbuje ga mogo o le bolelang ka taba ya gore tšhelete ya bankeng banna bakgekolo ba ba e kgona ATM goba motho mongwe ba tsa ba diela ka goare
4: ee ka gare ba ba direla le gore a ke re mola metšhining go na le batho ba e leng gore ba bereka gona ka mo dibankeng ba e leng gore ba thuša ke bona ba bantši ba e leng gore ba thuša mara a ke re le a tseba gore sasa e na le gape le mašheleng a lefelwang motlhokomedi kudu re lebeletše batsofe ba rena ba e leng gore a ba sa kgona go itirela ba tlhapišiwa ba direlwa se le se ya kere o na le tšhelete e leng gore ge e le gore wena o tlhokometse motsofadi motsofe ka gae re kgona go lefela mašheleng a oo jale re tšea gore wena e ra gore o sa itekanetse gore o ka ya kwa le wa ntšha tšhelete ela wa mo rekela tša dinyakang wa mo dia dilo ka moka tše e leng gore o tshwanetse gore motho o amogelang phiwa fela a dikwetse wa mo direla
3: tsona tseba keng ke nyaka o to ruma le wena sestebo wa tsa ke kgatlha ke taba e bolelang le a tsebišwa le basasa gore tšhelete ya mokgekolo o a mašamaite o e golela ke moketekete
4: ee moketekete oile o tlale mokgekolo wa mašamaite ra mmotsiša ra re mokgekolo wa mašamaite na moketekete tebo o wa motseba ra ke
3: ngwanakaee
4: ke nyaka gore a nthuše ke ena a tlo nthušang a ke re le a bona nna a ke sa sepela ke kgone o itirela ba bangwe o hwetša e le gore ka nnete ebile a kgone le go
3: bolelaaa
4: ee ka gore a ke re re na le batsofe ba rena ba e leng gore ba šetse ba gotse ba phetse mengwaga e mentši ya bo 89 90 jale le so a kgone o sepela a kgone o bolela o a jišiwa o direlwa sele sele so ke bona re bolelang ka bona a ke se kgone le go ke tlhatswetše
3: ke nyaka gore bjale ge o e ka mokgomo wa tsa re keng polelo ya ka le wena e bosikodi
4: kareeeeaaekamo
3: e fela ke nyaka gore pele ga ge ke tlo o lokolola sestebo o na le tabanyana engwe ke nyako edi ya kwa mafelelong a poledišana ya ka le wena empa ke nyaka gore gona bjale re ketumela ka kua kantorong ya kgašo ya ditaba re kwe gore naa ditaba a iri ya pele ba ka re tela le eng doctor then o nkokotele ka kwa re ko rena ba gona na megolokwane magagešo melang ka moka lena gotlhe-gotlhe mo le ka ba le le gona magagešo.

0: na munna ire akanya la basadi ba babedi go isha go ba bararo di ruma gore bonnyane munna o abele bana ba bakae
1: le wa kala le go go go go ba ba tsa mo go la ba ndruta ke taba thari mo go ne se se a tsenya ke mo go mo go ne makenka be le nna mo go ne ka ke go mola ke mali 6 ya bana mo go ne ke se gona le mala matla a phepo era ra nka le mali 6 ba sa di ka ba ra mo go ne era di go ba le 18 ya bana thobela a nka le mala matla a phepo
2: Fete Stepe, le Dr. Molokumashamaite, le nana ona mekholo kwane, mo Thobela FM.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Magareng a tsona e reng ya pele wa karetswa tša gore palamente e re ditshenyagalelo moka tšeo di akanywago tša tsosološo ya meago ya palamente yeo e sentšwago ke mollo ke tša diranta tše dibilione tše nne fegelwana tshela. Khomišene ya matlanga re tla bula molato wa bosenyi kgatlhanong le rakgwebo wa ka North West Solomon Kerim. Kgorotsheko ya molaotheo e dira ka tlholo gagateng ya gale ya semolao ya mabapi le go rafša ga oli le gase bola Wild Coast ka Afrika Borwa. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya pele.
2: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa, basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo go Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo. Tsoje ba bangwe basadi botšišego
3: talatlhegelwa ke bana ba babedi tabanye o dubileng gore e seka ba ya buelela gape
2: ra nyaka dikarabo tše setšhaba se di nyakago.
4: One of the initiates in Bentown and we lost that. It was very painful.
2: Ye ke tabakgolo ya Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
5: Ke nnete o ikhumana e phela mothile dire betha e phela re na le yona mo mamatsa mo re leng gona magageso ke nyaka go ruma le mmeo ke modite phatala ja gore ae wa tsa re keng tshedimoso e ya gago le batho ba ba leng gae ba theleditseng ba ipšhina ka yona. Se se tebompotse legatong la Limpopo boipilotse bja gago go ba amogedi ba mphiwa fela wa lena wa SASSA ke bofe mo le bonago gore mona a re šomišeng sebaka se radio e sa re file nako ya gore kgone o ba fithelela ka moka wa tseba Limpopo e ka moka le nyaka gore botša eng gore ba tlhokomele eng go ba direng boipilotse bja lena setse
6: ke nyaka go thoma ka ya mathomo ya mathomo ke gore batho ba gešo ge re lefa tumelo ditumelelo goba re le bontšha gore dikgopelo tša lena di amogelegile le tlile o thoma go lefelwa mphiwa fela o le tlabeng le dirile dikgopelo tša ona. Re lebotša botse gore ge e le gore maemo a gago a lephelo a fetogile e tla ka dikantorong tša SASSA re ra gore motlho o mongwe o golela bana nambile a se o nyalwe nambile o a qualify ka bošiu o tlhakana le ntate Mašamaite o ra oa nna ke ya go nyala. Ntate Mašamaite gape ke motho wa go ikgona ke motho e leng gore o bereka botse letseno la gage le gabotse. Ge re wena le ntate Mašamaite e le nyalane nambile e ra gore wena taba ela ya gago ya letseno a o sa qualify ka gore ntate Mašamaite a ke re o tšere jwale o go dirile mosadi jwale sa gage ke sa gago
5: emapele gape motho o ba ngwadisitse bana sebae sa le ba bannyanenyanenyane nna jale ke sa tlo khumana mosadi o moswa ke tsena kae ka gore
6: a re shore ko moswa o bakeng a ke rena se re se tsebang ko gore gane jwale bana ke ba ga Mašamaite
5: banna we
6: ee ge bana e le ba ga Mašamaite mmae le wa Mašamaite e ra o ntate Mašamaite o tshwanetse gore a support-e bana ba ga Mašamaite o tshwanetse gore a dire boloka bana ba Mašamaite
5: ke nkanyala mosadi o ka se fetoše sefane a no tswela pele o bitsa ka sa gabo nna ka bitsa ka sa gešo ka gore aowa le kgale o nkhumana ke e ka le ena ke mokhumana e ka ebile a e na le bana ba tshela
6: moo e re tlabe re tseba gore le diabofo ra ona taba ke re ka se tsebe ka gore e ra gore ka home affairs e tlabe e sa bontšhe gore wena le mosadi o le monna le mosadi ba ba nyalaneng le tlabe le le boyfriend le girlfriend mara ye nngwe ge boyfriend a ka romela tebogo tšhelete kgwedi ka kgwedi maybe a kere mašeleng a o lekana 10,000 a kere ke kry-a girlfriend allowance ba re girlfriend allowance ya 10,000 kgwedi ka kgwedi e ra gore e ka no fetša empi ya goreng a ke malokelong a gore nka hwetša mphiwa fela ole
5: kudu ka baka la gore mo etsenang ba le basasa ba gaone
6: e bona ee ke mo etse ee a kere ba re
5: kera ba basara
6: ee basara se ba e bona le basasa e ba re ba betha bukana nomoro ya ka bukana boitsebišo nambile ya ba bontšha ra oa se se kgwedi e nngwe le nngwe e re di-four o hwetša 10,000 jwale nambile e reng e ra gore se se botsebotse a se motho wa dikobo di magetleng se se botsebotsebotse ga a sa le malokelong a gore a ka hwetša mphiwa fela o a o hwetšang yele rena se re se dirang ntate Mašamaite ntate mola tsho mo go le gore re a le gopela batho ba ga borena ge maemo a lena a le pelo a fetoga ipona ga tshe re cheke gore re o lekole gore na e ka ba o sale maswanedi
5: ya
6: ka gore ga ne jwale ge re na re go khwetsa re tlo o thoma ra lebella kwa le tsheletsela e tswang gona ra re a wena ga po go tloga ka 2022 o bo o khwetsa mphiwa fela o se malokelo ke le re nyaka
5: allo wena
6: ka nete ani jone batho ba
5: bo
6: ba bo thate mba o shisha re nyaka o tshwane tsha re patele yona o tshwane tsho e le fele morago le ya bona gore ina mbile e ba bo shaedi na mbile o ira gore tsha bophelo di thoma go imela ka gore go patela sekolo to ke go go ima
5: se se bo tsa ke ngile buile go di se se bo le di tsena le wena e o ka re ka phaka re ka phuta ra tlo gore ke go ka re felicity le buile kudu le ka tonela batho ka moka ba o ba amogela mphiwa fela mono province ya Limpopo le dikwela magage shore ba re bo ropane a bunyakere he di lodu sepela botse e phuthulu wa o bona la hore lodu sepela ga botse ke moka o gona o di a dilo ka tshanelo le buile kudu se se bo bo le tsena le wena mma tata re bo le tsena le ba bangwe ba ba golo ba o feta ba kwa nna le tsena le
6: ke leboga ene ke re batho ba ba amole politiki lo ge le gore a o ka mo setlhale happy fighters sports ground o tsoba
5: wa
6: thaelwa
5: ya o thaelwa ke dilo di tshikulu le tsedi mojo
6: ka ga pele di kantoro tse dintsi di gona ma ke re le bone ba sa re se ba gona ba ho ma fese ba gona dipanka di gona gore a se sa sa fela ka mo ba agriculture gore batho ka moka ba gona ka mo shetse wena fela o duletseng
5: ke lebogile se se tebogile boile o tle ke thobela FM ya le gotla gatshola Africa bora magage shone te engwe she e fetse mo la ke te boke nete go tle mo mmusho o ya go magage sho ba bitsa dikgoro tse ding gore bana le le tlang batho ba tsebe ka lena gore ge re riša ditirelo go batho re ra ge re dira eng se se tebogile boile le ka moso mwanesho le boile kudukudu o sa tso bontsha gore ba khoro ya ra se lega ba gona mo ba khoro ya temo le bona tshibela ke ba bona ba gona mola ba the national development agency le bona tshibela ba gona ke ba bona ke di khoro ka mmusho tse o di tile go mo go aba ditirelo gore ba bone ona dilo di ka sepela bya matheletse ke mo re leng gona ke gata ke tshologelo ye e bileng gona mo wa tsela ke di tent je di le mo je di kholo le ge o ka re motho mo ga re motho ga bola ke pefo a ona sa mapefo mo ke taba ya gore ba di le dilo ka tshwanelo di tente tse di khupeditswe ga botse mo e le gore dilo di sepela ga botse ebile ga gona le ka bothata wa tsela re leboga kudu ke bona le ba bangwe tshibale gape le tlhokomele bekeng tsela o bakgweding tsela ditlago re tla ba re ya dikgethong tsa mebušo yane ya selegae ke bona ba the independent electoral commission ke commissione ya dikgetho ya o ikema ba gona mo le bona gore ba tla ba kgontshe go bontsha batho ka baka la gore ka nako engwe re no re dilo di sepela botse di sa sepele ka botse ya ba e le gore ba bontsha batho a kryale go o ka re o ya ka kua dikgethong wa fita wa bea leswao mo le sa tshwanela go ba gona namile o tse gore o dirile bothata jo bogologologolo o dirile bothata jo bogologolo ja gorena dilong kane di dile ka tselane e di leng ka gona pele le bona ba mo gore batla ba kgone go fa batho ba bona ditaba tsa maleba ke kgata ke gore ba khoro ya merero ya selegae le bona ba gona mo magagesho gore batla ba kgone go fa batho ditaba ka mogwano di leng ka gona magagesho ya ya la tsara keng o ntse di je ba bagolo mo e tla ra gore le monga tsinyane o ke tshole ke la thekwa ga gala kwa a tsaya ke o sa tshele ke tobele FM ya le gotla kgatlo la Africa bora magagesho mo le ba ke na le magagesho hele kwa e bile ke kwa ke ya khomola nyana ke taba gore ke be ke re ke tshole selo se se a pere go ma monatana o aha ya le go di tsiga botsi bale e ba re monna a pare ke piskanto ya le ba tsana mo ga go go di ya ba ke tshutse ke pisi ya tsana ke tshulela eng ke pisi ba challenge ke tshulela ke pisi gore ke gone go a tlhakanetsa ba bagolo ya le lena le dutse ka thoko mana be tshwantse ke tsene ka lena a ke tsholla ntumelela go ba le ba ntsha thwina aa ba re ba ntumelela na le rutile bjale magagesho gore a re a tshwanela o fofa wa tseba ra fofa ka dijoko pele re feta thata ke le botseng ke na le kgoši magape Stephen Molepo Yeah. What's again? Se una lum tele du mwarna, wa mahuen guavarke, ne limulepo, ha garke du medisha, ekin nakitu a hushumulep, a bonaga, a wilumarau, hushima kapa Stephen Mulepo, madumisha or amorella munga, travel.
7: Morena hushia.
5: Kila amorella radia da jepe, dimitrumperi, roba ronaga lenamo, urdirabatu. Gelumputi, hello, wana le patel lila, mamma sa, little jiga mholu kunu. Agatona, oh, garbaru, you will do good muna.
7: Momota Pulukwane irumeje mushate ka irumeje mushawa sai ona ka muka tropa Pulukwane tle ga mla
5: ya
7: ka ona renare ta le bogara le bogisha tshawa sa ga mla bo ka muka se se ka the ga Pulukwane
5: mmm
7: we bang bona
5: mmm wa tla khetile le ne ga bakala ora kran yele rena di utena mo rena tena mo ra fita ra fofa ka di joko tsa ra fofa nte le gore re tsebe re beilwe fasa kri yele tshwanetse re tsene re loche re khona re ya moeng ga botse yele bile re khopela tshwara le ya gore re be re fofa ga di joko re sa le bona re le bona mo gautse
7: a sela fofa ka di joko bana ba le bale mo ga jeng ke bana ba khosi
5: o ya
7: ba ka o le amogetse
5: a
7: mure
5: mbuje batho ba mo bolena mo ba fela ba lla ka ditirelo tse tsa sasa go ba ka gore ke ne be ke go ipusha pusha go no bana ke le shalala le bitsa mmusho ka moka gore batho nke ba tekeno batho ba re o fita mo le ba ba buje tse ba nyaka go ba buja ga no bo ina le sello mo motseng
7: sello go kwa re bitse ngona mushate bana ba rena ba lla
5: ya
7: bana ba rena ba lla ka yona sasa ba re ga re khotse dilo tsa ga sasa ga botse
5: ya
7: ene sasa yo lo ka ge fela e kwa mushate ba ile tela ke go
5: o ya
7: ka pe motswa rena o mga mo le poko mo go
5: go bona motswa le no go gola ma
7: o mogolo
5: ya
7: ene ofisi ya rena e ga mangwe le ge ba re tlhaka tlhakela kana go ngwe mo kgweding ba fela ba re toga kwa moshatega a ke ka beke
5: ya le ke ka baka le re le betha matsogo le a phapata le ga tsona go shiwa tsoa gore mma motho ona le dilo tabe e botsukudu la tsha ditirelo ka gae
7: mo motho gona re le leboga ba tsia karolo ka moka le ba ba ile mo ba le gopela la ithwala la tlala thusa tshaba se sa ga molepo mo
5: ya
7: go bokano ya lena mo re bo ipaphela magosi
5: ya le mbuje ke se go kwa lena ra go ra mwana mpafudi ke se go no kwa lena tsha lena le sepela botse ka kwa sasa ka kwa ba
7: a wa ne ne tsha go di tsepela go
5: di le sepela a di kini le tsela tsela ba ra wa sepela lo kisha mone
7: a ke se ri sale sale
5: sale di o thoma
7: ke nya ke go sepela di tsana ka botse
5: ba nna we
7: ne ne tsha ka di sepela ka botse
5: ah
7: mara bana be swa
5: bana ba lena ba lla bana ba lena ba lla ba re bana nnete ape o tsore go lla bana ba lena ke gona go lla lena holla bana ba lena go gona go lla lena empa ke na le kholofela ya gore mamotla ona le bona kwa rota ba ka ona na ka gore shimo ele lena le tile le ga tlo nna khoshi le ya di bona dilo ka mogodi sepelang ka gona e bile o ka dilo di toga di le sepelela ka botse ka mogogo leng ka gona
7: mo motla gona ke tloga kere tshaba sa ga molepo le bagishane
5: ya
7: dilo tsa lena di tlo sepela ka botse ba ba ditulo tsa sasa di tle ka moka wale re go bela le bona le ba ba se ba thamba eta ge ba tswe ka ge ba phakise ba tle ba ba khotse ba se gona ba tle ba lukise dilo tsa bona tsa sasa
5: ya rena ngelimbuje rangwane empavuri go fita le bakeng la bjale ge ke bolela le lena bjale go tseba le ya tseba gore Afrika borwa ye ka moka e letheleditse
7: ke ne ne ta go ja ka re le nna ke sa letse be mara ke le tswa ka ke ka feme ka feme ke a le tsheba e mo la calendar eng le bone
5: ya
7: ga be ke ne calendar
5: yo ya ya jo go gore
7: ya lena
5: go mmile tsebe gore le bolela le mashama ita bo go ni bjale le phika le tswalela ngwape a le tswalela go mo fela le marumo le a tswalela mongono ntse le kgolo kwa no
7: o kopane le mphafuri ya tswapa se di mama kana ka bo se sase are ke tlhaba ka pata ke ja mo ke tlhaba ka pata ke ja go se tlakala
5: ena le ke
7: tsentso to bula solo ke se mmago le bogolo ke
5: tsena
7: ke tsama malo pepe malo wa ka khupa ka shela mkhante
5: eish o ka ke khubile mo shaedi go ka go re ya o e to ena melela e tapden a ke tsona ba isa ba le barna ba mitsotse le sono go ya o ile le sono ba gona na e ba so bona o ntse ke fetele mphafuli ke kwa bo sibi ya o bolala le mkhala bo mana tsaga ke tla pele ba le gatonna ka musata le le rangwana ya khoshi molaetsa wa lena mafelelo go batho ba ka bo lena ka gore shima mamotlha ba tlile mo ba kwa ditaba ka mola lena ke bona le dutse mo a ke tse nna a lenya ko kwa ditaba je di bolelwang ka mona
7: re aya
5: ya
7: re sa ya e re letile ba bangwe
5: o ya
7: re gona
5: ya
7: a re ke re go tsena ka moka ka motsotso
5: o ya
7: go tsena ka go shiela
5: e gore ba bangwe le kgone go bona je dingwe ka ntle ke gata ka mogole di an dilo ka gona re o tsa re leboga kuduma ke leboga le phosollo yela le dirileng re thoma mo ke le bone gore le motho a o tlhompha ka mosata man a lenya ke gore metsi a thakane le oli
7: ke a bufa
5: wa busa
7: a di bušen
5: o sa bušega
7: ke leboga go bušega
5: banna we le nna ke leboga ka mokgwa nka kgona ka gona ka baka la gore kerile kere ke le bontšha gore api bjale o ka re tshwantse re boledišane le ba bagolo e ka bona le e gana mana ke leboile kudu rangwana ya kgoši ke leboile kudu o boledišana le lena nke lefe monno wa beng le ena ke modumediša ke bonaa
7: letamiša
5: madumediši ya o mogala ba eso
8: ke a tamiša le nna ke re phiaphia diatla tša mphologa ka sa morago ee ke dumediša bo mašamo a ite a bokone e ke sa mo tsebe mo motlha ke thoma go mo tseba
5: banna go
8: yaotswabe le
5: lenabošega
8: mophaka marumo
5: le mang
8: ke nna maiša molepo
5: maiša molepo
8: ee
5: leina le lao ke a le tseba ma maiša molepo leina lao ke a le tseba ma ke a leboga bakgala baeso ke leboga kudu-kudu-kudu ge le bile le rena ka mo studiong ka mo aforika borwa be letheleditse re leboga kudu-kudu-kudu magageso batheletse ke namile ke egorosa gona moue magageso ke na le kolofaekare ke timile kudu nako ya mmamothata bana ke nyaka gore aa ke be ke sa lokisa se sengwe magageso gape o tse gore o ratile a kgaoswe le nna kwa thoko jela aa ke be ke nyaka ntle monna ageso ke nyaka ntle o itire ka mokgwa mongwe ore ke šale oba ke na le yona aga o theletse thobela fm ke na le

0: e dira komiki tse 296 tsa go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka ete ka rikop o hotsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki ete e badile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago
1: Major League Weekend ka ShopRite. Mo marketing a mararo fela. O seketa go dintlola ka itshebelo ka 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Chicken Mixed Portions ka $189.99. Pork poikikos ka $49.99 e kilograma. Di 5 packet di fogo ba di fetche pedi tsa di Kellogg's Instant Noodles ka R49 fela. Le packet ya 500 gram ya di green pepper. Reka tsa pedi ka R30. Di hojagala go tloga ka labotlhano di 14 go fitla ka Sontaga di 16 ya August 2026. Ke teka Major League Weekend Arena ha ShopRite fela.
2: He o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomo. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Lentšu la gago le botlhokwa. E ba karolo ya poledišano ye go taba golo. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
4: A re magagishi ke nne tlo la pele magagishi le bakeng la biale ntwe ngwe khatlang go gore batho ba batsheletse ba tsiba go a bolelwa ka kwa go longa kwa ba dutsi ga botse rena re duletse khonane ye le gore ga re nya gore ditaba tse di bolelwang ka kwa di di khona motho mo di re shaetse mo moyeng ditapatsana le sepela ga mogwana magagishi go tlo ba le motho o tlo monyaka e sebeng gona biale magagishi ka morao ga ditaba tsa bo iria pele kwa e le go yena o re ka re go ke yena beneficiary motho o ile gore o ke yena mo amogedi wa ditirelo di tshitswe go mo le khone magagetsho re tla le botsa nna ke mang o tla ba re bolela le yena le bo molegotla petition ba gona mo wa khoro yane ya social development ke mera dzilane le bona ba gona mo re kwene tso gore ke le lokola parliament ya rena o ba le khotla tharamela o la rena la ga mo province ya Limpopo se bile le segolo se le gore ne khone ke na ta fa dipolelo mo le go tlhalosa ba tshelete bona ka bakalang re le mo ke na tona ya khoro ye ya tlhabollo ya leago mokhumagadi Diana Pule yana ebile ke leloko la palamente ya maemong a bosetšhaba ke bona ba tla ba ba le mo magagešo re ntse re boledišanang le lena ka mokgwa ditaba di beng ka gona le councelara mamedupi tefo o la kirileng re ka mo seletseng sa capican le yena o gona mo magagešo ke na le kholofelo ya gore ka mokgwa re tla ba re bona ditaba tsa rena di re dumelela ka gona re tla le tisitša dilo tse ka mokgwa tsona ntho ngwe nkgatlhang ko gore ditirelo tsela ke bolelang ka tsona batho ba bangwe ba le ka ba bona ba dirile methaladi ya go ya mola be o loring ya ba kantoro ya kgoro ya merero ya selegae gore ba kgona go khumana tshedimoso ke bone diopedi tse pedi tse tharo tse e le gore di gona mo ke bone rustaman nkuso e re feta mo ebe le ena a nametseng sefala ke bone le kgalaka la mogodumo ke bone le ga pleasure le ena ke bone a feta mo ka kuisa gore aowa ebile ba babileditse le batho ba e le gore ba tlatla ba boledišana le bona wa nthusa ya go magagešo gore dilo tse di sepele ga botsi belegae ke bontshitse ke rori sansa thege etare ka morago ga re boledišane le moamogedi wa baeng ka moka mo polokwane mo ratla ra boledišana le molekgotla petiši motlho mongwe ge nako e ntsi telelo e tlo re dumela ra boledišana le tona ka sebele mme Diana Pule gore tle re kgone go ka ona e foka e ya kae go mo fitha lebakeng la bjale magagešo nnete e nngwe e le tshwanetse le e tsebe ke ya gore ditirelo tse a re di bone go swana ye ya mphiwa fela wa mmušo a ke tse gore na lebeletse ba na ba theletse gore ba re ke Afrika borwa fela e le tee mo dinageng tsa SADC ye e kgonang go fa batho mphiwa fela dinaga tse tsa Afrika tse bo Mozambique bo Zimbabwe tšhelete a e gona rena e sale re tlhoma go e dira mengwageng le pele ga pušo ya democracy bakgekolo le bakgalabe le batsofadi le bakolofadi e bantsi ba khumana tšhelete magagešo le mmamo

0: ba sa ikumana re leboga bya re leboga batho ba Afrika borwa ba ba shumago nna le oratile re fela re bontsha re re chelete ya ne le go la go ya mpiwa fela itse go batho ba ile go rufita le bakeng la bya le ba shuma ya le ka tshwa ke bone statistics South Africa maloba e bolela taba engwe kgolo kgolo mo ya hore mishumo e thewe je fase ba ke tsho ka di percent tse maso metharo tharo fegola na tsere ya le ka tshwa ke rana a fa ba ge go lo ba thata ba sa bona chelete ya mpiwa fela gona mona u tshentse tobela FM e ga sha ile motho e le mo mamatsa le filo le le mo na ba ke mamatsa ga molepo ka masipala ngwa seletse wa Capricorn ke mo re le ngona o rata le tota ba buitsa putshonya na engwe gore tsepzene a re tele di batile tshi ba rena ka kwa thogotsela putshwe ya gona re tla re ka morao nyana ra ilukisha gore tere kgone ba fa yone a kre bjale re tlile mo lekgono bjale ka ge re be re tlo ba re bolela le bona ka taba ya labotlhano le lengwe le re aga butswela se itlile bjale bathele je re botseng ke mathata afe ao le kopanago le ona kudu lena ba amogedi ba mphiwa fela wo wa sassa e ka ba wa bana e ka ba wa batsofadi e ka ba wa ba lwela tokologo ba le ba peleng ke mathata afe a o le kopanang le ona ge le ntsi le nyaka tšhelete ya mphiwa fela ke mathata afe aga motšheletše sebile dumela ra ipina ra lene e bane o ijere ka lebelo o e wetse godimo ka lebelo monne are ema pele ko botse o gola tšhelete ya mphiwa fela oya motswadi wa gago
1: ya
0: ba golela ko wena o ba ikgolela
1: ba ikgolela
0: oya
1: ba emaemiša ke nna ge ba sakana le mathata
0: oya
1: gore ke bona gone jale mokone e phala ke nako ela ya pele nako e ba sa nna di-line because be re sa trase go tloga mo ke tloga mo mokopane ke ya gae bakenbeke gore ke kgone go ba thuša wa bone so gone jale tshwantse o tloge o ba tšea o ba ise toropong batswadi bo o dulale line e nngwe telele pele e be e le kaone ba badi ya mo shopong ya nekdor ba gola ba ikela ka gae so ke bona o kare ee maemiša
0: batsatsilee fela mbutse wena monna David ke nokwa gore na go gola mole ba gola ona ga kala kua diphefong le go gola bankeng ya bokaone ke efe
1: dibankeng nna tlhabe fa le ba e yana komang gape bakekolo ba tswelela kwa ka four bangwe ba tshwere ke tlala bangwe ba ba feintle so nako ela o le kaone ka lebaka la gore ba ba tseba gore ge ke fitlhile ka nako ya seven ka nine ke ipoelela ka gae
0: kokwele ke a leboga a re teo mongwe shuo top tapson a re teo mongwe dumela motšheletše
2: naka ntate nasanaite
0: a re lotse ntate diale
2: a ke nate ke enamereke
0: a re
2: nna ke re bagodi ba sassa ba kgadisa ke mabapi le taba tja ntong tja mo diofising ja sassa o kgoje o ya kua ba fitlha kua wa re utshwafatsa ka rata ware offline mola o eme nako e telele
0: offline le sola mang gona mo e re offline
2: taba nothoya go berekisa le ka manual
0: oyamotho
2: e be manual e be le ntong ya ka mokgo ba berešang ka gona dio ta di-computer ka gona
0: oya
2: ee sa lena kwele gale go apply ba ngwala fase
0: ao ke lekwele ke lekwele ntate diale motlho mongwe re ka re pele ga ge re ya ditabeng ra jea o mongwe shuo tapfe dumela motšheletše ra amogela motšheletše dumela
3: motšheletše
0: a re lotse mma Rebecca re gona re ra le ena
3: le a tseba bothata sewe ba ka o tswalela yona ba rra o verify ba kgona go tswalela yona kgwedi tse peding kere tsatile batlo e bula e le a kgwedi tse pedi a ba o fe yona
0: ba re ya kae
3: a re tsebe
0: oya e ba ka re tseba tšhelete ya gago re itshwere empa re nyaka gore re lebelele ditaba tja gore na o sa le wa maleba na bjale ge e tlo fetsa kgwedi tse pedi ge e boya a ba sa o fa ela o ile wa e tshela
3: ao kgwedi tsela tse pedi a ba sa o fa yone ba o fa ya kgwedi yane e ba o fang yona
0: ete rebeka ke lebogile ge re ka khumana ba bagolo mo re tla ba botsa ona e ba ile ka e tšhelete o re lebogile o boleditsanang le lena aga go lokile Dr. Then re lebogile go dungwane eso o tsora o e feelo wena o tshwantse o dule mo uwe ga lena no live le la o ba emelela mo o tla emelela wa lebele ga mang go hukela ta khotsa dikunupi ka mo re le bakela bele re ka kwa studio 6 re o thile ja khasho ya ditaba tsa irapele ka Stanford Putimatho.

0: ya Shoprite go merekete ka go subsidize ditheko tsa ditholetjwa tsa motheo ka dintlo ka tshebelo ka di 410 gram tshepe di tsa Right Brand baked beans ka 20 rand fela le 250 gram ya Nescafe Re Coffee ka theko fase ya 56.99 dintlo ka di go tsela go fitla ka laboraro la di 19 tsa Agostose 2026 ga Shoprite fela.
1: Gizare ya gao, ebe itebene le metsi a go fisha, ga nkabe batho ba bang ba sa ka ba imetsa transformer kudu ka kgokagano ya bona e e sego molaong. O diegile gape ka gore diroboto ga di šome, ka gore batho ba bang ba di sentse bakeng sa gore ba humane koporo. Setšhaba ka moka ga sena motlagase ka ge batho ba bang ba be ba dutse ba gokaganyetsa dimitara tsa batho ka moka ka tsela yeo e sego molaong gore ba hwetse tefo ye nnyane. Gomme bjale transformer e thuthupile ka lebaka la go imelwa o se dumele le dikgokaganyo tseo di sego molaong tša go dirwa ke disenyi di senye tša setšhaba sa geno. Begang disenyi go Eskom go 0800 112722 goba SAPS. Phološa transformer ya gago, phološa maphelo.
2: Bogodi bja motlagase le tshenyong ya network ga di senye fela megala ya motlagase, di tlogela ditšhaba di sena motlagase. Eskom e dula e gafile go kaonofatsa le go tshepagala mo di-networkeng tša bona le bokamoso bja motlagase bjo e leng gore ke boyago ya go ile. Dimetara tša bohlale di fokotša tatlhegelo e leng gore ke e maatla, di kaonofatsa tshepidišo ya network gomme di thuša go fodiša le phokotso e leng gore e ba gona ya mošomo. E re ee go dimetara tše bohlale gomme o thuše go aga network ya motlagase ye e bolokegilego le e leng gore ka nnete o ka e bota ka mehla. Eskom go hlaloša lefa bakeng sa bokamoso bjo bokaone.

0: Okay. Re tshepishane le my fairy tale gore we won't settle for less. Re re gomela gona mo re game re kitumele go bona gape moloko mashamaite ke Dr. Moloko mashamaite butmesh ka sebele a re botsa re fitla gape le go diragalang butmesh.
1: O khata o di yale man o khata o di yale ke nnete ngwana eshu le bakela ba le ba tshele re boledishana le ramotse wa tropogolo ya rena ya botse ya Polokwane Polokwane city ke na re boledishana le yena mo magagesho ke lina la ke John le tsana la ka makorompe go mmoka mo magagesho ke se rolo se rolo madume se rolo amogela tobela
2: ba shama ita u kone re go tamishe ke tloga ke leboga kudu banana le wena mo motseng wa ejo wa mmamatsha mommotha o tlile
1: mamotha ke tlile a eno
2: mao tlile ga molepo wa mmatshwane
1: wa tswa re keng ye kgolokgolokgolo wa tsa ke kole o bolela taba e nngwe mane ke kile ka ne re theletse go o bolela ka kua golong ka kua pele a ba eta pele a botona pele a bo mologotsa petiši ore wena mošomo gao mogologologolo ke ore ditirelo di temo
2: e jale
1: mpotse go tlile bjang gore mamotha re kgobokane mo gageno
2: bjale ka o tseba gore department ya rena ya social development ke yone engwe ya di-department tša o iša ditirelo batho mara go bolela ka ditirelo a gona gore o se ka bolela ka mmasepala because nto ngwe le nngwe e santse e diragale mmasepaleng so ba ile ba ikopantšha le rena le bona ba ba šetse ba dirile di-research ya bone mara ma re be re duma go ya lefelong la mokhuto lela le lesong ba ba re nomeara ka gore ya o tseba o ka ne o re noka gore ke gaufi ke plekela wa jikajika mara rena re duma go yaona ka kwa so then a gona goreng ya ba gore taba tša rena bjaloa ke re rena le bona sa rena ka tšhomišano le segwera ke sa kgoši
1: lengakamarara
2: wa batamelang name re boneng gore na re ka dirang ka gore ke nnete gore mo magae mo go sana le ditlhotlho tse dintšhi batho ba bana di-ID ba bangwe ba sa a ba tsebo rena ba direng ka taba tsela tša social grants di-health ka ditliniki di gona ba bangwe a ba fele ba checka-checka mola mara ka tšatši la go tshwana le tše dingwe tša go thuša batho gore ba tsebe ditokelo tša bona e ka ba tša di-consumer rights le taba tšao tša economy jwalo-jwalo le ba e le gore ba na le se le sela se ba ka se rekišago so ra ba re amogela taba eoe ebile re reno re tla boledišana le bona ba e le gore ba tlhokometse mabatlwa le kgoši maremo a moraswi molepo baname ba re dumelele gore re tle gona fa le batong la bone e fela re invite-ile gape le mabato ao e le goreng ke a boagišane gore e re be bana ba motho re ngwathagane tlhogwanakodi
1: ka baka la gore nna e ke tsebang ka lena bjale ka mmasepala ko gore le dilo tse gore batho ba dule botse ka mokgwaoum ke lena le dileng o felo mo go dulege
2: aa nonono dilo tse dintšhi mo bona ba ba sasa
1: oya
2: ba tloa go na le mo re tsentšitseng letsogo jwalo ka mmasepala jwalo ka beng gae mara e fela ba tloa ba itlile ba ikemišeditse o tsebe gore ministera le yena ko moswa
1: gapethe
2: brand new minister o sa tswela o tsena jalo ke lenaneo la gae la mathomo le legolo ebile re tšea sebaka seo molebo wa yena minister ena pole for go di gore gopola gantši a kere batho ba nore
1: maloba ba le ka xebega ka kwa atwa xebega a tla mo Polokwane
2: wa bona
1: jalo hish re a leboga
2: tabe gape ke kgolo
1: tabe ke kgolo kudu monna ka šo le nna kobe ke sa ipotiša ke re bana nnankane o ka re ditata maa molepo fela
2: wa tseba gore le nnanako e ko ke na le o ipotša gore a gone tšatši leng ka dio tsoga ka ba ba re ba mmerekong e ba re o tlana mogae na ka gore a kere ke ile ka botša batho ka rape o na le mmere o tee o e le goreng ga a tsoga e ya mmerekong o feta morie ga a boa mmerekong o feta morie
1: ke
2: tabe kgolo ewe bjalo o ka bona tadiswae dilo di sepela gabotse mo Polokwane le bona gore aa toropo ya rena ya agiwa ntho e le ya re aga Polokwane e ka re e
1: tlogaseregole re sena nako e kalo re ka se kgone o le sa o sepela re sa boledišana le wena monagešo re a leboga jale ka ra toropo wa rena mo re a tseba gore re ka mabung a Capricorn mmasepala o mogolo wa selete gomme re tlile ka mabung a geno ga geno ka molepo re lebogile kudu boledišana le wena
2: modimo phalabalo
1: thobela o tshelete thobela FM a lekgotagašo la Aforika Borwa mangoko modimo phalabalo e re lena ke di bositse ka go wena
0: botmanshe ke lebogile tle ke mo se bidine fela re ke le go irile yo bedi a rena pere tshole pele settle for less a le kwidi pele ya bobedi ya minu ke le thabo.

0: bophelo bona dipelo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo
1: o se di ba dinamelwa tsa bana moso mongwe le mongwe wa marega bana ba rena ba tshepetse go lena go ba fitlisa dikolong ba bolokegile fela go nametsa go feta tekano le go otlela ka lebelo go beya maphelo kotsing gopola bana ba rena ga se merwalo go nametsa go feta tekano go šitiša gore o kgone go ema ge mebila e kolobile goba e na le lehlwa otlela ka maikarabelo fitlha o bolokegile tšhireletša ngwana yo mongwe le yo mongwe maetong ka moka molaetša wo le utlwišetswa ke kgoro ya dinamelwa
2: La Duma Hardware, e ke tika basadi ka dikarolo tse botlhokwa, tseo ba di kgathago go ageng setšhaba sa rena. Go etsa modern large ceiling light, go thoma ka 129.90, 6 meters IPR roofing sheet, ka 279.90 fela, le 100 liters solar geyser, ka 4,999.90. Ditaba tse botse, La Duma Hardware, e bula lebenkele le leswa kua, eLukwatini, ka Mpumalanga, ka di 20 August. Go etsa tshedimoso go dikgokaganyo tsa leago tsa rena. La Duma, where you save and score.
3: Erne bergiti melo gona ka kwa ga molepo gona ka kwa mamatsa thwiri ko panele Dr. Moloko Mashamaite Budmesh
4: Real le boga koko re le boga le bakile ba le ke nnete magagesho mo ngwa rena sho fitlile re boledishana le yena gezo rena ke mang mang koko
5: e bana
4: re bona mona tholi ka matepe mona maloba ke molebele jo mo television ngire monno ke tlobolela le yena dile ngo mo sale moye ke sa tsebo re taba mamutla
3: wow
4: ke mothankedi petition wa sasa maemong a bo sechaba CEO ya sasa le dilo ja di a pere dingwa le CEO di nna ga go ke Themba Matlou ya Masesha Themba dumela monna resho
6: ke a dumedisa le nna
4: ngombutse wena ke a tswa dilo ding tshitile ka wena mo go tle bjang gore le tshee lenane o le legolo le kakakaka le be letle le mologotla letle le ministera letle le ministera mo ga molepo le khono go tle bjang
6: hey tata Mashamaita batho ba bo rena re ba lateletse
4: ya
6: ra bona gore di tirelo tsa mmuso di ba lateleng mo baleng gona
4: ya
6: ka hore re lebeletse setšhaba sa borona se dula kgole le metsesetorop
4: ya
6: ga ba kgone go fitlhelela di-office tša rona tša sasa
4: ya
6: le social development home affairs re tlhakane mo re le ra boledišana le bona ka moka ra reno a re tsamayeng ka fa sa boetapele ba minister dinapule re tšee le emc wa rena Florence Razlan re ye kwaga ga molepo ka gore batho ba ba tšea nako e telele go fitlha ka kopologwana le ka tef
4: ngombute matlo Lydia le lebelela mafelo a gore le bona go ka re ke kae mo ka re go ba sokola la re a di tshenditirelo gona go ba o la le motho o emisa letso ga e kae mo tlhomwe emisi go ba mamang a di tshenditirelo jo mo gore na
6: a re lebelela mafelo a
4: ya
6: ka gore rena le di office tsa rena tsa sasa tse di agilwego marang ka di office ona le ntwe ba reng ke 40 kilometers apart
4: o ya
6: local municipality ngwe le ngwana le office tsa yona
4: ya
6: mara go lebeletse local office ka bophara e nabile o kry le gore mo 40 kilometers away ha gona le ka setsa mo re kgona go thusa batho gona ka pele
4: o ya
6: jwale rena le tsona mapping ka moka re bere ke tsena le ba masipala rena le di ward tsa rena ka moka gore ka fase bo ka medi ba mpolokwane municipality rena le office tse kae
4: ya
6: tse leng gore di thusa ba setšhaba and he re lebeletse ra kry le gore mo office e leng gona batho ba ba dulang mo le dinaga mabapi ke tse kae ra kry ke tse dintšhi so ra thala mmepe mo di-planning le tsona tse re ding ke strategic plan ka ngwaga ka ngwaga
4: ngo mbuti mato ge o dutse ka mala office ye le ya ba le econ kwa o dimodimo kwa o to o kwidilo tsa batho ba mo fase ba ba amogela mo mphi wa fela wa sasa rena dia o fithelela dilo tsa bona
6: a ba tse fela re dirile ntwe re reng ke call center
4: o ya
6: batho ba ba rena ba founa di tletse ba tsa bona dia fitla ka kwa
4: ba nna we
6: he re dutse ke kwa re dutse re le busy re le gare re lebeletse di tletse ba tsa batho ba bo re
4: ya
6: gore motho a lago o go ga mama boloko le mpopo
4: ya
6: o musho o la a le kovembe district jwa le rena per di kopa nchedilo tse re le management
4: ya
6: e re

0: Budaza o tswa kae ye le simitsile fela metse tere tshele go irele yo pedi go iba le Netto FM ba nna ke ri le nna ga ke tla ka mokalapo tsa ka re ile ngwe re ra go dira taba ke ye ere ke se le botsong re a ibese metlae ash
1: taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go iba le nna
2: la botlhano le wa re mosore go mosadi o nna le dikefa tsa go fopa fopana tsa di rolego e fela o motse ba bele ka pastor flora mancha maila e tla go gore go taba ya ka le mangkuku baby le etela gagwe ke le mohuta mang
3: ke gotse jwale ka ngwana o mongwe le o mongwe ka ba le mabadi bophelong lebadi la bodidi lebadi la go rejectingwa today ke šomiša tsona mabadi ao gore ke tlhotlholetse batho ba bangwe
4: bana ba rena ba nyala ba nyala le dikebeka mara aska ra e buang ga mpene e seng bana ba rena maikebeka tšea di saya bane di ya bakgekolong ba rena le rena
1: Chika muka di hwetse go tloga ka ire pele o tlhaka ire boraro mosagare mo go tlobele FM mo shato wa tsebo le boithabisho
0: nna ere ke ne go konketsa fela ke go konketsa fela gore mama ane go dumedisa le skabela tse di ntshi mama ne dumedisa ka mogo rata ba dumedisa ka mogo rata ke fetse re ba patse re
5: tsaka re tsaka di ya tla re ya lotsa
6: Ntshabo khare bia gago bialo ka siapi le spa. Khotsa pukoletse ya go fitla go 80%. Ka di shumisho tsa ka kitchen in ja Nutrifresh. Ga o reka di jole tsa go swana le 1 kg spa french garlic chili go ba chicken poloni ka 29.99. O boloka 12 rand. Go ba 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99. Paka na yeti e ka di spa rewards. Di teko tse di tloma ka di 11 go fitla di 23 August. Ge stoko se sa logona. Ga spa fela. Khona le dipielo.
7: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapala gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapala gago. Re lefa nakong ya diiri tsa 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. Manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSPO e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
0: Ye masema mabedi fela metse se nelo ne re tshola go irele yo bedi tsa bo ya ka le mangkoko baby ke go tshepishitse ka re o tla ba le gona mosadi wa go rwala kefa tse dintsi a ke tsebe gore o mmitse ramolao mmitse chief magistrate o mmitse judge o mmitse muruti ga botse mama kinyo o seng yona
5: ka ra tsona ke selo ke am a servant
0: eish
5: ke se shomedi
0: fela
5: fela
0: ke rata mantjwa ga go amangwa gore bophelo a bo kokolo le fa sa le go koloti selo yo ere ke ska tsenelela ke go mogela go ba le ne tsa bele fa mo taba ya ke le mangwe go baby
5: re ya leboga
0: motho tla go nyaka go nyaka le ka fa sa maswika a go nyaka a se bo gore o khumane ga kae ma go khotjang par wa mosadi wa go ikwishisha mosadi o bonolo mosadi o lengwe ra ka se go sokotlo go monyaka o tlo ba le yena go taba ya ke le mangwe go baby a shimo re mmogo ke ya leboga
5: o leboga nna ngwanesho
0: ke go pela nna ba thiletse ba tsebe gore ke ba le gore ge re bolela ka sesi flora go ba mama flora mancha ba re bolela ka mang
5: le bolela ka ngwaninyana wa go belegwa kgodupo blast le fasen la bogomo
0: gona ka mo bogomo ka mo
5: aga mengwageng ya go feta e masometsela
0: wow
5: gwa belegwa nna ke le morwedi wa mafelelo wa ba ready ba tshelelago ke nna o
0: na pile go go lenka gaela go la byang
5: ka gola batho ge ba go la le di last bone ba tetefiswa ya botlhoko ke gore a sanga kaelatswa yona yeo ka le ba ka la gore ke tlhokofaletse ke mma ke na le mengwa ga eseswai
0: yo
5: ende ka hleke fatswa ka tsa thobalano ke na le mengwa ga esenyane me ka gola ke go di sha ke bo ousi baka le bona ba sa ithuta tsa bophelo ka moka re ithuta tsa bophelo tshe rengwe re di humana re setse re tshwile dintho ka le bakala gore a re tsebe le rato la motswadi o mongwe o leka go ba motswadi o mongwe o leka go ba ngwana ka tjatji le lengwe o be sesi ka tjatji le lengwe ba motswadi ino ba mengel musu ona uwe ene ya dira go rebe le dintho
0: o fetse go bolela taba ya gore o tlaisitse ka thobalano na le mengwe ge e senyane morao ga go latlhegelwa ke batswadi mengwe ge e seswai ke dumela re bile ke se ka re ngwa ga fela ke re di kgwedi fela morao ga gore latlhegelwa ke batswadi tlaisitse ya thobalano bile ka gare ga melokong ya lapa go ba bathong ba kantle
5: ka leloko
0: ba ba santse ba go khomotsa
5: ba ba tshwanetse ba go tlhokomela seng ba go khomotsa go khomotsa is not good enough ba ba tshwanetse ba go tlhokomela because ge motho wa monna a le ka gae ke yena a tshwanetse go le tlhokomela jwale ya o tlhokomelang ke ya o tlhekefatsang
0: nna pile ka bakala gore bo sesi le bona ba be ba sa gola ba sa lebella bophelo ka letlhakoreng le lengwe go tseneng sekolo go fitla mo ileng gore beelo gona gore beelo gona ke gona go ikemela ka bakala re ratse ba re gona le mo ileng gore o gotse le step mother go bile boimanyana e fela ke nyaka go tloga bongwane mbo
5: bongwane mbo o tsena primary school o sa tsebe pocket money mara ya bohlokwa ke gore be ba sa ape ya dikopokane o di gopola dikopokane o e ja dikopokane ko sekolong e le yona fela yo o ka phelang ka yona o jele kopokane ebile go o ka e utswa wa e lokela ka ra plastiki o fitlhe o thotha ka gae ka lebaka la gore ge o ka se utswe sekolong wa fitlha o thotha ka gae o ka no fitlha o sa ja ka gae wa humana o tshwanetse go ja bogobe ka letswai ka thoro ya letswai
0: ke ka mokgwa e leng gore wo re bolelang le yena le gono mosadi gare ga basadi wo wa go rwala kefatse dintšhi o gotse ka gona ge o tlo re tšatši le lengwe o ikhwetsa o dula le mosadi o mongwe seng bomma ka baka la gore bomma ba robetse be go diregileng
5: e be e gapeletse ya seemo ka lebaka la gore go goleng ga ka ka gare ga ka go be go na le taba ya gore nka se felele mo ene yona yeo ya driver bophelo ba ka gore le re ke feitse kae kae ntho ya ka gare ya go botsa gore o ka se felele fa ya go dira gore e re ke tšee yeo leng gore e ka no ba e sa kgonagale ke e dire gore e kgonagale so go dileng ga ka le step mother ke gore bo sena alternative bo sena se sengwe se nka se dirang so ka tshwanela ke go dula le yena gore ke ye sekolong ka lebaka la gore ka gare ga pelo be ke dumela gore a gona se sengwe ntle le gore ke lokolle ke thuto
0: o boletse gore a sanka wa tepa bjale ka phejane ka gae matepa uwe ba bang ba tseba nga wa tsebe o rile mola o tshwantse motlhomongwe wa kwe ka bakala gore motse wadi a tlhokagetse go bo sesi go bo meloko le metswalle wa tlaisiwa ka thobalano wa re o sa re motlhomongwe step mother ya ba o ka ba reng jalo gona o wetse ka gare ga magala mogwelere ke nyaka go tseba gore lerato la gore wa tseba keng bana ba bantsi ba o tlhokofalela ke batswadi ba tepa motho a re ke tshuana a ba nthate ke tshuana ebileng ka se sekolong ke tshuana wena o bile baba ba le phisa galelo gore sekolong gone ke aya ke gopola o nyaka go ba morutiši re botse leeto leo
5: ke ka pelong ya ka a ke tse maybe modimo nthatile ke sa lo monnyane gore ke lemoge gore ke ka gare ga golego ya itseng ene di ke dis notlelo sa golego se o se tshwere ke nna fela ya gore ke ntshe ka gare ga golego ye e ka gare ga buka ye ke ngwalang e le di publishing e tla tswa e segale gore ka gare ga golego ye o tseneng ka gare ga yona ya go tlhoka lerato grief ya go lla o tlhokofaletswe ke golego ye wena fela o ka ntshang ka gare ga yona ene ge ke tsena ka gare ga golego ya go tlaisiwa thobalano ke be ke lemoga gore ke ka mathomong ke be ke itshola o kare ke nna ke dirileng phoso mara ke be ke lemo ka baka lemoga gore senotlelo sa go tswa ka mogare ga golego ya tlaisano ya thobalano ke nna fela ya ka ntshang go itokolla gore a ke na phoso fao and then ka tswa ka gare ga yona ka tsena ka gare ga golego ya gore a una le ratolo le humanang except gore o shumishwa sele sele le sele le sele le sele ene e risika ka lebala gore kana go ye o gbekisetse ke nale ngwana
0: okay
5: bo pelong ke thutile gore ke be le ngwana ke bile le ngwana at the age of 19 ka lebaka la gore ke rata go ithuta tsa bophelo the relationship ya gore o ko re wa ratwa o kopane le motho go botsa gore wa o rata o file gore wow, that's the end. Ke mafelelo ke ya ratwa le nnate hai a o ratwe ke ona o lokelwa ka gare ga dustbin ba ba o kitele. So ka latlhwa gona moo ge go fetsa go ba lempa le ngwana ka latlhwa ka tlogelwa ka tsela eo ke motho o tshepileng gore wa go rata.
2: Mama, wena o lokologile go tswa kgolegong ya bophelo kore dikgolego tsa gago ebile tse dintšhi go mo kgonne go itekolola ka gare ga tsona. Wo wa go go tsentšha ka gare ga kgolego ya go go tlaisa ka thobalano go diregileng ka ene o sa phele ka baka la gore go tswa ba bantsi ba sa palelwa le lekoka
5: madimabe ga a sa phela mara be re shetse re lokololane ka gore ke mo confrontile ge ke fetsa go gola ke itswa ka gara dikgolego ka tshwanela ke gore ke mo confronte ene ga sa nka gana gopela tshwarelo ene go nna bele ntho e botse
2: ke rata ka mo go kgonang go intšha wena mong ka gare ga maema o ka moka
5: o tshwanetse o tsaba sephiri.
2: Okay, sephiri keng re sabele go ba mongwe le mongwe na le sephiri sa gago sa bophelo
5: sephiri ke go lemoga
2: oh
5: o ka lemoga fela gore ke kgolegong
2: ya
5: go lemogile wa tseba gore o tshwanetse o tswe a gona ya botlhoko ya go tsena ka gare ga kgolego ye o sa tsebeng gore o ka gare ga kgolego o letetse gore o tlo khiulelwa bona kgolego ya o agiwa e monate ka lebaka la gore di prison ward na ditla di go ntsha ka nako ye itseng mara ya bophelo e botlhoko ka lebaka la gore sekhie sa gona se tshwere ke wena go ka lemoga fela gore ke kgolegong ke tshwanetse ke go tswa.
2: Ke di mamantjwa le a lena kirileng ke a rata gore go phelaga go a gabo go kolotiselo gona le basadi ba ile ngore re kgolegong ka malapeng a rena ke wena o nnoshu tshwereng senotlolo sa gore ke tsebe gore ke tla ishegile ga kakang ka no tlhapa ga ke tswela ka ntle ke ba basadi ba bang ka bona lo ka reng ke thabile lenyalong go ba le ratong la ka ya ba le gore o tla ishegile la mafelelo mo ile ngore na kongwe lengwe o ka tswa ka lepokisi le ka reng go basadi ba o
5: ya botlhoka ke go lemoga ge o lemogile o re o kgolegong nyaka tsela ya go tswa a ke re ge o le ka gare ga rumo ye e tswaletseng e sena mafestere e na le monyako fela go o dutse fase wa lebelela ko godimo gore ge nka tsentšha ka tsentšha spikere goba ka tsentšha letsogo le ka bulega batile wa lebelela le hentle ya lona gore hentle ya yona ke ya mohuta mang ge nka e tshwara ka e tshopa ge nka e tshwara ka e tiša ka e goga ge nka e tshwara ka e bethela fase nka kgona go tswa na o tlhoka go tswa jwale batho re a itshwarela dilo tsa rena ka lebaka la gore re fila gore re tshwara ke ditlhong tsa gore ke nyetswe nka tswa jwang ene o bona o kare ke ditlhong re o tswile a se wena wa mathomo ebile o ka sebe wena wa mafelelo ba tsena ba tswa ebile ba bangwe ba tswa ba bangwe ba tsena e do ba opposite line e di a tsena di a tswa ke bophelo ba gona.
2: Mama nna lona re ke timile ding tshentse ditaba re go re ka ira ba ra ditaba tla ba di mebang re bo ya re tswela pele se re tlele tsone.

0: Agri re ha re etsa di outreach re lebella mo batho ba senang access e fuwang ke di government entities ha o ka sheba mo hare ase sasa fela ke sasa
1: le di department tse dingwe
0: SAPS ke home affairs
1: ya
0: ene re batla ho ya gona mo mo bareng ke mo batho ba sa fitleleng ko teng rona ke le lefapha la sasa ra tsamaya re tle mo ha re so fetse ko Limpopo mo
1: le sa tlo kitima le rena mo
0: ke sa o sa tlo mpona o bo khathale ke nna
1: e le gore le baka baka le legologolo la gore le tswe le die di outreach tse le kweleng
0: Minister o buile hore hona le batho ba bangata ba sa tsebeng di rights tsa bona.
1: Ya.
0: O no krea motho a dutsi ko hae ana le ngwana ba sa na tshelete ya o supporta ngwana.
1: Oh.
0: A sa tsebe hore bona motho ba reng ke child support grant. O krea motho a dutsi a sa thole mndende ko ka bona. A re ha ke na ID.
1: Ao bana.
0: So rona re batla batho ha ba ya mpeto ma lorobala. Ba se ka mpeto ka dimpatse empty.
1: Ya ba ya ba jile
0: ba. Ba ya ba jile government le teng. O tlose so. So ke ka ho hartile mo hona le home affairs. Ha hona le mathata ID.
1: Ya bo bona.
0: Ha hona le mathata a affidavit SAPS ke.
1: Ya.
0: Ha o fetsa mo o tla ko sasa o apply. Ha o tswaka gate mo o tswaka lengolo ka letso.
1: Mbuje doctor mathata a magolo a le kopanang le ona le le sasa kudu ka baka la hore di beneficiaries tsa lena ke di ntshi kudu ke batho ba bantsi ke ba o nyakela bana me tente ke ba o nyake ka mo ka bona bana ba o ke disabled ba ile gore ke ba golo fale mathata le a khwetse ka tshoko efe
0: mathata re kopanang le ona ha re tsama re kreya hore batho ba bagolo ene ke batla o bua le bona ba mmamela
1: ya
0: batho ba bagolo halala le di pin number tsa lona tsa di karate re kopala skala di ngola la di beya ka mo tropong
1: o ya
0: di tlo huru teng akere
1: ya
0: o di tlo lu di abula
1: ya
0: u fitlang ka pin anka karate ya mkhekulo
1: ale ba ATM
0: ale ba ATM lo ntsha chelete
1: a o bana
0: ha motho a ro ya ko ATM lo ntsha chelete o setse ka chelete nyane o re nkuwe ke sasa ka ntingwe ke motho ka montlo amang amathatha re kopana le one gore batho ha ba tsi bore ha ba dutse bana le di right tsa hore ha ba sna ID ba tsa mai ba go home affairs ha ba fetsa o kre home affairs ba tle go rona so ha motho a tla go rona go home affairs a sna ID ha ona hore rona re ka mothusa mari ya boraro e re batla mo ibua ha holo ke ya batho ba tlhola ntho ba reng ke disability grant disability grant mathatha teng gore o tlamile yo ko department of health doctor ke yone tlamileng ere
1: motho o disabled
0: so rona re le fapala sasa ha rena ho tseba hore o disabled or drunk if o sna le ngolo la doctor so o ya ko doctor ha doctor ere a eh ha o disabled a ho cha face ko ofising ya sasa
1: ke ke ikwa ke impambuje le ka tlona sasa o khotofetse wena doctor gore batho ba le ba bidite mma mothalebeleng ya go ba fatshedi mo shoele beleng ya go ba fa yona pele ga ge minister a e gara a bolela le bona ka kwa o khotofetse gore batho ba tile ntle le bele itletse mo Limpopo le ikhweditse
0: ke lo robala ha monate ka jeng
1: ya
0: ke lo robala monate ke no metsi a mona go pulukwana monate ke robale
1: ya
0: go bane ke bone batho ba tle ba le bangata jola rona go communication ke ra ke batla go bua le batho ba 50 ke bua le ba 10 fela
1: ya
0: ba 10
1: ba tla botsa ba bang
0: batho ba ke ba bone mona ba tetseng ka motenteng ke gofetse ke gotsofetse ha go
1: ebile o feta mo e go rena bele o bolela le di million million tsa batho gona no
0: bona thobela ke one of the biggest station so thobela ke station se se whole doctor ha o buletse le thobela o buletse le batho ba 50% ya South Africa
1: le mbuti ya mafellowship pele re ya ditabeng le reng ka mathata a tlholela gago mo dikantorong tsa lena di beneficiary tsa lena di sa khumane ditšhelete bothata bo tlholwa ke batlhankedi ba lena
0: ga o tswalele wa bona ga o bereka le batho o kenya dikarete tse rong o kenya batho tšhelete e rong a re kwaletse ba teng mo le mo Limpopo mo ga o bona sefatlhao sa ka mo Limpopo ke tlene mo ke kena mo ofising ga o etse mathata o baleng o tswa ka le window
1: o tswa re botata botli
0: a re tshwara batho ba bangatampe le gautenga ke re bone ge ba tshwere ka December tshwere 10 ya bona ba le ko ofising ba dutsi mola ba

0: Marie go nyala yena mako ti shushu telela ngorago re bone mako ti a itsina mako ti a bina
1: ali
0: aha wa
1: wa asare tsate wa du
0: uri mari lo jaba tu ke le tsela bo le sume ne koding ya Augusto 2026 wa mogelwa kae le kae mo ka bo le gona go le nana o le matla la ntshirugele mo shopolo go fitla ka la botlhano nna re itsina ka go dira tsona se shutela morao go bane re fihlile
1: ke nako e
0: re tsene
1: palakata
0: ga re noshi kamoka stopa se feletse ke le somo go di mo ga le somo me re ta go leletsa di porompetsa tsa polano wa se toa ba
1: ya
0: robarata
1: watseba
0: o reng makoti wa rena
1: ah man
0: se okay se toa ba se tsorel poela no mokantsi a re thome gape poela no mokantsi ka di porompetsa Constance Connie Majipa go tsari papadi merere a riere le so bo di mane so me Connie ke a khola le go wena
1: le so bo jalo o ikwela me go le kwane yo Connie
0: is seng manyana banyana ba tswa gore jala banna ba
1: basadi
0: ba Nigeria
1: yes
0: ah normal ah no arba diri
1: re baba chiche mi mo azuzu
0: bazagaza ya ibile di couscous ara dir nyam nyam nyam wa
1: ai bana mo chirugale no
0: he man apa rata ra idira taba
1: ya ya
0: ke bana ba ke go ba chugile moroko a ke tsebe ke be ke sa tsho ke be ke chugile bona ba mathaka batho ba Nigeria
1: ke tsebe ba ipitsang ke di falcons ne ba ba ba
0: sa di super eagles ke bana okay ba ke inkoni ke
1: di falcons
2: ke di falcons super falcons
1: super falcons
0: ah go papa no ka e bona ba ba sa no re di super eagles le bona
1: di falcons le di eagles
2: re tsaka tsaka ka ona mogo re tsaka tsaka mogwano Ara tsara fetsa kere.
0: Yeah.
2: La itse batho ba iwa kere.
0: Ara fetsa pele re tlhagetse re jile bona.
1: Re jile bona. Yeah, that's
0: right. Re jile bona o sona le re feditse.
1: What come up ba so ba bai.
2: Ka mo tlhagore ba nna le ba jile kere.
0: Yeah, ra ba sinyele.
2: Ba tla le mo tlhagore ba sa.
0: Re ba ja ka mo
2: tlhagore. Ya, ndi go tsima nai.
1: Ra ba tibela go ya kwa.
0: Bona, ara ba pa le bona. Yeah, ara ba pa le bona.
1: Yeah.
0: Yeah, ga botsa e sala di super falcons ke mekuku.
1: Mai.
0: Ke di thole re jele di thole
1: ka
0: Nigeria yeah ka tlele fao tshe dingwe tsa tshebelo di a direga keng
1: ka mogore tsho mlele nna nawo ka gona
0: yeah
1: o bolela re se tlhopa se felletse skumbuzo mbata boela no mkansi Connie Majipa motjweletse Aubrey the Great wa ga phega wa bona re re biditse batho ka moka ba se tlhopa se
0: yeah
1: tona ya dipapadi bogabo le setjo Gaten McKenzie
0: yeah
1: Swart le ile re yebo yes ke goalkeeper ya banyana banyana se tlhopa sela sena le batho ba bakae
0: Yeah.
1: Ene go shumile batho ba bakae go nnete fa tsa gore re gone go ba fenya bale. Tsa gore yena a ye kwa Twitter a no bia snape sa Swarta Noshi goalkeeper na banyana banyana. No minister on the point of order. Batho ba bona ike o ka re o thega yena a Noshi so tlhopa sala sena le batho ba bakae. Gantsire papa ding ya go le motho ke batho ba le someteng. O ba neng o be ile ono la nke ba no tsa snape sa se tlhopa ka moka se feletse sa banyana banyana. A no re ah le shimile my girls.
0: Ona e ka ba o kwele ya rena re ke re monyake re re go reng o be ile snape sela se
1: nosi.
0: Motho mo ga re fallo back are a o wa ke mmile go bane o bana le botlhata. O ka o humana selo seng se re tlatlang re setse ba ra se kwala mathop.
1: Ho
0: ntshirugela.
1: Ka re ga nbe tse.
0: Ka ba ka
1: re re tshe ka maikutlo go re re tshe ka mafatha re kule botlhoko ka gore e ba o ka re he ba le ba bangwe ba nishitse dino tshepedi go baneng le bona mothlongwe o sababe o kwa tshutsa
0: ke no ra ba bomba kana ba bomba kana o bia bona ba ba bebedi o mongwe tar goalkeeper yena
1: e fela
0: ka ba kala ro be le goalkeeper ya
1: tsona lena go ya ka maemo a gagwe e ba o ka re o gethile yena fela e ba o ka re le rena a ke tshe mothlongwe e ke jini e ba na re tsha ka le fata re be le di gore o kura ro thega o ka re kwa mmala wa gabo rena ba bangwe he a ke tsebe
0: ya motlhongwe re no isha gole ke a tsore Africa bo rise is ene botata ba me bala ba kudu fela ya ho kwele o kwele me huta ya di lo tshe re ka di dira go di kwele ke tsona tshe
1: danko
0: ke mokata re bo tsara o ba tswa o ba fetse go montshi tsa magadi ya ba batho ba e kwala mathomo fa bona
1: Okay.
0: Ke ka fa wa ba meile fa go bana gona beno. Nna le wena re ka bolela ofishala ruruga fa tlego. Ka bokela gore a re tse gore go renga meile fa. Fela yeah, o ka bona gona le lebaka. Le letse ba go kena fela. Ka bokela gore ka moka batho ba mona metse go Twitter ba nya ka go tse bana re hey why. Yena e kumulela. Ga ntse o ntshiro le ba ka re botsora hai ke ka lebaka la se. Fela engwe gape go di mafa go tshele beno di a direga ne. Re kwela go madlanga commission ma bana. Gore o sa bolela re kile ra bolela ka dikolo etse tsa cha di tow truck tse tsa tsa go ga dikoloi di re le tshedingwe gape gore ka mo go dikitima go ka ona na ke gone go tshwara dikitime tshekai bana go molaleng gore ga botse tshedingwe tsa tsona dikitime tshekai ba re ke ge di speedy shari drugs
1: no
0: ka ba ka la ro ga di emishwe di gona go speedy shari retifach
1: man
0: what Africa borwa bona mo ntshiro ga ile re bolala dilo o ka re ra dinghelela
1: It's
0: true. Kore what's working? Re bona dilo ka lihlo le lengwe. Me batho na nore okay, a re tsoretswa kae. Fela le gona go kwa le hone. Gore go dikitimetse kae dikoloi tse tshedingwe tsa tsone.
1: Ene di akitima yong.
0: Ah, dikitima le go feta di ambulance.
1: Go bona horeng?
0: Ya, ba re ka mogare dikitimetse go yo spiritual di retifach. Mola ba tsebaga botsa gore ga ba ka siemisho ka bakala gore le ya tseba. Le setse le ba file melao ya gore tumelelo ya gore ba sepele ka kwa go yellow lane ba dire boithatelo mo dimebileng. Ba kitimetse go noyo ga koloi. Koloi ya se bophelo ba motho. Le di ambulance tshedingwe bile di ambulance bile ba gona le go gopela. Ke le bona ambulance go gopela go feta. Ba ba go gopela ba go bulldoze. Yeah. Fela ya, ke ka tsela re thoma go lena ne o ka gona.
1: Yeah.
0: Mona go sa fetse pele. Re tla tere ka gore nae ka ba. Wena o reng ya rena ya lehono e eme jwang? Batamela hloya tsebe me o tlobe mongkane wa rena wa potego. Go bana o tlatle o re leletsa go 086 000 2452. Kantle le fao o ka tella go DM ya rena go tsikomizombata le poelano mo kantsi go Facebook kantle le fao rata gore ba ba bantsi go Facebook man
1: re
0: sala mora le na re sala mora ar polo wane ke tobele FM yaka
3: ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase go baneng go bane batho ba bantsi ba go batswa ke tshumisho mpe ya mohlagase go thoma ka di dirishwa moratiwa ke tlele le toastera tseo tsa dithapo tsa go senyega ke nako bjale ya gore o di lokise ke ra tseo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokisa aowa selotape ga se karabo le gona o tlogele go imetsa di extension a ke re o tlwaile di-truck tsa go tlala kudu ka gore dikotsi bjale o re go imetsa di-plaka dula o bolokegile le tlisetswa ke Eskom
4: Reka gona bjale kwa Boxer, matjatji a mane fela. Hwetsa Sunlight Hand Washing Powder 3 kg ka R69.99. Coca-Cola Original Taste Soft Drink, 2 litre tse tselela ka R120. Dintlwala ka itse pedi fela moriki ka uti. Reka gona bjale kwa Boxer.
5: Eita, ge ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna. O sena malwetse, o na le mafolofolo. Enwa Immune Juice. Tshwele jwa sa go fa mashola mmele matla magonthe mo Afrika borwa go tloga mengwageng ye 20 Immune Juice e go fa di vitamin, di mineral le amino acid gore mmele wa gago o dule o shoma ga botse o ka thopa masheleng a godi ka kgwedi go setišisa gago sa mmamoratwa sa sealemoya lejetša 012-546-8937 goba 072-595-0198

0: Ok, re pusha life.
1: A re pusha.
0: Mo perishu. O rata jwang. Pele ga fa o be le go share scheme, but vava se jay. Ge di be di sa bua. Ke kotara go ire ya bone.
1: Ke 14.
0: Cha hostess.
1: Yeah.
0: Re go petse gore o koromele di di voice note me re tle re go rena ka bo wena maikutlo ga go keng ka tlhogopoledishano ya rena ya lekgono. Na o wena bana ka motho mo straight.
1: Yes.
0: O bona o ka re motho wa gapeletsega go botsa na wena o kgatlhegile.
1: Okay.
0: A go botse le semetseng gore bona nna ga ke jwalo.
1: Mm.
0: Kudu ge bona ga nore ke motho mo straight. Ona ba tonji ba bangwe ka bona ga nore ke batho.
1: Yeah, good night. Yes. Yeah.
0: O nyaka gore a go botse na.
1: O ba
0: a itshwenye o tla no go botsa ge le fihlile pele. Ka mora gore kgopela gore le ye pele wena lena. Wena motho mo jwalo. Na wa hlalosa go ba o hlalose mabaka ga go ke mafeng o sa ntse re go be jwang
1: ntse ke da yo re le go petse re le romela dikhatiso tsa mantsho go at skumbuzo mbathale at poela nomkansi ka tlele fa le tlo shumela 086 000 2452 o hatate ma go tlhopledisha la rena a re kwe di voice note tsa leda wa mathomo a shwena
2: tsogela ka mshate ka letamisa setlhopha ka moka awa o bolele selo no gomolela tla di bona pele o tla feta ke matlhatse o tla feta ke matlhatse gomolela Andries Mabela go tswa ka pensi ka mamogolo kere mošhate
1: okay o bokweso
3: thobela madam speaker skumbuzo mbatha le se se kgone ka mogasho awa naga le re tshwere ya mamotlhana ke bona kare nka tlhola le ntho mokhutong jwalo mo bophelong baka gore ba kopana le yona fela ke bona kare ke maikarabelo a ke tshwanetse ke botse motho gore nna ke ka mokgone o nna nneng ka gona ke bona ke nyaka gore a tla nna nnele ka bophelo baka ke tshwanetse ke tse maikarabelo a bophelo baka ke motho gore motho eso ke a bona o ntšhaka ke nna motho wa mokhutong jwalo a se nna motho wa mokhutong jwalo ka mokgone o nna nneng ka gona ke Allan Mabotse ke le ka mo ka tlhonsolo section ke mola moletse ka motho ya dithabe ga o sele bopeni boe le kolo
1: danke Allan
4: o tsantse o bolele ditoga ska bolela mo la fitile rumu o ba o wa ye gore motho o bona o rawa mo ka re ga se ke se pele botse tsantse wa na mo la jini pina le smile a lenwa o rape na ke le motho wa mokhutso mso ya re o to fitha kwa wa o tula re motho wa mokhutso mso e se o to kre yo rena
0: wa botsa teng ke tshimetse tshimetse ka mo ha makolo wa tswa go na le mthako mong o na le go dira dilo tsa ke mang ga le ola wa opela hetsa paka tsaka ke tsaka ke pedo betsa wa re wera ka kendereka ramapala man eshu
1: ke mang o no
0: paka ke paka tsaka ke tsaka mwana ka hetsa a gapo a se se seng shebe
1: o mo tribe
0: tribe yeah go na le mthako mong o rata diko tsa tsa ga tribe ke mushimane wa mona o gona o dira are eng are tsaka ke tsaka ka fetsa are le tso ga fetsa o ka re mosetsana yo
1: paballo ke paballo o dira di transition oh ke mo rata
0: ke le ka selo sela sa snap video ya gare mara mo se jo fela mo la se jo ga fetogile gone ka romela mthako mong ka re ga tshe di o re gopela di nomoro tsa gago are mofe mofe bona bana go na le batho ba bantsi ba thobile go ba bantsi ba ka tsela yeo fela ke ba shimane ke banna le kopana le bona ba nga letsebe ba ng le ponyetsana mahlo le kae le na go ponyetsa mahlo le no bo makalo re bana motho mo botse swano mo ponyetsa mahlo mo lekitse ba ba ganyaganya ganti a wa bona botse bana motho yo reba le a dumelana o nyaka go botsa le simetseng gore ke yena monna go bakeng go ba wena motho mo huto go bona ba re thele ditse ba gona le a bolela go ba le bolela ke dumang ka berena le yena wa tsebe re meme motho re mmotsiše a be le rena ka mono studio go tla go pele ga botse botse ne
1: go tlhoka ga seo yes
0: yeah ya botse ye tla go pele di tsare benya ka re thoma kae le re bolela ke yena o fire ya ke ba ba kae ka le tshatsa ra wa ba kaka
1: re tla mo khumana bona re tla mo khumana
5: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekane bana le ba lelapa ka moka o sireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rand. A clientele legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, ke FSPA e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Mzanzi letela Powerball Jackpot Draws.

0: go ka rara go thomela la botlhano ona ke tsebe re tla bonya ka eng
1: ka mo bolela maka the
0: awa re tsa go go ntshetsa mmino o tswa go shelf ong ya go di mo
1: house tsa yena bebe
0: yeah
1: man
0: ke ka fa go theletse lenana o le re re o theletse expensive radio
1: mo yeah
0: yeah okay ke go sha ya Chronicle Deep ana le mahu ba re thulisa thulisa msindo
1: yeah
0: ge ba gona le le shatara le khomotsa Lano le chata le logona ke la gore ge ba ga wa ngwa di sha lenyalo la ga o kwile ba re go sa nya di sha lenyalo la ga ka di 31 tsa Augustus la secho
1: okay
0: customary marriage
1: yeah
0: le ba tlile go ba ntsha sengwanyana bonnyane nyana
1: bona bo
0: yeah
1: ba ba bontshitse
0: o tla bo fitilwe ke deadline
1: deadline
0: yeah o tla bo fitilwe ke wa tswa kirile ke tshikele te kana gana ne o hopole gore le nyalo la secho o thoma ka ke mongwa ga iminchi ya o thoma ka November 2000 right
1: yeah
0: o thoma ka November 2000 le nyalo la secho le bona jo ga le nyalo la semolao
1: o tloga November 2000
0: yeah o tloga November 2000 bana wena yo mo tlhomongwe o ka ba go onyetse a re o thoma ka bo 2000 yona yeo
1: ke nako
0: onyetse re tseba onyetse akere gona le le ya 6 months wa tseba le la 6 months
1: yeah right tseba
0: mo ba re go ka dula le yena 6 months le phela jalo ka monna le mosadi
1: yes
0: ke se challenge
1: aga
0: man in tweks a gushe o man gona le sengwa simpiti tsha botse fa tse re ba se bona wena
1: bolela school ntsha sama fatla
0: re ba lenyalo la secho le bona jolo ka lenyalo la semolao re lengwa di tshetseng ka ba ka la roba na ba re deadline shi di 31 putuman kitimang lo ngwa di tshaka pela pela ka pla pla pla pla
1: ene go raro wo mengwa ge e fitileng ka moka
0: bano ya
1: go go lenya go reng
0: o ka botsa ga porwa nya ka goreng bano ka mo ka manyalo a setjo a ibeno ra diregile pele ga November 2000 le ka mara ga November 2000
1: okay
0: a sone tso ra yo go engwa disha bano ba beile le tjatji la go engwa disha la mafelelo ge ba re deadline shi bano ka ba ba fela ba biya ba ifa batho ba satla bano ba re ge ba la engwa disha di 31 ke la mafelelo ke bo sa ngwadisha go gora hore
1: pakishang
0: le tafa batho di gopolo a re motho kgalanya ka o tsala sa tsora ka tsala jwa a ska ngwadisha fela rona ba re sa tsore go dira ga eng go sangadisha ka fa hore ka re ka sere go re fa batho di gopolo ka yana tsela yo a re tsebe re go sa le ngwadisha gora hore sa le ngwanyalo la nnete go dira eng o reng le tsone tse hore le ngwadishwe
1: ba o tsebe ba kaone ke lerato singosi yo ile go director gape le partner go PMK Tladien Associates for litigation ke wa lebeletse go tsa family law o tlatla re tlhalosetsa ga botse ka morao ga se
2: o kwile re go fepa ka ditaba tseo di tantse go shedi go tswa tikologong ya geno
3: ya geno ke mo tleletse rong ka go tshwere le hello
2: o ya go ya geshu o tswa dipolitiking go ya go tsa ikonomi
3: fela mo go ntshirurele
1: yebo yes fela mo go ntshirurele metso tsa go bele ke masimpedi tiro tswa iring ya bone a rena pera mo gele mo engwa rena ka sepo sona se le rato singo si ra o mo gela go ntshirurele ke tsepa ro fela ga botse thobeng
4: thobela skombuzo le poela no ke a leboga ke thabetse go bale lena
1: a ba go tabile rena
0: ya rena go phuthuma le rena
1: re ke di 31
0: fela rena go tsho re phuthumetseng
1: ba
4: yo ngwadisha
1: awa mpotse go tloga 2009 le skuri dziba re le batho motho le motho o kula bona love you wa gagwe le sithu wa gagwe go baneng le re ri yo ngwadisha bile le re bietse le judge la mafelelo e le di 31 tse go diene
4: go botsa kwa go re go ngwadisha yes molao wa rena ola o re bitsa recognition of customary marriages act yona e be e hlalosa gore le lenyalane le o ba le tsenetse lenyalo le we la setjo even if le sa ya la ya go registera akere o ba go le ngwadisha a gora gore a le ya nyalana mara ibe le tshwetseletsa le re a rieng rie go angwa disha within 3 months re re se tshe re pedi go tsenela lona lenyalo le bohloka ba lona le pepele ke gore le tlotjwa ka kwa Home Affairs le sweri marriage certificate a ke rena ba tsiba rena ba batse ba banorawa o ke manyalwa la go fela go tjwa ka marriage certificate so lo ona a rena a sitjo ge le tjwa ka kwa Home Affairs le tla be le sweri marriage certificate go thibela mathata mantsi a re kopanang le ona ka mo di court ge ba itla ba re na bo wa ka utlhoko fetse ja tse ba re a nna a sanga nyala ba tsere di phahlo ka moka bagana ke bile ke moloka.
0: Wow. La tla e dira bonolo re be iputsa gore goreng gore thua ka di 31 August wa tsalela oh ko gore le lona le be le pampiri a gona le baka le lengwe gape gore se ka totshwenya ke ba bagadi ba re ntlong ya buti etswa o tlile ka fa a re go tsebe ah okay
4: yemwe example ibile e ba gore ge iso tseo mewana re ke nyaka go divorce a re ke nyaka 50% ela di pension go ba re rekise ntlo re share di proceeds ke o mongwe a ra e gape nna a ra phetha lenyalo la rena la setswa se ra nyalana re avoida le tsona jewe gore jwatse re ishana dikgotsi gore re bontshe dikgoto rawa ka nnete re nyalana
0: lerato senyosi re leboga go menagano wa tswakeng lady roar ebe bonolo ebile kwa gale ebile eo ba rena re hlalosetsang batho ora yang lo ngwadishe ba re why re ba botse ka ona mkhona thank you le bele tshe le botse
4: ya ke ding tshe gore gore ba ye ngwadisha ai di buka tsa bona ba ye ba le ba babedi ba ye le mangwala le a re angwalang ge di family tse di kopana di tsenela magading le gore o mongwe le mongwe atle le witness that's all na pe ya tsela re merit certificate
0: le ba ga di leba
4: e ra gore le ka tsone o register ga ile gore lenyalo la lena le letsenetse go feta 3 months yela then le ka tsa gone o register
0: okay e kwa getse
1: ene ene ba tla ba apere ga botse akere ka letsatsi le we a gape ke yona ba tla ba apere ga botse
0: ba ba nyalane batho ba
1: ha wa le di ga botse official
0: ha o e official
1: e ba official times 2
0: okay
1: bu tshala ga tswa di tseba loji
0: oh ha wa le rato ke ga ba ngangisha
4: yona ene ra gore le nyalane that is why le ge le sna yo le phephele a ira le gore ga le ya nyalane
0: okay
1: no di kwa le tsena le boga le rato
4: le boga
1: wa tsogo baneng ke re ba apara ga botse sekombuse
0: sa
1: le ga ya gana kwa Home Affairs ba fatile ba apere di track suit ba nna
0: ba fedi tsheke
1: a ba wa mara school
0: Home Affairs a se mo lenyalana go gona
1: okay mara track suit
0: ho la ta ID wena o ya o apere suit wena ba
1: a wa kre ke ID na
0: le ala ta ID le nyalo la lena
1: sekombuse le certificate lilo nyala gore sekombuse
0: wena mana ne drama
1: akena drama
0: ke ba ngwe ngwe tsari tsiba ngwe ngwe
1: di
0: pakapaka ba fedi ja ke re ba nne o ibile le nyago tswa le tabo re tshetsa batho ka
1: mona ke fela ka bona batho kwa ba ile kwa ona ba di gatile jo
0: ya ba ile nyaka ba ile nyaka di ID ba a itse

0: Oh yeah, ke go sha ya maredi mo sari o hloka go nesiwa makuru. Shawe, ya kona ya matomatomo mo awareng ye ya bo bedi lana la ntshirogele. Ke na ka re lebelle gore na e ka ba go sasa bo so botla ba joang ba ebene gore ke ba eti. Ba taba ba ya mafelong a go fapana fapana go botlhoka gore theletse ntshirogele gobane re go fa di bitsa tseo di hlokago go lebana le boemo jwa boso. Re tlo lebella di minimum le di maximum temperature cha go sasa re lebella re thoma ka Pretoria. E tla ba 5 le 20 pedi go tla saga botse ka Johannesburg tla ba taro le somisi nyane le gona go tla swaga botse frena geng tele le somisi swai go tla ba le godi mo misong fela ge le tsatsi le ya pele go tla tle go eba go isaga botse le tlhabaga botse mbombela e tla ba tsela le masomi pedi ka polokwane ke ne le somisi nyane mahikeng tlhano le masomi pedi taro Freiburg e tla ba taro le masomi pedi taro ka Bloemfontein e tla ba pedi le masomi pedi Kimberley go tla saga botse tla ba tsela le masomi pedi pedi raya ka Appington e tla ba seswai le masomi pedi shupa ra tselela ka George etla ba pele so me pedi le masumpe dine go tshotlhe tshebe no tshe re di bone George go bona galo ka re ka bona mo beno tla rutela o di feta kamoka raya ka Gugombo City le so me taro le masumpe pedi pedi Durban le so me tele le masumpe pedi taro ra felele tsa ka go lebella ka Peter Maraisback etla ba tlhano le masumpe pedi taro na e ka ba gona le machushetsi a beno re ka ba lebella go sasa
1: yebo yes skomboso go le tshe maemo a mologo di mokudu ka province ya Northern Cape ka le bakalona le ar net fatso re bulekegile ka dinako tshotlhe ke zwa zwe gabele ar na peretsene go mogale waka
2: mogale waka ri shama le jwa ditabogo go bagale fela mo go tshirugele tobele fm mo shata wa tsebo le go ithabisho
1: e bona lo go ikwele ke molai jwa ditabogo go bagale ka moka ge re bolela ka bagale
0: yeah
1: weshu ba tshile tshi barna ba re baratang ka pele le moya re bolela ka batho ba ba gathileng tema aging bo pelong ba gago
0: yeah o lebella morao e ka no ba ile motho o kileng a kopana le ena ga te ga bedi mohlomongwe ngwa go ngo itse go bophelong ba gago e ba batho ba fapana fapana mme go ena tla tsebang gore ke mang ya ile go akgata tema e fapanego ye e beno le hono go lebella morao ore wa tseba keng ke nyaka o tshe sebaka se ke leboge se a kile go ntirela sona mogale yo wena re botse gore ke mang mme re be re mo hwetse re re o fetsa go mo hwetse re mo fe molaetsa wa gago le hone o sa ile ba ka yona tsela jeo gona le yona le go mogale wa gagwe
1: ka nnete ebile ba gona mo mogaleng re napa re ba amogela ka sepogo sona seo ke mmaphala re ba amogela mo go ntshirogele ke tshepa re le tlhola ga botse mmaphala thobela
3: thobela ngwana
1: a ke le kae
3: o marale ngwana
1: ar na le ga botata ke poelano le skhumbuzo go thobela FM mo ntshirogele
3: mmela nka mo ka poeli le skhumbuzo le di tsaka maphala le no ka ntse
0: eh a re wa ka me madume a re gola gore le hlela ga botse re ne mo laetsa wa lena mama
3: re ne mo laetsa wa re
0: re khopela re le theletse mo laetsa she
3: thank you
4: dumelang ka mosante na ke machikidi Rebecca Pala ntumeleng hle le hono le ke le botseka mogale yo a ka ona fa ditse go bophelo baka o ke sankang ka kira monyetla o mo botse gore ke re go yena ke a leboga mogale wo we ke motswani waka mma yo a mpelegilego mosadi gare ga basadi mme Anet Maupala ibile gape le moeta pele wa setlhopha sela sa gospel se se bitswang gore ke thembisa re bone kgotso se se tsebang ke batho mma wa rena ke bolelela gape le bana beso ke re le re godisitse ka lerato le re tsebisitse la bala re ruta tlhompho le tse dingwe gape tse di botse tseo le gore re dirile gore re gole re le baswa bao ba nang le maikarabelo ba bokaone jale ke re nthuseng tle setlhopha ka gore le nthuse gore ke re go bomma ke re mma ke a leboga le mogale waka le mogale waka le bana beso le mogale wa lapa leso lotlhe ke a leboga ke a lerata ke a keteka ke re ke a leboga ga mmogo le tseo le gore le rutile tsona le mogale be wa lena e le go tate wa rena yo wa sesatlhogo a le gona ka mone lefaseng la ka kedu morena Masiluphala nthusentle ke leboge mma waka
1: maphala
3: le a tseba ke bana ba ka a ke a tlwasele ka mone nna o kwa lese
1: yo nna yo banna we sho molaetsa o la homo motsweletse re tla ilukisa re tla ilukisa motlhomongwe re fete ka fa re tla boya re nyako re le ukwe molaetse o gabotse kwa lena se wa rena re nyako re le ukwe gabotse a ereng re fete ka mo re tla ilukisa le gone le ukwe gabotse.
2: Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go re tšheletša ka www.tobelfm.co.za gammogo le ka app ya SABC. Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa, basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong, re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.
1: Re buile gape metsotso gabele ke masompedisesae go tswa iring ya botlhano. Mogale waka re sana le Maphala mo mogaleng, molaetša wa bona ke tshepa gore o lokile gape a le a re utheletseng. Maphala a šo molaetša wa lena.
4: Mogale wo we ke motswadi wa ka, mma yo a mpelegilego, mosadi gare ga basadi, mme Annette Maopiphala, ebile gape le moetapele wa setlhopha sela sa gospel se se bitswang gore ke Thembisa re bone kgotso se se tsebang ke batho. Mma wa rena, ke bolelela gape le bana bešo ke re le re godišitše ka lerato, le re tsebišitše la ba la re ruta tlhompho le tše dingwe gape tše di botse tšeo le gore di re dirile gore re gole re le baswa bao ba nang le maikarabelo ba bokaone. Pele ke re nthušeng tle setlhopha ka gore le nthuše gore ke re go bomma ke re mma ke a leboga le mogale wa ka, le mogale wa ka le bana bešo, le mogale wa lapa lešo lotlhe. Ke a leboga, ke a lerata, ke a keteka, ke re ke a leboga ga mmogo le tšeo e le goreng le rutile tsona le mogalebe wa lena e le go tate wa rena yo a sesatlhogo a le gona ka mone lefaseng la kakedi morena Masiluphala. Nthušengtle, ke leboge mma wa ka.
0: Well, yeah.
1: Ke tshepa gore le ikwele gabe le Maphala.
3: Ajele ke ikwele ke kgadi ke kgadikgadi yo goleta mo botse ebile ke itsekile dikeledi yo ke a thaba go kwa gore ke mogale lapeng laka yo yo re tebogeleng Thobela FM.
0: Thank you, Maphala. Sa re nako go tiša molaetša, molaetša o fihlile, re a leboga. Thank you, Maphala. Wow. Okay. Lo ena mthelechi o ka romela mme re tle re kona e ka ba wa gago mogale ke mang. Mang kapa mang, malume a gago, ragwebo wa tikologong ya geno, mogwera wa gago, mofiti ka tsela, motho o kileng wa mmona ka teng, mang kapa mang yo a ilego a fetola bophelo ba gago ka tsela ye itšeo. E ka no ba mantšu a bohlale a kilego a go botša ona, e ka no ba selo se sennyane se a ilego a se abelana le wena se se fetotšego bophelo ba gago ka tsela ye kgolo.
1: Thelela ka mo di-DMing tša rena at Skhumbo Zombata le at Bola Nomkansi. Ka ntle le fao o ka romela kgatišo ya gago ya lentšu o leboga mogale wa gago go at Thobela FM yaka. Edio thelela ka mo di-DMing tša rena ka moka gabele re kwe gore na bagwera ba rena ba hlokwaletsela ba re swaretšeng mathapameng a legono ke Varase Friday Malabolela le monate
5: hantle fela re tlhotse hantle lena le tlhotse yang re monate.
0: The big girl.
5: National Colored Congress Fadel Adams o re seabe sa khuetšo ya setlhopha tšhomo sa go šogana le dipolao tša dipolitiki ka KZN se tla tšweletšwa nakong ya botlhatse bja gagwe pele ga komišene ya Madlanga. Speakara sa Palamente ya Bosetšhaba Thoko Didiza o re wakanya go bitsa kopano le ditona tsa maleba go tlhalosa ka project ya go tsosholosa karolo ya moago wa parlamente yeo e sulego go balwa ga divoutu le tsebiso ya dikgetho go ferilwe morago ga dikgetho tsa kanageng ya Zambia. Tlhokopeledišano ya rena mantsibong a lehono bašomi ba moepo wa platinum wa marikana go begwa gabjale ba gola tšhelete yeo e menagantswego gabedi go yeo e lwetswego mengwageng ye 14 ya go feta ka kgwedi ya Agostose ngwaga 2012. Tsweletša maikutlo ka yona go WhatsApp line ya rena 078-459-1988. Ke a leboga Mpho Morasi ka dintlhakgolo tša ditaba.
6: Motšheletši ka iri ya boselela o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Komišene ya dikgetho ka Zambia e fegile go balwa ga divoutu le go tsebagatswa ga dipoelo tša dikgetho ka nnageng ka bophara. Seletše sa SADC se re se swaragane le magato a go bea go phulega ga bolwetse bja tlhako le molomo ka fase ga taolo. Kgoragolo ya tsheko ya Gauteng ka Pretoria e ntšhitše taelo ya go emiša go thwalwa ga Professor Hlengane Mathebula fela ka mookamedi wa National Student Financial Aid Scheme NSFAS ka Boripana. A re kopaneng ka iri ya boselela go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Dibapadi ka kgone majiba dikgwetse fa ke sa fiša
7: ke leboga motlhankedi phetiši wa Stadium Management of South Africa e le go Berti Grobla o re go ditekete tše dikete tše 75 go rekilwe ditekete tše dikete tše 43 popading ya magareng ga Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns letšatši la go sasa o re batho ba tlono tswela pele ba reka le letšatši la go sasa pele ga papadi ge e thoma ka iri ya boraro lepatlong la FNB a re kweng yena Grobla ge a bolela ka taba ya ditekete.
8: Thousand sold, but that is it's a good number on a Thursday before the event. Traditionally at FNB we see the actual sales happening on the Friday afternoon and on match day itself. So I'm confident that we will have a close to capacity crowd, and I hope that the weather holds as well. It was terrible last night for anyone to be outside, so yeah, we just around 32,000.
7: Ke yena Grobla ge a bolela gore papading ya magareng ga setlhopha sa sekhukhune le Kaizer Chiefs gore ke se ditekete tše dikete tše 32 ka baka la boemo bja boso. Monišadino wa naga ya Malawi Temoa Chawinga o etile pele ka dino tše 5 go dipapadi tša WAFCON tše di fitlha bofelong ka Lamorena gomme ba ya roka papadi ya magaolagang le naga ya Cameroon. Mo dipapadi tša seka magaolagang ba fentše naga ya Algeria ka dino tše 3 go ye tee. La mafelelo ge naga ya Cameroon e raloka dipapading tša magaolagang e be le ka ngwaga wa 2016 mo ba fentšweng ke naga ya Nigeria. Re go ruma ditaba tše ka tša swimming goba tša go ruta mo presidente wa Swimming South Africa e le go wena Alan Fries o bolela gore mohlahle wa baruti Rocco Merrin o bona e le motlhatlhi o mokaone ka ge a hlaotswe go difoka tša SA Sports tše di ya go tshwara tshela 23 la kgwedi yona ye ya Agostose. O re yena Merrin ke yo a thušitšeng tša Jana Smith go thopa dimetale tše 2 tša Gauta dipapading tša diolympiki ebile a buša a thuša Peter Kotse go thopa dimetale tše 3 mo dipapading tša World Aquatic Championship. O ya go phegisana le Shokri Conrad o e leng motlhatlhi wa setlhopha sa cricket sa banna ga mmogo le Thabo Matibedi o e leng motlhatlhi wa di-sprintera goba bao ba tseyang karolo lebelo la dimetara tše legolo le magolo a mabedi. Motshedi wa 12 FM ke tsone tse le ke re tshwaretseng tsona letsatsing la lehono. Ke a leboga.
9: Konza ke nako ela.
7: Madam Speaker ke nako ela.
0: Ya konza re tatolla.
9: Ya
7: re tatolla ke ne ka go bina ka samara le khono.
0: Re bina ka mogore rata.
9: Ye ba ina.
0: Re tatolla tapeiti e khubile mo tsentsha ka gare ga mafelo a beke a mabotse. Mang le mang yo a tla go dira se se dira mo mafelong a beke. O tla ba tseba gore o tla ba sithomile ka botse mo go ntshiroga.
9: That's right. Tsa
0: tshingla le khono. Re bina ka samara go konza ri.
9: Ke sa bo khutya bang sele tse o
7: koi. Ke sa bo
0: Yeah. ke ile ka re ke ile sekukuna ka kwa batho ba re na re bina ka mogore rata gona le kgosa re re ya morago re ya morago re ya pele o ba ka thoko fela ja ke mang yo e bene gore tlile re tatolela tapete e kubile
1: DJ Prue Love
0: ka morago se
10: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand tsenela lehono SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke SPA dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo

supile metso tsore tsholo ireng ya la ya bo shupa go mo shata kwa tsebole bo ithabe sho thobela FM ke le khotla ga tsholo Africa borwa ireng ke tseng na kwekele dimeri tse magaga sho ke tsaba gore Ipsin ka mana no ka moka a thobela FM ya le khotla ga tsholo Africa borwa o sa le bala gore go sa sa go diragala tse

0: ke nako ya go tla go itsena nako ya go thabolla go pula nako ya tshwantshetso le dia gago ya mmamoratwa ya ba hlakung re go bia ka ntshedite gaolo ya boketetse nne magolopedi masome ya mahlano gaolo go bia ka ntshelo go ngwala ke rata beng mike modiba motsweletse michini ke amogetse bodibe motsweletse le bohlagisha moyeng molebogele bza lady madira motsweletse mogolo ke Isaac a sile ba shila ipsine ka diteng tsa gaolo ye ya lehono ya boketetse nne magolopedi masome a mahlano 4250
1: Mr. Letebe.
2: Eh.
1: Ke tloga ko go leboga monna gešo man. Wena monna wa go tshepagala man.
2: Eh.
1: Bona o dire go hwetša molaetša ka moka wa ithwala batla mo police station. Gore o tlo go rena ga botse sebile jwa keng.
2: Ee, sebile ja se a tshosa.
1: Ka nnete.
2: Ke jang ke kwa mmaare le fetile kwa gae la ba fa molaetša gore ke iponagatse mo police station.
1: Oh no, o tla ntshwarela monna gešo.
2: Eh.
1: A kry wela ko wena o ile wa re ga o nyake kwa mabenkele a gago. Ke ka mo bonang ke ile ka gae.
2: Nnete. Ke yone e constable mpeka ga le ita ko mabenkeleng go ba tavening batho ba nnagane ya legane moiso o dirileng ena
1: no ke tloga ko o kwešiša gabotse
2: ee
1: na ke lo reke ile ka kwa gae mane ke ile ka bona mokgekolo a tshoga ka gotswa re e ka re ke dirile phoso mane
2: e le gore sebile tswa ke eng constable mpedi ge le re ke temo ka tshwaganešo
1: tabagolo monna gešo ke mabapi le mašheleng a lesake a o a ke a bjeletša kwa go motho wa gago
2: nangane le re motho wa ka bjale ka gore nna mosadi ola ke di o mo tseba ya ka kgwebo fela ya go beeletša mašheleng aa le di-interest
1: ga
2: šetse le re ke motho wa ka
1: no nto ke nyaka go bontšha yena mona gešo gore ke motho o šomang le ena a kere go a tsebore go šoma jale ka lonšaka ka na ka re kgwebo tše tša gagwe tša go adimišana goba tša go bea mašheleng a uwe ga se ta ba tša registeriwa ee
2: o se ka rialo constapompeo o ne go botsa re mosadi ola wa mothusomošweu o ba a rana fly by night
1: o nkwa ga botse
2: a gape go raya gore o jabeditše batho mosmile
1: aga ke tshwane se ko go beleditšeng tshwana kare ka se sebaka moise ola sa ke walela o nyaka tšhelete a gago monna mane
2: orit mpotseng pele nna ke tsena ka ya gona mo dilong jana tše tša gore sa ke o llela tšhelete mola a beeleditše
1: a kere wena kere o ile wa thušiwana monna gape mosadi go thušitše ka re go file tšhelete gore a tla fetša go šomiša gore a kgone go jabetša ba bangwe
2: gape ye o tanka yona gore a gore jale ke šoma le motho ola nna jalo
1: o nkwa ga botse se nna ke se nyakang ke selo se teng monna gešo gore wena o re thuše go nyaka motho yo goba o re tšee o re iše mo a dulang gona ka gore ko a re tswang gona go a bontšha re ga se mo a dulang gona re ya kwana
2: jele nako monyakela kae

0: Kuwore, ke kwa nkhuma na chelete ya ka pikella. Ke ya ka chelete ya.
1: Ya ya le bona e chama sa go. O se ka bona ena go di mo.
0: Oh wa man.
1: Ke se ke kwele re tsho tswa le go bo le bo Sofia kwa mona.
0: Ke
1: le go tala tala na ga o tla go tswa ka nna.
0: Ka mo khokenya ka o chelete ya ka ka bona. Ke ya ka maila ba tshuka moka. O saka ke nya ka chelete ya ka.
1: Wa tswa go bolela nnetisha ke tsore re ka e bereka jwang.
0: Ah o be re ka e bereka be. Ke tsone tore re bona re ka e bereka be ay. Tshelete ka ke nyaka.
1: Eh a kore re taba ya gore go wena o le go itshwala o itshole gore o buditse mpedi ka nna gore nna ke le tshelete.
0: Mpedi a ke a mmotsa gore wena o le tshelete ga ke mmotsa tshe tlaba ya gore tshelete ka e swede. Ene ka mkhoilo ka.
1: Ka ba ka la re msadi o la ka ra re sa tswa mabeng gona ke re. Ha wa patunga o fa million randa.
0: Million randa. Petrol le tebe. Million. Ke ke nyaka tshelete.

0: e kwa geetse motswadi ya ka ya tsona le ya mmila ge o gotsa botho mmila wa sa wa fela re tšhelete e fedile goba nke mašheleng a šomisitswe bošhaine e kwa geetse a banape ba e fetole mošatomogolo ke kgolofela gore e kwa geetse wa tseba ye ka gore ke gopela gore tatse mampa ke ne go fa yona tlo
1: re ke go leboge ke leboge le motheeletse ka phokitso ya ebetišeng yana ka ga le se ke tlhalositse gore ge ntse re tswela pele ka lenaneotheole re tlabe re ntse re tsenelela kudu and-e o ka opola ke boletse ka tlhogo poledišano ye nngwe ya material irregularity go ka gopola molao o wa o tlhatlhoba dibuka tša molao o ile wa katološa wa fa auditor general maatla gore ge o ka fumana auditor general e kare ge e tlhatlhoba dibuka ya fumana go na le mo go nang le tshenyo e e le goreng e feletsa e le gore puso goba mmuso o loba mašheleng mašheleng ao ge e le goreng ka ena tsela yeo ya di-material irregularity auditor general e na le maatla ao issuwa se re se bitsang gore ke certificate of debt goba yona nkano re setlankana se se e le goreng se ra gore o e le gore o dirile gore mmuso o lobe tšheleteo a e patele ka bo yena and-e go ka gopola auditor general ga le parlamente o tlhalositse gore certificate of debt ke re bolelang ka tsona re setse re thomile go di ntšha go mafapa e le gore ile ra fumana go e ba le ditshenyo tse di humanegang bara ge re ntšhitse re e file go tshwana le ge re bolela ka mmasepala ge re ntšhitse pampiri ela ya gore molaodi wa ditšhelete o feletse o e ba le tšhelete e le gore mmuso wa e loba and-e o tshwanetse gore a e patele ke maikarabelo a khantshe gore a kgone gore tšhelete ela ka nnete e late moo go motho o a tla ba file pampiri eo auditor general e ka sentšhe pampiri ela ya boa gape-gape ya ba le phodisa la go lata a kerebele ka bosee tlhalositse nne go na le tse dintse e le gore fe re di fumane ditlhoka tsela ya go nyakisiswa go tsenelela ke dingwe tse ditlhongwa tsela ke boletseng ka tsone kwa karolong ela ya go tshwana le bo public protector jwale-jwale re tsea ditaba tse ra di fa bona gore ba di tsenelele jale ka ge e le gore ba nyakisitswe go go tswelela and-e ge ba fumane le gore go na le mabaka a e le gore a ka feletsa e le goreng a ya dikantorong tsa tsheko go be jwalo
0: o e tlhalositse tlatse mampa ke golofela gore o arabegile mogala wa gešo ge ka ba ga sa arabega re tsaya dikgaolong tse dingwe tse e leng gore di tlo tsenelela kudu godimo ga yona taba e jalo ka ge o bontšha tlo bjalo ke wa tseba ka lebaka la nako re tlo gapeletsega gore nape re ripeleng eupša segolo thata mo pulamadibogong ya kgaolo ye ya auditor general of South Africa e be e le go tlhatholola ka botlalo gore re ikwešiše re e tsebe gore e šomašoma jwa maikarabelo a bona ke afe bjalo dikgaolo di sa ye tla bagešong mo re sa tlong go ipsina ka tshedimoso ye bjalo ka boripana dikgokanyong tša
1: leyamogwe o ka ntumelela
0: goba
1: ke legore ga nyanenyana go na le lebaka le lengwe le gore le gona ke rata gore ke le tlhalose gore gona mola katolosong ya molao go na le se re se bitswang gore ke gore badudi ba naga ge ba ka bona bosenyi bo ba bo bonang ka tsela itseng ba ngwalele auditor general go mo tsebiša ka bosenyi boo gore ge a ntse a dia ditlhatlhobitše a ya tlhatlhobe ka rega lara ke re wa tseba gore se re se bitsa gore ke go tlhatlhoba go tlhatlhoba re bereka ka disampole
0: jwale-jwale
1: jwale ge go na le tsebo e ba nang le yona e le gore ba bone bosenyi bo bo itseng ba kgona gore ba ka ngwalela auditor general go na le mpe re bitsa gore ke request for investigation e le gore ba ka re ngwalela then re kgona go šala taba yeo morago
0: mošatemogolo
1: ge e le gore e ka gare ga mandate wa rena re tlo iphethagaa ge e se kare mandate wa rena ra ba fetole ra ba botsa gore ye a e kagare ga mandate wa rena e ka gare ga mandate wa o le o mongwe re ka mo neelela yona gore a itsetse pele
0: thobela ke bona bopitwa ga baramalepe bano gore ka boripana re leboga tshedimoša go tswa go mohlhomphegi toni mampa yeo ka kua tshwane ge a ile alo ke moka ba bangwe bano gore tla theletša bopita selelo bo ana senona bano gore tlhoile tsebe ka mo mošate mogale kgwatlha le yenano gore nne nna ke theleditše ke ipsina ka tšeo tša auditor general bo merimeri a re thobela mogo pele bialo ke khulufela gore boati ba gore be gore sa lemoge go ba re sa tsebe ka ga yona Auditor General of South Africa ba gishung ina pele.

0: Plus. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Ga ke sa gopola dithoetse ke bego ke di gopela. Fela, ke gopola kobo e ka takatelwa ka mathoko a ka ge ke sena go tshwarwa ke boroko. Di-voice note tse di bego di re, o ntiletse ge o fitlha mo ya go ngwanaka. O phetse bophelo bjotlhe bja gago o ntshireletsa. Le ge o se sa le gona lefaseng, tshireletso ya gago ke sa ekwa. Ke a leboga mma.
2: Tshepa Capitec Cover nakong ya poloko le matšatši ka moka a latelago. Capitec Life Limited ke life insurer yeo e nago le license. Ebile ke FSP 54090 yeo e lego molaong go latela mabaka le dipeelano.
3: Dinkgwete di swana ka tsela tše ntši. Kgotlelelo, maikemišetšo, phišegelo. Tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretšwe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. A se ya ba mengwaga ya ka fase ga ye 18.
4: O tlhoka di-casing tša PVC goba UPVC irrigation le di-pipe tša plumbing ka theko e nepagetšego. Gona etela Twi mothopong. Re go tlišetša ditšweletšwa tše boleng. Di-pipe tša rena di loketše di-borehole, di-pipe tša go nošetša, di-polase le diprojeke tša kgwebo. Re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive, kgauswi le CTM Levana ka Polokwane, goba 184 Boundary Road Centurion. Leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597 7843 Hurricane Pumps. We beat any price.
5: Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana.

0: bona gore tsene ke gere ga la botlhano re se ka bra tsena ka shandeshe shandi mama bona se ke se fela sa le kompo ka tsomela family go tlhaga tshola Africa bo re mo shate kwa tsebo le bitsa bisho a shandeshe Wendy Moon hit boss ale a pele man e bana ba tatane le a pele yale ye ke go sa yele gore re bolela ka yona gore a gona moso yele gore a ka sere a ke ku ibile a ke ku shishi ba so ka mo ka ba le gore ka ba re le matlokong re nya kana le mesumo lo di tsapile ga botse e ka ba ka ra di kgwabetsa rena e ka ba leto la thuto e ka ba ka ra mojolo e ka ba ka ra ga eng bona se fila sa rena se se re be le ka rena re tsebe mo rena gore go to direga ka ra maphelo a rena go tswa wena fela ra go netaba man e a no sande swa ngwala ba bona sande swa ngwala I want to send this one while I end Wendy Moon. Wendy Moon is correct. Mwadi bile ki sopedi. Sela sa ore. Ke sopela. Okwe. Aku tia mo pilong. Wendy Moon. Yeah. Wendy Moon. Ay. Ay. Ko sase de pedi ke mutsere tsa tsoro fam dirtsen tsheka re galana lola mo sala ba ka mo sala tsobela fam nakina kuna di the host kina la le kwa ga mahle ke mutsele tsiwa ka re tle go balwa yena go tlhona pele tlhela ka irana jala somi metso tso ke le bele tshikele somi tso go tsa iringela yerna ya bo senyane re tsa se ba ka se re le ba mphoko ga mrwasi ka di tsa ba tsa iringela senyane re le ba ga le tlo ya mampile mo ga o ke wa ga maredi a ke tso re o fitlile byang ka kwa gara ga sno bana mo ga o rata dilo bana mo ga o fitlile byang mon ke bona se tsena di nepetse ne ka garega seno ke re mogau a bua bana motho o ga mphahlele kana go e re bolela ach ha hona ta tibos agoko luto tibos nya tsiya tsama fa kile ntando ya mahamba se le jotswe le fam dritseng ke garega le nane yo le ke le nano le le gore go lona le kon le re tshela pele motho le jotswe le fam re gaola beke re gaola beke ka talente ya moswa ra motsoba ga tsebile re gaola beke ka yena ke ba tswa tshela pele ba re bona ba tloeng ba emetse go sa gaola ngwaga rena re tle go gaola la botlhano le re tle go gaola le Andres Mola tlhobolisene le motho le jotswe le fam hey lena ke a pere school uniform sa ka go taxila kha go sekolo o rile go nna re khunetse ke gopela gore o ya mosimo le kone wa ba re uniform ya ka ngwana ke ya permanent
1: o ka ba motswa se hlabelo tabeng tsa semolao kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlokomelo go ba mathata mosimo clientele legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala la o tsho go thusa di iring tsa masome pedi nne ka letjaji sms a thobela go 45135 a 45135 Clientele General, KFSPA dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
2: Baotledi, moshi o la kwa pejana ga se moshi, ke le botana le le koto la go foufatsa le kotse. Le se hotele moshing wa mollo wa segwa wo o tshela go highway. O ka se bone kolo ye e mego go fithlela o sna nako. Etswa tseleng o tshume mabone, o emele gore o fele. Sepheto se se tingi se ka boloka maphelo. Go tsenyeletsa le bagago. Bona o bonwe mo marireng a molaja bo le utlisetswa ke goro ya tsa dinamelwa.
3: Go dira tsa dintsi kudu ga se go be bose ka mokgwao ke Dabonus Pizza Real Deal Loaded e tlatse ka nama ye o keditsogo gapedi tatso ya ntshe le kgotsofalo ya kgolo tsotlhe ka R35.90 fela kgetha barbecue chicken, Dabonus chicken, chicken and spicy pie goba Russian flavor odara Real Deal Loaded ya gago ka R35.90 interneteng goba ka Dabonus Pizza app go na le melawana le dipeelano Dabonus Pizza, try something amazing.

Ago tsaka na kuna di the host problem na tsogobela di tsena lo wena le go gaola beke lo wena ngwana mama. Re go lebogile kudu ka matla go no dira nako ya gore to gone go tlobola di tsena le rena ka fa wa re hlompha. Re re mmina ga gona mo tshele pelo, o tshele pelo for di shema shaba shaba le di million million tsa ma Africa borwa le ma Africa le lefase ka bophara. Go tsaka na kuna di the host problem na tsogobela wena motho le jo tsobela fa mo ke shutelela motho wa go hloka me kgwa mo mereko. Motho a go tlhaga mekgwa mo mmereko ka moka re na le mekgwa kore ya re na le mekgwa re a tlhompha re jeka moka wo a tlang ka morago gaka ga ana mekgwa o namela ditafola o namela ditafola gongwe le gongwe mo riang le ena ga re tsamaisa moshate ga re tsamaisa dikerekeng ka gore o namela ditafola DJ o ka go party time ya tshobela FM motlhobelo wena motshelo tsa tshobela FM nna ke re tata.

0: border. Ndi ndi ngono vina wano epela le kosha. U karwa yekwa so ipa pela o sai ku na iringi ipa pela. Ya bo karwa yiko na iringi. Ke o ke tshita ko shane hi mola iri na na na na na ne da na. Ku ru kari ke itse ba so kari ke iko na ya ka iko ka ipa pela. Hai. Ba sa ko shekile ru. A ko sha ko ta ho Calvin follow are everybody. Everybody wanna be in love. Homie ko sheka ona ko shout if look at the power lo na mo lo gona fa o go itsine ka yona wa itsina ka yona e ka ge fa ke boletse fa gore bona o no go ka re wa e kwa gore na e reng ba fela o no e kwa ile monati o tsefela ke mo kwa ko sha o na ka bishile ko sha go tsha go massive music tama fale in taxine lili zela o ka ka bishile ko sha go tsha go angle wall flash tama fale royal music too cool. Baro si kwe kwe kwe ba. O si kwe kwe kwe ba. Hoza, hoza, hoza, hoza, hoza, Friday, Friday, mafara, zozo. Gomme ke fitlhile wa tsa fa gore ge o kwa molojana o kwa lentswele. O ne o kwa fa gore wa ke nnete o ka o fitlhilesa le mo yo ne o kwa fa gore ke nnete. Ke nako hela ya gore ke re tsine ke nako ya party, ke nako ya... A party, party, party, party, party. Mohotomela FM. Yalo kutla kasho la Africa for 87.6. Hukana ni 2.1. Mushate wadi yalo mwa mushate watsibo. Liwi tabisho. Mulochana kibu laka u. Ibar utloko wa utloko. Utloko wa utloko. Iga foki rikona kikokota. Moka polo kono kono vyelo. Kwa mtungwe. Hoke lo kono vyelo kira avona. Kina luwe na mumilingi. Okay, ya go ne kro ke la ga botse go ya go rofitle ga botse kere. Ke ga mtlong ka mogae ka fa no dula fela gore a o ka ku emetse gore ke te ditsine le wena ka party time. Ka ra bona. Ke fitlile nola. He ba ntsiba ka motho go je. Ba boletse ka nna bara hola ne me go la bara ka go lotlo a ria ka ona. He u dira kudu mane ka mogo. Hey hey, u ri share la pila ne me gwa. Wolo e ba thalutsitse ka motho go je ba fela ga one taba. Bona di ke o le boga ke wena. Wa tshwanela wena. Ku bone fora bona. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Un chelete. Okay, ke le boga ke hona the host. We are sepela fa le. Lelo ma tsho ke le ka motho le tswa ga re le boga ke le kaotse beke. Nana ke phele letsa. Ke fa kgrabe kgro kana gra bona le shumile gomme ka mo ka ba lo fitle fa pele lena kra bona le shumile tlebe ke ka ofela hai le shumile man le shumile gomme gore pio lo kena kwa party kena kwa monati kena kwa gore bona re tle re tsine ka party time ya gato ba la FM ka mo shate wa ja le moya mo shate go tsi bo le mitabisho tidi tidi ra ke tshe re le tshimo afelo a beking mo garabe ke fa re kwe le di tsabana tsabana cha tshe tshe le tshe la gomme a bona yo lo ke tlo di tsaka di bela ka thoko ka rai. A re tloele ditshele mane, a re tloele ditshele gomme re tloele mathata ka moka gomme re tle re tsene ka monnati wa Salemoya. Monnati wa Salemoya gomme o khumana fa mo go thobela FM ke a le gotla gasha la Afrika Borwa ke moshate wa dialemoa moshate kwa tsebo le mitabisho. O re khumana fa le mo go www.thobelafm.co.za mo go SABC app ya rena, SABC Plus app ya rena wa re khumana fa le go mo theletsa ka fa le go la moshe wa mawatle gomme wa ba bose wa monnati kgwedi. Ya basadi.
1: Basadi bo ba para o le sego ka gare ga go imelwa. Basadi bo ba la go sa masetapelo selo ka tlaisho ya bong. Re gare re sepela le lena leto le. Re le thusa go fola. Mo Thobela FM. Mushata wa tsebo le boithabiso.
2: Dire di.
3: Thobela FM e ketika basadi. Thobela FM. Mushati wa tsebo le boithabiso.
4: Lava tsamene mo le lengwe. Iri ya lesome go tlhela ka iri ya bobedi ka masa.

0: go sha go tsa go emong so tsa fole a mi faku ba re fatela a go le ga pishile go sha go tsa go Oscar Mpho a ile ar ke na Oscar Mpho tsa fole just works ba re buka a go sha go tsa fa go tsa bala FM le go tla ga sha la Africa borwa mo shate wa dilemo mo shate kwa tsebo le bitse bitse go mekgoro jole ke na kwa gago ya go roletse mogala mo go 0860002452 le tsama kala gore biele go mere go fa gore na wena na go fofela ka gare ga party o le mo kae ke se ke go tsiba gore biele na le mo kae gore biele tsena nke nako ya lena
1: Wipsino, Tedimusho, Buitabisho, Bulejifa, le moshate wa botle, Tobela FM, moshate wa tsebo le Buitabisho. Tobela FM Mushate what's about with Tabisho?
0: Nitik Mushate, what's the wall with Tabisho Mushate? Quadja Lemo, yeah. Who can be looking across home tillage? What's a hosa, hosa, hosa? What's a Friday, Friday, my father, Sasa? Le Chang Honavelli, who miracle for Horna Lena? Le Fofelacareha, party Lily Mokai, Kinokotiba, Nalamoka Lena Honavelli. A hero to Mocha Honavelli can go on a Kirbona. O ke la go tlhoma meloko ya gona fitle ga botse ke le tshimi bile ya fa bona fa bona ka mola ka mogola Gauteng bo tempisa tempisa mo neng di pela ntle ka mogola bo mpumalanga Prongles Bright di melang le gona ke ka motho go tshewe ka motho go tshewe tsa ke itse en mara o ka se di bona se thanda mane e se thanda e tlo bala FM kra fa ne ke le bo ga tle mo le ka ba le tshetsa le gona ka mo we ke le bona le o ka se ne ke na lo ena o ka se di bona re ya pofela ka gara ga party bona ba ba bushwa le ke ba bona ba le beletse Kono ba roka si divona retreat ke di tsebiana e ka mogara sene melwa sa botle retreat ke di tsebiana go mi bona rena le wena ba mo mo mbileng ba mafilo nga pho bona papana ba ngona ba buya ngona ba iya go mi bara ka si divona ke nako ya party ke nako ya monate ke nako go re tsine ke nako ya ya rena e fa di time yokulu kana bona lo ka sepela wa mi shoma watle o ka si khumane We come on a fellow more hotel FM, El Hotahasha, La Africa Bora, Kimushate, Wadia Lamoshate, Quatsiba, Limitabisha, Homilo Hotahasha, Le, La Africa Bora, Gola Paga SBC, the Kitiga, Memoira Emma Sumasiani, 90 years, Ya, Yakasha, 90 years, Yes, SBC, look at the Libby, like a fellow clan, Liboahom, come on, Bahomugamola, Ya, Ria Kake, SBC. Hello khota khasho la Africa bo ra re a leboga beta fela metsotso shele ke mine fela ri tshola kamala irla ya bo ya bo le smiti go lo fa na ke tsebe ba nna go jana je e no fitana go jana je megala ka ka rena le go di o se di e jona e ba fela ke tsebe gona fa o e go fitana go ane ha na ke daba le party ba ke daba le party ba be ke o feta o bile jale a e sunche se sengwe se dirwe sengwe sengwe se lo ke fa e ba fela oh shoo Eshu, akitse na o dire ga gona fa. Iba tla ke le boga ke. Party time dimela.
2: Enda.
0: Enda.
2: Ore.
0: Ha, re bona ka bushale na hle.
2: Ha, ndi mudiu na kutwa.
0: He, ba le na maka motho go chewe.
2: Ke tsena le mo le nda makhura ya le tsere se mo lokang.
0: Iya.
2: Ke ba tsena mo party time.
0: Ha, re le boga re tsine ka party ya keri.
2: Nda.
0: Enda ndo ke le boga ke party time dimela.
2: DJ Oga.
0: Hello cha.
2: Ah,
0: like him nothing kele kwele lala kae ka moe.
2: Ah, ke monate burro wa ka mane o le mpoke so fa no dress go ne cream.
0: Ka mo gola northwest ka moe le ketlile ka party.
2: Ah, ri ketlile burro wa ka o dikira ka thobela ka pelo le moya burro wa ka.
0: Bona thobela fa mpi yona bo tshe ba go phoka mo gola northwest ba ithile tshe ba tsine ka yona kere.
2: Ah, ka le wa DJ Oga.
0: Ola ola ola ola ka mo gola northwest thobela fa mpi bela.
2: Ba re tso fa wa ka mata.
0: Eh, buti.
2: Iri wa leshu.
0: Ah, ke monna tsone re ka moe.
2: Masaro wa ira tsaka mo tembisa ka ga ya ga pele pa ga mangkatle mo khala jwa geshu.
0: Tembisa kai.
2: Eh, wa leshu ke tete le ba le ke dalwa na mane ke one man mara ke dalwa na mo fire ma brada.
0: How do you na le na ke le mo gari tsine ka party ya keri?
2: Eh tara.
0: Ola da. Tsama le FM party time tibela.
2: Eh DJ wa ka.
0: Ola.
2: Eh le ka mo na bo.
0: Ah, ke monna tsone re ka moe.
2: Ah ke ga lo ena ka ntito re ka mo ke tsana party le wena sa se tsa wa kere.
0: Bona fofela ka gare ga party re tsina kere.
2: Eh thank you ma nana je ka mara ka ntito re mana bo ma bye bye.
0: Bo hanana wona bo mo ke le bo ga kere.
2: Thank you.
0: Ola mo hanana wa thobala FM tshimela.
2: DJ o ka le ka fraya
0: ka. Re bona le ka le na ka mo.
2: France Kobe ka mo tembisa tsela PlayStation e ja ke mo le di doka France Kobe ka mo kae bona ke a tsena lo ena DJ o ka ke a ipina ke kwa monate
0: o kwa malekere
2: ke kwa di sikiri bona
0: a France Kobe ka o le mo ga kere
2: dangi warra
0: e dangi ona la France Kobe mo nga mo la thojela tsa ga mphela hile go ngwana mo Facebook ra bona motho re France Kobe motho ba lefa ba sinna e re le mogatlhe France Kobe re le mogatlhe France Kobe morati o mogolo wa selemo se sa thobela FM re le boga thobela FM dimela
2: dite o ga
0: hello kai
2: e rola le kai na
0: ah na re gona tle
2: mali tsela pa ke man e ka mo rapeng ka ke go fela wa mara pa ke le mo rapeng ka
0: fo fela ka mo go la rapeng ka fa re tsine ka patekere
2: ha e ke go ibe ya makala a kala
0: fa se kwa
3: I'm going to go to the house. Negene tara ya tong world world we tell
0: you ra le mo ga masimola
3: a kere negene ger masimola kere ke na mera ta sele ke na mera mo sere mo je na erte mis brown wa are ata ga ro na kam bonor ko na mo pa ke na mera
0: oh mrs brown na mali na kere
3: ke na mera ga tlo ma sele le ka ke a tsoke
0: ya le mo ga Tumana FM Tumana
2: DJ Oga
0: Nala kai
2: Rona le kai papa
0: Na rona ke
2: DJ Oga bona ai wa dala mo wa di bapala mo
0: bona bona ke fatin tena re tsina ka yona kere
2: ari tsina ka yona man o bula le Luka boy man ko ma ke ke ko mo kamule se
0: Luka boy
2: Yes sir
0: Na ka le bo
2: o tle ite go tsitse ke le mo rankuwa ka bo papa ke ka mo last time ndi
0: ya bo bona re ka ofela re tsine ka fatin kere Hey, thank you, Luga. Retain you all. Kagaragala, kompo party. But you should follow our bagaho. You should make a comment on the wall of Facebook. Dream me to like our fellow young Orbona. Kinako, yale kompo. Kinako ya Orbona. Iswe, baratinya retioka. Tinya retio. Barogane miwa. Tumile biano. Gala kompo party.

0: 99.3 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Wa bana ka mokgwa o di busang ka gona kore o professor ya mmino bona. A bana ga botsebotse bo ba sontse ba kgethile wena gore o be mo papa.
2: Thobela a tsiona.
3: Le ga nonganga mtsanzi mar thobela. Ke yona.

roropa monna, roropa, roropa, roropa. Ana ke fofala ka le ka mo ka botsimisteng. Ke senya ka le ka mo ka botsimisteng. Ano tsa tao patela. Ke first one ya franchise na ka mo ka botsimisteng extension na ka bosomo. Ha ke ya matala le wa neng ka mo shati.

0: batholo tlo ba nwa madila ba dirang e le batsi ba le eh a ngotsu u nwa phatalatsa o eh go tsa o le ga ah ba tlo ja di nepo
1: eh ba tlo ja di nepo tsake mo bona ga ntumara le fa se le lenti a bjang
0: mmm
1: go ratsa ke ngwa re ba di mo le modimo di nthanogetse
0: mmm
1: o sna se se o tlhanogetseng ke gore re ska itebala
0: ya
1: re ska itebala a ke bolele ka motho o mongwe kra kono bolela ka rena re re ska itebala go dikudu re le mo re leng gona mo
0: ya ya ke nnete ke nnete
1: ka tsuba gore a pere la mna re botlhateng
0: mmm
1: batho ba nyaka o tseba re tsamaya ka koloi tse jwang
0: mmm
1: batho ba nyaka o tseba re dula kae
0: ntho ngwe le ngwe le ngwe e dirang banyakgetse
1: batho ba nyaka o tseba gore re ratana le bomang
0: ene o dire phoso fanta
1: o dire phoso ene re na boba le balekane ba o befa
0: eh
1: ko motho ana o nagana gore ke tshwanetse o be le molekane yo mo botse o ya ka ene ke kgethile ane ola wa o befa ke ena Pero hey maram se ke mantha o bifile. Eh wena na
0: gantsi. Ene rata. Eh ba duma ba bona.
1: Ene
0: a re ke re post, a re ke re post.
1: Ene a re ke re post ka mme. Mm. A tsa gore maram. Ya a kuru kre mutha maram fantastic. Eh maram se lo be fa so. O tsade ona. Na re no nyaka marato, a ona ke le mori nyaka, re fuwe le rato, re fuwe thombo. Tsa gore kuro tsa eh re na mna gore re morse bitsa gore microscope
0: mmm
1: ho ngolongwe mo re sepelang batho ba re lebeletse ba le go botlhokwa man e ba ke no bo tsare ke la ilo ke sepela ba re fanta o ska yo trenda go
0: no ke nete yo ka le nete fanta yo ka le nete e rene bo la re ya ka re tsa ka moka batho ba re ke ba tsa ba le re sa bolle ka motho
1: mara ba
0: re se
1: ba re se ja phukwa tso ba re rena ba limpopo re trenda gudu
0: o wa trenda gudu
1: ba ra bjang a go no tse mo re mara bya eh kare gillo jiri bo tse di ntse di di yang
0: e o tse ba
1: ba se ka no lebella o bile phoshwana e tiba
0: ya ya
1: a go no mo no tshwana le ene ya gore nna ke a re bele ke la yela ke tloa go Gauteng ba rile e re a tse ba ngwana bo mmao yo nyanya ke tshiri ngwe tse batho ba bolelang ka rena ka tsona
0: mmm
1: ene na rena le botlhata
0: a bona le ka botlhata fela
1: a go botlhata
0: mmm
1: o wa itse ke tlo nyanya ke tlo nyanya a ke re eh ke tlo nyanya a ona botlhata
0: mmm eh hey ya go hala fanta ile re le bo ga kudu eh
1: Ah,
0: ragolo
1: ga. Mushile Gauteng, ndi ke le bona re nka ba ke mushile Gauteng. Go ba o gona na.
0: Eh.
1: Ke ba rwa to nya mo gae man.
0: Ah, ke tari wa le bile fa wa po pele vesti ka ntse me
1: pe. Oh, go Gauteng wa fish.
0: Oh.
1: Eh, ke to wa wa bo sna le botata.
0: Hey, ah, ona rena le go le kona mo thomile o ka re wa o ba kaone mathapa le fa le bo ba kaone.
1: Ah, mo ga e go atonya ene. Mo ke yang gona go tonya kudu. A re go go nne ka bara golo king sa se solang tjatjing la le gone.
2: Re go dumedise mo depo. Nga buile na ra golo bo go dumpitse malume ke go gwalala. Ke go gwaletse ke tsere khona da le ke tshipela le dipjaja ka. Bona bale bo kriya di phoso ke a khala ka se la pukala ke a khala ntsha ke huna le batho nga iba wa khumana ba ile makhunu ba mikitini ya batho ba duti kwa le ofitelela le jaji le dikela ba ke tsebo re ba tile ka dina melo tsa bote ke ba paka tsona di public transport kana go nyela ba bona hore le jaji ba le dikeki ba nya tata urina ba fitse ba re he ke nya khopela lift ke nya ka utwa le bolena bona ano re khopela di lift le re tena o khumana re tuwa mo tseleni ri re ka tla usha mo tshwantse ke matho ma kiwiru a nya ka re reka ri ena ri morekene ri ne li le mikitini ya bo batho ri tsebo ri li tile ka dina melo tsa botle ri tshepile na go ke hona o ri li ke sitse le batho ka bo tupela di lift ka meta tuela ne ke ga bolena
1: ai o khoje oga motho o khopetse lift bile a nya ka re lego o we ma garaging uri ke areka le yena o murekele ha e khona and a se a dile wena bona batho ba to itse ntwana jeo
0: e ya direga ta ngukuto mojalo e fanta dire
1: o no ka uri a mfowethu ka rutswa ka matamanyane le nna ke tswa matamanyane ke
0: tswa sepela
1: lo u tile le mang lo ke di bale di a direga nke di eme wela morao ka se u tileng ka sona
0: o tsaka ga tla ke ntlengwane uwe o gona ka balala ra go le mo wa re bona eh,